abana babikira Maria n'abalala bonna bakkiriza munnaffe biikira Maria. Essaawa eno tusooka tuyimiriza byonna byetubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe, tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera wa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu, mbu owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda. Wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjusa ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Atuwa emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe Maria ejjuddeneemu, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, tusabe ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuyisa wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana waali omuyeeka, ye Mukama waffe. Yali muntu okuva Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka e magombe. Ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu. Adda okuva Katonda Pati omuyisa wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereza akatuliko omutukuvu, n'okussa ekimu kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo, amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo, oyo Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza lw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza lw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda w'omwana wo, mwagalwa ennyo Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza lw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga. Linnya lya Patiri, n'erya Mwana, n'erya Mwoyo Mutukuvu.

0: Evangeli yaffe ey'olwaleero evudde mu Evangeli ya Maliko omutu ogw'omukaaga okuva ku nnyiriri okkumi n'omusanvu okutuuka ku lwabwemu omwenda. Mu budde buli, Erode yennyini yatuma bakwate Yowaana n'amussa mu kkomera alyoke asanyuse Erodiya muka Firipo muganda we gwe yali asigudde, kubanga Yowaana yagambanga Erode nti kya muzizo gwe okubeera ne muka muganda wo. Erode yamusaliranga enkwe, Erodiya yamusaliranga enkwe ng'ayagala okumutta n'atasobola. Erode naye yali atya Yowaana ng'amumanyi bw'ali omuntu omulungi omutuukirivu, kwe kumukuumanga. Yakolanga na bingi ng'amaze okumwebuuzaako era yali amuwulira bulungi. Awo olunaku olwesifu ne lutuuka olw'amazaalibwa ga Erode, n'afumbira abakungu be embaga n'abakulu b'abaserikale n'abaami b'e Galilaaya. Omuwala wa Erodiya oli n'ayingira n'azina. Erode n'abaali batudde naye ne basiima. Kabaka n'agamba omuwala nti, nsaba kyonna ky'oyagala n'akikuwa. N'alayira n'okulayira nti, kyonna kyonna ky'onoosaba n'akikuwa, nandibadde ekitundu eky'engoma yange. Omuwala n'afuluma n'agamba nnyina nti, nsaba ki? Ko nnyina nti, omuntu gwa Yowaana Batisita. Omuwala n'ayanguwako amangu okudda eri kabaka n'asaba n'agamba nti, njagala ompe kati wano ku ssowaani omutwe gwa Yowaana Batisita. Kabaka n'anakuwala nnyo, naye okubeera ekirayiro n'okubeera abaali naye ku mbaga n'atayagala kumunyiiza. N'atuma omumbowa n'amulagira okuleeta ku ssowaani omutwe gwa Yowaana. Omusajja n'agenda n'amusonjolako mu kkomera omutwe n'aguleeta ku ssowaani n'aguwa omuwala. Omuwala ye n'aguwa nnyina. Abayikirizwa be bwe baawulira ne bajja ne batwala omulambo gwe ne baguziika mu ntaana. Ebigambo by'evanjiri eno awo we bikomye.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Abaagalwa mu Kristo Yesu, olwaleero tukuza olunaku olwa kusonjerebwako omutwe gwa Yowaana Batisita. Omutuukirivu ono alina ennaku bbiri ezimukuzirwa, nga olusooka lwe lw'omu June nga 24 lwe yazaalibwa, ate n'olwaleero 29 Agusito lwe yattibwa ng'atemwako omutwe. Yesu yayogera ku Yowaana Batisita ono nti, mwaba abakazi gwe bazaala tewali amukira mpozi okuggyako omwana w'omuntu. Yowaana yali mukulu naye ate ne byayitamu sibyali byangu. Ng'omulanzi bwe yali nga tannaba kuzaalibwa yalangirawo, naddala bwe batugamba nti nno Maliya bwe yakyalira nnyina Erizabeti, omwana yali munda ya Erizabeti, yasambagala olw'essanyu ng'alaba obulokozi butuuse. Yali alangirira okujja kw'omulokozi. Omulimu gwe gwali gwa kulangirira okutuukirira kw'ebyo ebyasuubizibwa. Teyeegulumiza naye yessa wansi, kubanga yawulira nga Yesu yalina okulinnya ate ye afeebe. Awo nno ekintu kikulu nnyo ekyo ekyaliwo. Mu vanjiri yaffe olwaleero tulaba ebyo ebyaliwo nga obulamu bwa Yowaana Batisita bumalirizibwa. Tulaba abantu basatu. Okusookera ddala tulaba Erode eyali kabaka, ne tulaba Erodiya mukazi Erode gwe yasigula eyali muka muganda we, ate ku ludda olulala ne tulaba Yowaana eyattibwa. Erode ono nga kabaka teyalina nnyo mugongo, ate era yalina n'ebikyamu bingi. Yatya Yowaana Batisita eyamuvunaananga okulekawo mukazi we n'atwala muka muganda we. Erodiya yali naye mukazi wa mpisa mbi, era nga ng'alinamu emisango gye tuyinza okumuvunaana egiwerako, naddala nga bwe yanyiiga ennyo okulaba nga Yohana Batista yali abavunaana. Ebintu nga bisatu bye tuyinza okumulabamu, nti yali mukazi ataali mwesigwa ate nga n'empisa ze zaali zibuusibwabuusibwa. Ekyokubiri, yali na omululu n'okweyagaliza ate mpozi n'okwagala okukolera eggwanga. Yali mukazi omukyamu oyo yeeyambisa muwala we mu bigendererwa ebikyamu, naddala okuwolera eggwanga ate n'obutemu. Bwe tunuulira Yohana Batista ku lulwe, yali musajja omuyigiriza ow'amaanyi eyakulemberamu oyo eyasuubizibwa. Yali ajjudde mwoyo mutuukirivu era ng'omulanzi yali na obuvumu obw'ekika ekya waggulu okulaba nga alwanirira amazima. Ekyo nno kyamutuusa ku kutemwako omutwe, era mu butuufu ye yakola ekyo ekyali kyetaagisa, era Katonda teyalema kumuwa kirabo kye ku nkomerero. Mu budde buno abooluganda twetaaga ba Yohana Batista okusobola okulaba nti tulwanirira amazima, ate n'ekirala okubaawo eddoboozi eryogera ku lwabo abatalina bwogerero. Bwe tunuulira bannaffe bano Erode ne Erodiya, amangu ddala nga Yohana Batista amaze okutemwako omutwe, tulaba ebizibu ebyagwira bannaffe abo. Erode waliwo omusajja yayitibwa Eretas, yali kitaawe wa mukazi we eyasooka gwe yagoba. Ono yamulwanyisa era n'amuggya mu ntebe. Ate oluvannyuma tulaba nti bano bombi Erode ne Erodiya baatwalibwa mu buwaŋŋanguse. Ebibi bya bano tubirabanga na kakati bikyaliwo, naddala abakulembeze abalwanyisa, abakulembeze abatta ne basiba abalala ababa babavuganya. Tulabeera abantu abakyamu, enkolagana enkyamu, emikwano emikyamu, oluusi egireetwa okulwanagana ne weesiŋŋana nga abantu batuuse n'okutta bannaabwe era ne bamalawo, ne babeera nga baleeseewo obutategeeragana. Katusabe Yohana Batista atuyigirize bulijjo okulwanirira amazima, tweweeyo okulaba nti nno twogerera n'abo abatalina bwogerero. Tusabe Yohana Batista ono nga tukuza olunaku lwe, weeyongere okukula mu kukkiriza ate ne mu kujulira Yesu Kristo. Omukama abeere nammwe. Katonda omuyinza, African Party ne mwaya ne mwoyo mutuukirivu abawo omukisa.
2: Amiina.

0: nga mpawa dabidisa. Muna vya mizanyo Radio Sapiensi yeyonge do kukulo uzako. Guess what?
1: Sapiensi ya fama, boge Moses, Brazilian, gemanya gange, pauliza mwina, mbategeza, ntuga kutambula anga fena.
0: Tukutere do programu yebye mizanyo mu programu ndabidu wamu. Tumidua, yebye mizanyo mu ndabidu wamu. Tandikange na kuzumeza, satu muru mwomezi guno guomu nana. Okuba kusawa nyo kutosa kusawa tano, Monday to Friday. Mugendo kumanyine vikuota kubye mizanyo kweto lole nsiyo na.
1: Mbe vitambude, maklabu gamu agenja uro, analysis, bulie chukwata kuklabu yo. Obatimyo jowa gira.
0: Yongiro kubinyo nyoka kubanga nafe tumikusembele zo kumpia wu. Bie mizanyo munda biduamu. Ngabia kukutu usiba kwa kampuni ya bettingi. Ya 22 bet. Bettingi takiri siba bali wansi wa miaka abiri mwetano. Bobo siba kasente siba kakata kuruma. Ochari mu program. Biduwa vira biduwa.
2: Enda mwenye kata nyesenya fama. Radio Sapiensia. Inkursi ya magesi. Insuri ya umusiki. Bie mizanyo.
3: Kulika enyo mkuu moloko ochari kuchenda mwenye katunyeze nya Radio Sapiensia uline Edith na mwanje. Tucha agenda mumaso nenso ngazobu benje mugwange ya Kenya ngabunobu afuka bana bali uo. Atenga alipota weze furuma tezimatiza banansi. Abasinga babera bagamati obu benje bunobu babuteke teke tulimo programu ebirwa byera birwa. Erambu obu wanguzi bwa Ruto. Nabwo bwasasamaza Kenya kubanga agenda okulangirirwa nga kakiiko k'ebyokulonda ketemyemu bakomishona bana nga bawakanya ssentebe waabwe Chebukati bwe yali alangirira mbubbo bali tebamanyi kigenda maaso kubanga yali tabakkiriza kutuuka we bagattira ate abalala basatu nga bo bali kimu ne ssentebe ono awo ne wavaawo obuzibu obulala. Wabula oluvannyuma lwa byonna Ruto ngalangiriddwa yaita jeno ogola bogere era namunenya nnyo okwenyigira mu kwagala okumusuza obuwanguzi bwe. Kigambibwa nti mu nsisinkano eno eya Ruto ne jeno ogola bokka bayogera wabula jeno ogola yagaana okwewozaako era yategeeza Ruto nti talina wadde kyeyejjusa ku byaliwo mu budde obwo era n'ategeeza President Ruto nti yali waddembe okulondawo ku nsonga ssatu. Ensonga zino ssatu yamugamba asobola okumutwala mu kkooti y'amagye oba okumuwummuza oba okumusonyiwa. Jukira omuduumizi w'amagye mu ggwanga lya Kenya yali atuuse okuwummula. Kitegeeza Jeno Ogola ye yali alindiridde okuddako mu buvunaanyizibwa bw'omuduumizi omujjuvu. Naye wadde nga bangi abaali ku lusegere lwa President Ruto baali bamuwadde amagezi agobe Jeno Ogola era n'okumusiba amusibe. Kyokka Ruto ono yafuna akadde ng'ali yekka ne yeebuulirira era oluvannyuma n'asonyiwa Jeno Ogola era n'amukuza okutuuka ku buduumizi bw'amagye aga Kenya nga mujjuvu mu mwezi gw'okuna mu mwaka gwa 2023. Munnange mu ofiisi Jeno Ogola yamalamu omwaka gumu gwokka kubanga mu apuli wa 2024 ng'ennaku z'omwezi 18 mwe yafiira mu kabenje k'ennyonyi wamu ne bannamagye abalala. Wabula bannakkenya embeera eno yabakuba enkyukwe era abasinga olukongoolo baalusa ku President William Ruto baamulumiriza okubeera emabega w'akabenje kano era bo baakayita ettemu olwabiri ebyali bibaddewo emabega naddala mu kulonda kwa 2022. Era okufa kwa Jeno ono kwaleetera bannabyabufuzi abawerako ku ludda oluvuganya era ne bafulumya ebigambo bingi nnyo mu kuziika. Ne Ruto we yali n'awulira ng'olubuto lumukankana nga buli akwata akazindaalo amulumiriza. Kati ensonga we yasajjuka omubaka eyali minisita Aden Duale atenga wa ku lusegere nnyo ne President Ruto bwe yakwata akazindaalo okwogerako eri abakungubazi ye yatandika butandisa ate kunenya mugenzi nti omugenzi yakola ensobi mu kalulu ka 2022 bwe yasalawo okukkiriza okusobozesa bannabyabufuzi okukyusa obuwanguzi bwa President Ruto n'ekigenderera eky'okutabangula emirembe mu Kenya.

0: Okay, kali ankwani disanyo kuchenda munya karunyeze nyafama Radio Sapiencia Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwan kuda chikazi zino ziri abiri mumu no ziri nya ezakaita kusawe bila machagalero webale kuuliriza yonacho sinziro kuuliriza kuna kuzo mwezi zino abiri mumuenda umwezo guo mnana umwaka nkumi bili abiri mumukaga bitambula bita deya kasuleti bitambula bulu unji nyo lero tunakuruwa kuyonja ejempise sinabye kubantu bayonja bandange mwayiridde waliru abaye mwayiridde mubuliri storage ay bandange nze sibategedde mwayiridde mubuliri mwayiriddwa kubanga jempise nze sibalabye bandange ndabye kuwa neno abake CCA abakero kutwerira ku nguudo tubebaza bendabyeko naye banansi maze sirina bwembala byowe muweze kyokka ng'ate ab'ebyokwerinda bo bakedde okusuula ebiddo okulaba nga teri n'omwasala abantu tuyonje mu bitundu byaffe ku mulundi guli ogwayita najja ku nguudo naye nasangako abantu ab'enjawulo awo nga bagezaako okwera eyo gye nayita naye ku mulundi guno sibategedde bulungi bannange oba mweze munda eyo waka mu nzija zammwe neeyo mu ebbalibbali nga ku kkubo temulabise naye kale kansubire nti n'enteekateeka ya gavumenti musobola okugikwasaganya bulungi nnyo agikwasaganyiza weebale ate gwe atannaba ng'okyali mu buliri weegalanjula nkugamba nti situkiramu nga bwowuliriza music zone ogende obeko nekyo newuuyira newulongoosa kubanga n'obuyonjo kikulu nnyo mu bulamu obwa bulijjo kale nkubuuzaako amakya g'olunaku olwaleero Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwan yenze webali kuwuliriza yona gy'osinzira okuwuliriza ali ku www.radiosapienza.com kyakabinyo webali nnyo webalire ddala I salute you kyakabinyo ate nawe ali ku FM radio yo wane Uganda nawe webali nnyo webalire ddala by the way eryasobola okubeera ku www.radiosapienza.com wane Uganda singoba tusobole tufuna ku FM radio yo lwakuba nti awo oba olina okubanga oli ku kompyuta oba essimu ng'eriko intaneti oba otufuna bulungi nnyo sayidi awo so n'olwensonga eyo nkwebaza nga gwe wenna atufunira ow'emirundi ebiri kale tweyanze nnyo tweyanzeeke ate nawe atugoberera ku mikutu gyaffe emitimbagano okuli Facebook okuli TikTok ate ne ku website yaffe yonna banange mwebale ne ku YouTube mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga ensonga zonna musobodde okuzikwasaganya obulungi sayidi awo kale ngenda kusimbula ono n'akayimba ka beautiful lady bamuyita Vivian Tendo nga wenjogerera essaawa zino yabuuka dda ali mu ggwanga lya Amerika n'olulenzi lwe kale so ali eyo byokuyimba yabiwummuza nalabaka awo yaggulawo omukutu gwa YouTube nja kugezaako okulaba butya bwe gukola naye ng'omukutu gwe yaggulawo gwa YouTube si gwa kussaako ndongo gwa kuwaya mboozi kubaku n'ebyanyumiza bannayuganda n'abalala bonna nja kugeza kukeberayo ndabe gwe gutuuse essaawa zino naye nga bamuyita Vivian Tendo gwe wange kengenda okusimbula nakama kya g'olunaku olwaleero naye nga sinaba kusimbula butereevu nsaba osooka onzikirize nkufuuweyo akawaadi akagambo nga bulijjo ekyolwaleero kiri kitya ekyolwaleero mbadde nsaba gwe ng'omuntu awo w'oli okkirize omanye eddembe lyo ate bw'omanya eddembe lyo bw'omala okumanya eddembe lyo olikozese era oyogere otya bwe njogera bwe ntyo lenzo gamba nti Jeffrey aka Mr. Wagwan kasasuli edembe lyo lingamba lyeliriwa nti okulaba ekitali kituufu n'otasirika ne kitakulumira muli wabula n'oyogera ng'oyo akikutuusaako ye muntu munno bwe muwangalira mu kitundu eyo nti n'olaba omuntu ng'akutte kati tuli mu kuyonja abantu bali mu kuyonja naye n'olaba omuntu ng'akutte ekikutiya ky'akasasiro naye nga gwe tokkiriziganya nakyo ng'akutte ekikutiya ky'akasasiro akiyiwa mu mwala oba mu luguudo naye ne bwomulugunyiza muli mu mutima abo nabo bakola bubi bannange abo nabo baba abaaki naye abo nabo bakola bubi nti ekyo kyakola okuyiwa kasasiro mu mwala oba ku luguudo nawe kennyini kigenda kukosa olw'ensonga gw'omu ku abo abawangalira mu kitundu ekyo ate n'oba towangalira mu kitundu ekyo ng'oli muyise yogera omuntu oyo mugambe nti naye ssebo ekintu kyo kyokola si kituufu okuyiwa kasasiro mu mwala okuyiwa kasasiro ku luguudo kikyamu omugambe akitegeere kubanga kyakolera kiba kikyamu kuba naawe kiba kigenda kukukosa ekyokubiri ekyokulabirako nti musobola okubeera mutudde mu takisi naye omusajja etakisi tika 14 mukutika 14 omusajja abasebye sente eza bulijjo katugeze nti olugendo lwa 12 mulina kutula 14 ku 12 zammwe tagambye nti kamba tika akabindo mumpe 15 aa era ziriseyo ku 14 ku 12 naye abatisa ate akabindo bagamba nti wenyigaawo imiriramu banga situkamu ono yenyigewo musobole okujaawo ebiseera ebisinga kiba kya buvunaanyizibwa mwe mwenna nga temwetiriridde okugamba ku kondakita oyo oba ddereeva oyo nti kyokola kikyamu totutika kabindo bw'oti kubanga kabindo si katuufu naye ebiseera ebisinga abantu basirika ekizibu ne kimala kugwawo n'owulya nga batandise okwogera nti kale twakigizaawo kale twamulabyawo kale nze nange omusajja oyo namulabye naye muli mu mutima neŋŋamba kyokola si kituufu naye kale kaakaati nga tonalinda kabikugwa omuntu oyo mugambirewo ng'obudde bukyali kino kyokola si kituufu abamu bamanyi okuleeta olugezigezi kati katugeze nga kukya takisi gati nti gifuluma oba toyagala nabwe mutabukire kubanga eri mmotoka ya lukale okitegeera emmotoka ya lukale si ya buyonjo so n'olw'ensonga eyo nga bannayuganda tukkirize twogere tube n'eddoboozi awo we tulabye ebitatambula bulungi naddala eno gye tuli mu bitundu byaffe nomunali ŋŋenda okulaba omupiira ennamboola eyo n'ensalawo ŋŋende nkozese enkola ya traini naye bwe natuukayo nga bwemanyi nti olunaku lwolubeera bisi ennyo kakati ne batiika ekiyumba ekyasooka ne kijjula mwe nnali naye nga batupakidde nga tetwetaaye ate omusajja n'agatako okuggalawo naye nga bakyatika ebirala ebyali bisigadde nabyo nga balinda nabyo bijjule tuveewo kale omusajja ne mubuuza otutise tuli bayitirivu kale situgaanye kadde kammwe mukole naye ate ogaseko n'okuggalawo ng'obudde bukyali tetunnasimbula ebbugumu pitirivu si bwe omusajja omusirikale awo ngaayogera nga bw'ayagala waa ne mugamba ssebo wacha wewe ne mugamba ssebo tojja kwogera bwotyo kubanga kino kyokola kikyamu okitegeera kubanga abantu balina ebirwadde bingi omuntu osobola okuggalawo ebbugumu ne liyitirira n'olaba ng'abantu bazirikaawo so nengezaako okufulumya eddoboozi ne mugamba ssebo kyokola si kikyamu si kituufu tuggulire okitegeera naye olw'okuteekawo eddoboozi lye nateekawo naagezaako okuliwakanya nendiremezaawo era yamala nalaba nti kyakoze si kituufu naggulawo okitegeera era mukugulawo ne mugamba nti n'abantu abali munda otunyize nnyo tuli bangi era n'akiraba n'agamba abamu mudde eno okitegeera naye twali muffena nga tuli bangi naye nga basinga bonna basirise bali namukali maama tunaakola tutya ate ndaba abasirikale be bali ku mulyango ate ye maama okitegeera so n'olw'ensonga eyo olaba ekitali kituufu teekawo eddoboozi tusobola kulaba nga kitereera bingi nnyo byetulaba eyo ne tusirika naye okuteeka w'eddoboozi nabo kennyini kikuyamba obutagwa mu kabi n'okutereeza embeera mu ebyo ebiba bisobye. Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan katusimbulire wano. Vivian Tendo gwe wange.
1: Good morning.
2: What's the good job?
1: Now your music is on. Music's on.

0: Ritwebale nyo gwe na chajie kumideko chinda mnya kutunye senya Radio Sapiensi ya kiatambla na katimba kebye mizanyo oli ne padi siru magomu webez wede utambla uliwa mkaga kumacha nyapa katan tuwera uwa nituwera nga tuita msonga nga bweziba zino kuwera nga zitambla na dala kumipira timu za mwekeni nga bweziba zikendo kuwera nga zitambla. Tukina tutambla ne 22bet, gula o account, osoburo kuwera ngo siwa ne 22bet, kuwera ngo wangula akasimbi. Changu nyo kuwera ngo gula o account, gina msimu yo, uogenda ku internet, oja kuwera ngo teka 22bet.uk. Website ya fe, ja kuwera ngo jao kusimu yo, gende wali chigambo register, chinye game, juza ambye bakusaba okuli amanyago, nini namba yo, namba ye simu, kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo yega tap 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula tanaweza apiri mwetando krisba kubera ngo siba chokana wasiba berango siba novunanyizwa asiba berango siba novunanyizwa buli kimu kiberenga kitambulanga okino okubera nga kitambula atana funa ku mipira genda ku kodi oberengo funa emipira genda wali 22 bet oberengo siba bobo siba siba na povunanyizwa atana weza abiri mwetando krisba kubera ngo siba kugambye tumuchise gali gwerumba ku docket oberengo tyayo ezo ze tumuchise pesa okuli late bird then eka ordinary obusungu bungi omanyi ale bird olomukaga tibatira tukubakuba kati bwabo musajja tulinyemu ale bird olomukaga katusumulule anatuulira genda ku kodi oberengo fune mpira ejo genda ali 22 bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana weza abiri mwetando krisi bakwera ngo siba tumukise je mipira ebiri ejo eje mipira ebiri ejo oja kunyiga sita bibiri kumi na msambu sita bisatu mwenye hash mipira ebiri jiri kuleti badi mpira gumungu liku ordinary gendo berengo jia eje mipira sata te tetusobola butamu kuata mua jiri risiti bili uwa sata zibu genda kukodi berengo fune mipira ejo genda kutentu beti berengo siwa bobo siwa siwa na pofunanyi siwa atana weza abiri mwetando kirizi wa kuwera ngo siba kusita bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hashu uja kunyika sita bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hashu uwo ito uja kunyika sita bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hashu tubebere bebera nepade siruma gomu bebezi tanaweza vili mweta ndo kirizi wa kuwera ngo siba atina wasiba bera ngo siba n'obuvunaanyizibwa asiba bera ngo siba n'obuvunaanyizibwa kakati Premier League unakulwa ero timu ya Liverpool yegenda okubera ngirukoleza mu Arekikof Liverpool yirukoleza mu Arekikof unakulwa ero mpaka ezali giyokuntiko mugwangire abongereza kusawa zikenda kubera munana n'ekitundu Liverpool ya kubera ngetunka ne timu ya Nottingham Forest. Monana kitundu mukereko. Gwa monana kitundu. Liverpool ngesamba timu ya Nottingham Forest. Game weno. Tujia mweno game. Nga game ya gulao Liverpool bako la mariaga pili pili ne timu ya Newcastle. Wabula Nottingham Forest. Tibia watambu ya bulonji mgemo ya gulao. Renzo nganti bakubwa. Timu ya Leeds United ya bakuata. Obujega ni bakuata. Igula ya mkubwa yereri. Ngabali waka. Liverpool wacha agiza kukubira ngaba. Betereza. Okweja mchipana ncha. Liverpool ya campaign ya wete. Kumanga campaign ya wete tibako la bulonji. Watenga sizo nere ya umunda. Bali wangu dechikupe chali gio kutiko mkwangiri ya bungereza. Anisloti tibia mutambu ya bulonji. Naberanga akita ku timu ya Liverpool kakati Adoni Ariola yali mukuberanga alwana okulabanga timu eno ajitereza esobola okuberanga edda mukifananya kitufu esobola okuberanga evuganya bulungi vanyoro okuberanga struggle linga mu season ya 2025 2026 ye campaign yewedde
1: By the way, timu ya Liverpool eno mugemu ya Newcastle tebala bikabubinyu okutwaliza wa mukusinzira kubanga ekitufu Liverpool esawa zino etunulya nnyo ku mapesa amapya geresi oba gereta ku timu yayo kyoka basingana Newcastle nga nayo erimu mbere yokwezza obujja banyolo kupera nga bata kubasambya bawera kaba timu ya Newcastle naye ebimu kubyatawanya timu ya ebimu kubyatawanya club ya Liverpool kubanga abasambi okuli Riyongo Muhati alabika bubi beno musambi aitibwa kona Gakpo kuinge endala tiyalabika bubi wadenga maclubs agenja ulugamweta kona Gakpo oyo aleka inzo kupera nga chita then ne Isaac bageza ko kupera nga at least bamukolira ku mipira wati nabera nga ekimwe mikisa ya kisubwa ne walabawo ko connection yeyo naye problemo yabera mu game ya team ya Liverpool midfield pivot yeyo midfield ya team ya Liverpool je basambi so musambi aitibwa Dominic Szoboszlai then Rene Gravenberch abo balabikanga bajja kwetaaga mukko obugumiikiriza obwo obugumiikiriza mukko okubeera nga si buli kadde nti omupiira gubasika bajje maaso Gravenberch then omusambi aitibwa Dominic Szoboszlai ndi Newcastle goolu kweze bilize yateba walabanga midfield olumba gikwata ngeri off nga Gravenberch then ne Szoboszlai bona tewali wasigadde wali sewo munne nti sigala ng'otudde wonze kentambule bonna omupiira gwabasikanga ne bagala okubeera nga bagenda nnyo maaso kati Newcastle buli we yabakwatanga nga midfield ya Liverpool esanga nkalu era ndowooza nnyo ebimu ku eyo omutendesi wa ttiimu ya Liverpool byalina okubeera nga afunamu ekyokuyiga mu geemu eyaggulawo nga basamba ttiimu ya Newcastle kwe kubeera nga abeera ku basajja abo Gravenberch ne Szoboszlai wakiri omu yaba agattako ennyo mu genda maaso omulala abeere ng'atuulawo naye Newcastle yakozesa obunafu obwo nti bakwatanga nnyo midfield ya ttiimu ya Liverpool nga bonna abasambi tewali atuddewo Gravenberch nga gumusise ali maaso ayagala kwetabamu then ne Dominic Szoboszlai nga naye gumusise ali maaso ayagala kwetabamu ate ng'ebbanga lyonna ttiimu ya Liverpool ebaddenga ebeera ne midfield ennungi midfield gyekoma okubeera ennungi ndowooza nnyo nti basobola okubeera nga bakola bulungi singa midfield yaabwe etereera nti bano abalimu ebyokgenda mu maaso ne bafunawo kawo asobola okubeera ng'atuulawo ndowooza nnyo nti Liverpool esobola okubeera nga ekola obulungi naddala engeri gyeyagala okubeera nga yeetereezaamu okuva mu kampeeni ewedde wetaakola bulungi ndowooza ezimu kwezo midfield ttiimu ya Liverpool zebaddeko nazo ng'abasajja bakonekitinga bulungi omu bw'aba agenze omulala asigalawo n'aziba gaapu eyo esigalawo wakati wa defense ne bano abali mu attack ndowooza tuyinza okwogera ku midfield ya Liverpool ebaddewo ko okuva nga 2-7 paka 2-9 abajjukira Steven Gerrard Xabi Alonso ndowooza ne Javier Mascherano webabeererawo mu biseera ebyo wakati wa 2-7 ne 2-9 nti olaba Liverpool engeri gye yakolangamukko obulungi mu ebyo ebiseera ng'erina emukwezo midfield ezisinga ku lukalu olwa Bulaaya nti Gerrard akapiira ne wekamusikanga oba Alonso at least Mascherano asigalawo nabeera ng'aziba gaapu eyo oba ngezaako okugirayo ekifaananyi nti Newcastle yakozesa obunafu bwa midfield ya ttiimu ya Liverpool okubeera nga geemu eyo erimisa Liverpool okubeera nga efuna obuwanguzi kati oyinza n'okizza wano maaso wano n'osika mu maaso ku zimu kwezo midfield Liverpool zesembye okubeera nazo okuli eya Henderson Fabinho onali ku ttiimu ya Club Zanzibar then ne Jorginho Wijnaldum eyo yakikuba okuva nga 2018 paka 2022 awo yasembera Henderson Fabinho then ne Jorginho Wijnaldum nti walabanga midfield nga connection yaabwe bwe baba bazannya wabaawo ko
0: uyasikamu ko nawe ranga talika o space eyo. Na ye Gravan Bach ne Dominic Soboslai ya jindu pivot yeyo ya Ghana ba bonaka pira kawasikanga wasangeno wagabani bangomuha agabani bagakipo ayagala kupera nga akolera Alexander Isaac assist kati Newcastle nga yebakwata ku transit esanga weriri irawo bwe bunafu bayitawe mu match day one Liverpool nga bakola draw ne team ya Newcastle wenalaba omutendesi waino kupera nga teke nyesira okusobola kupera nga ekintu akitereza mumbera nga weino kupera nga etambula so ye game eyo ye genda kupera nga ja kusawa zigenda kupera munana ne kitundu Liverpool nga basamba timu ya basamba timu ya Nottingham Forest abafanguni no gulira fanguni azze kubera nga akabira afafagana nako by the way ndoza ne fullback nadala omusambi aitibwa Miloš Kakez anyi kuliwo basambi kyakanga balina kubera ba timu ntono kwakati Kakez ediba liyakuba nganga tena jia kutimia liwa pune liyakuba kati. Bienyini bianja uru. Urumu ama nyoku paru kana hii. Ogendo giroti nga akapira kamu saa paru usi. Ndi urumu asoro kula vika urunji nga inomu pira. Ne bewamu kuwa tanga tagulina apamba na kapambani. So fullback sezo nadala kusaidi ya Kakez Rosa Nyonti. Na yeye inokuwa nanga yeye yongero kuwezikula. Ndada mchisera nga, abasambi okuli Giovanni Leon, then Kona Bradley, bachi alibaruwate, eroro usanyonti, musambi etuwa Jeremy Frimpong, then Miloš Kakez, viva inokuwa nanga bachi, viva nanga bachi za wao, kati wali, bagiru vanda iki wali, Joel Gomez, achali mruwate, ne Ronald Araujo, wali, okuwa nanga bachi, manyije, chasingo kutegira bie konfi wanyina bagamba Ronald Araujo oyo yasoka kuberanga azanyanga striker kati abagizi bali bapulumuja kulumwa nye mitima ngediba asoka disiba temuja mulaba mirundi mingi nga weguji ateka ko muteke kigere netta ajasoka controllinga akakane kubanga engerije mu myaka yegiri nga avubukirya yasoka kuberanga kuba masenu kunyweza linda munno kati byamuleberamu kyobola basona yayangu omufuna engeri nayo gye yagala ekintu kyayo nga kitambula mu mbeera bwa ekityo naye balabyenga bana abaana abato bagenzi bamuyitako kwekubeera nga bamusindise ku bbanja ku timu ya Liverpool so ne Van Dijk bayinza okubeera nga bakipambana then omusambi ayitibwa Hugo Ekitike oyo akyali mu rehabilitation tanaba kubeera nga dda kitegeza wali maso Alexander Isaac then omusambi etuwa Ryan Gumuha omusambi Kona Gakpo ne Fran Wits webali okubeera nga bakitambuza mpola Nottingham Forest omuku wasambi wagenda okumisinga ennyo mu game yonako olwaleero ye musambi aitibwa Nicolo Savona omuku abazibizi bendoza nti obeera nga igwe Nottingham buli game wali batoosa babeerewo naye gayoyo aina mukobo vune tagenda kubera nga jayali agenda akomawo naye atina damu nafuna mukobo vune tagenda kuberawo omusambi aitibwa Nicolo Savona wabula abasambi nga Nick Williams wadenga abusiwa Nick Knock ke yafuna Leeds bwe yalinga ebakuba juzi wano kulunako olwokubiri mumpaka eza Carabao Cup oluza nyonti asobola okubeera nga ajja nabeera nga adda naye bwekiba kiganye omusambi ayitibwa Ruka Mets thenne Ola Aina webali okubeera nga bakigattawo wansi w'omutendesi ayitibwa Oliver Glashner okubeera nga embeera bagitambuza ku saidi eyo then abasambi nga Ryan Yates wali Morgan Gibbs White abadde abuusibwa n'olowooza nnyo nti ku lunaku olutuufu ng'osamba ttiimu nga Liverpool wali mwetaaza abeere ng'abeerawo oboolyawo bebamuku abasambi kubasobola okubeera nga bazimbira mu game y'olunaku olwaleero ttiimu ya Nottingham nga Leeds yakabakwata mu mpaka eza Carabao Cup. Nga Leeds ya kawaku wata mu Premier League, by the way, Leeds nga ya kawaku wate mu zero mu game jibaka simbo kubera nga bazanya. Baze okubera nga basamba timu ya Liverpool. Game ya lero sawa zigenda kubera munana n'ekitundu. Yondoza mujja kubera mazo okulie okulia ekyemisana. Ate era naamu kubatambudde ku podium bebezi mujja kubera mazo okubera nga mufuna kukaja. Late bird kugambye tumukiise. Late bird then kosa kosa ne ordinary. Ezo lisiti biri kubosoko kubera nga otambulya. Genda likuwe ntubeti oberengo siwa. Bobo siwa, siwa na bupunanyi siwa. Atanaweza habili mwetanto krizi wa kupera ngo siwa. Oja kunyika sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisa tumunya hash. Oja kunyika sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisa tumunya hash. Agamba hati ya Ustwata Lawrence Lungu jawe wale kupera ngo liza Radio Sapiencia. Gamba ya Julius Seguku. Hey, ya Seguku. Olowano mnyuanyi wakaya. Neo mbebezi. Mbozi tezi kugwa hako. Kakati zembagambi omusajja agendo girati. Nga tutademu ka indicator. Tuweta. Gambe matu. Yoli city. Eri day aka green. Eri ku 22 bet. Nga patero. Tumuta demabusu. Mbereyo. Omanyi. Waliwone. Ne mbere ndala. Waliwo nembeere endala manyi faba kulya mukyalo lumu pichi biri zijja kawungezi emu eri side ndala nendala eri side ndala nga bavuga bagena banyumyanyumye emboozi mpola kati pichi ezo zifanana mukonga emmotoka webeera nti emmotoka ettale limu libeera side eno eddala libeera walala kati lumu embwa ya muzei chiimba. Yesoka nechigezesa. Manyi nembaze mchivuga wano nazo ingezi. Olabe ye mchivuga. Yesoka nesipa netunule nuniri. Ngegendo sali kubo. Kati. Nembwa ya muzei chiimba. Yesoka nechigezesa. Yesoka nechigezesa. Negamba. Pichibiri wezija. Chitegeza uempita makati mba mpita utipa ankona. Kati kumbe waluwalu nako emotoka wejoku janga motoka. Yo neroza mungawe ya chikola luli. Mbu emotoka etaleri musaidieno netaleri. Mbu era pichi ziri biri. Neyagala mbu ere demwe ite wakati. Baju baby uma. Kakati nafe karoza mbu engeri yatu kutemuka are bad. Mbu yefude eri embwa yasoka neita mpichi biri. Nga neita makati ngerabe tale neno negamba zino ziri pichi biri. Nedamu neroza ambu. Emotoka weyajia. Nga neita demu wa matala neroza ambu. Yara ziri pichi biri. Ya gare ite wakati. Ya unzika wajikubie vyo. Mangegenze mabusu. Kati. Nafe engeri jatu kutemu alebadi. Alebadi yoro mkakati wa malaga jikuba. Kakati omuwebezi. Amuchise. Muchise kare tibadi. Thene mchika ne ordinary. Ezo li city bill. Genda kudoke tiyoverengo zifuna. Genda wali 22 peti yoverengo siwa. Bobo siwa siwa na bufunanyi siwa. Atana weza habili mwetanto krizi wa kuperengo siwa. Oja kunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Nyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Kambada zimbatero na zizana. Hey. Mbwa. Yasoka nechigezesa nechiita. Mbu. Logo wa pichi za jabili. Ne ita wakati ne gamba. Hake mpite wakati. Kati olula limuro kaya yaji. Buyalaba matala. Saidi zero ne zero. Niloza mbuyala pichi ziri bili. Yagadu kuhita wakati. Baji babu kubibiumu. Kati nafe. Nga watu isi za mwe gali. Mwale badi yoromo kaga. Eta tela kubwa. Ebangali yona. Genda kudoketi. Uberengo ufuna. Kareti badi. Kenta deko. Gendo uberengo ufuna ka ordinary. Genda wali 22 peti. Uberengo siba. Bobo siwa siwa na bufunanyi siwa. Atana weza habili mwetanto krizi wa kupera ngu siwa. Uja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Nyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisa tumunya hash. Katupe kombu waka unuzi jie. Manchester United muliba ancha. Ketu jie. Tutunulile kugwa mwe kubanga. Tuatandika Hull, ibata Demabusu. Kakati, Ipswich ya jia. Katuti.
2: Hello, testing microphone. Wow!
0: Wow!
2: Ononye yume yogiro bulunje nina kuwese kitiba kumukolo. Jangwa nukwelio sapiensia in Zambia. Echechizi utuwa chigonjo ulada. Tuina machines. Ezikola kuri mukolo wona. Mbaga, kubachiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Okukosobu tebe, ne tents.
3: Tukubide kunotu msambu tanu mnana. Nauti emu, msambu, kuminanya. Kubomuka garuno kuva kusawa nyo kutosa kusawa tano ezechiro. Muprogramu manyo msasele doti woto subafu adhama niziwa. Chapele inyo abafumba msaze kule ya Kampala. Mwagendo kuto tolera jienfu dewe. Mwebio bia ise mkoni bia koze nebila labi njinyo.
4: Father Katende Achilles yali mutu nduwao ya fila. Yampa interview evie Sara ya spiritual director. Nambuze Sara ayogera luzungu nangamba soma chitafari mungu. Nambutufu nalinji ulideko mruzungu. Naleta mirembe mali yange kigambo gwe kusoka no chiulira yaka can you recite Hail Mary
3: to subembozi yeyo na nyuvu atengeri mwebyo kuiga ntokomo program manyo musasede dotiwo ngali ne lidia ni na nyondo wano kuchenda munyaka tonyize nyafama radio sapiencia
5: singo omuntu yenna kusaba ebikwata ku akaunti okuterekera sente mu bank singo omuntu yenna kusaba sente mu bapini yeyekyama oba pini yokozesa ngo ogenze wa agent omuntu yenna singa kusaba sente visa card pini yo obe namba password ekozesebwa omulundi gumu otp ngoyagala okuteekayo oba okujjayo sente singo omuntu yenna kusaba ebyo byokozesa okugula wa akaunti yo ngo okozesa omutimbagano
6: Bera bulindale ili yaba fili. Tuwa mufie nari kwa takuwa akaunti yo. Nga kubite oba ku email nga waligo chogula. Oba chotunda kubiluma vya ATM. Oba watundiwe bintu. Bulile bintu kumitimba gano. Ngo kwa sisemi kupia website. Eje sidika. Mugoli na chobuza. Kwa kunamba za festali za kusasulia. Ku MTN. Noti munana noti noti. Bili noti noti. Tano tano tano. Ate ku Airtelo. Noti munana noti noti. Satu satu tano. Satu nyanya. Oba weleza email. Ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Ngabakula gani dawa mune Centenary Foundation. Ama company gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizi wa banki nkulu ya Uganda. Sente za ba customer zikumiwe kitongole cha Deposit Protection Fund HR Uganda. Okutukira dala kukade 10 amateka no kwa kulizo bigobedirwa.

0: chitufu. Buriwasa sulaloni ya mama mvude. Chongeza mwendo kwa sente gosa mwendo kuorebwa. Erejo chikusobole sokufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano. Star tano hashi. Okwe wora. Sasura. Uyongeze chikomo chone mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkuru ya Uganda.
2: Wakage makago ka, ngalanje ziri uzeze ntufu. Kubanga lanje ziko loku singo kujuzi chisenge. Zitu lambika kungeri jetu tambuza mwoblamu. Engeri jetu lagamu mkwano, kuna butabwe tulota. Waliwo lanje zikakamu. Lanje zikuumea bilo uzo. Lanje ziretaka bugu mwonesanyu kono obumu. Kati mungeri yonajo ya gala makago ka ulikike. Looza ku Plascon, lanje kuledua kururuo. Plascon, color your world.
3: Nkulamu oni wano otudolo za chisoboka. Chisoboka, nao otisobola.
4: Atono ya chisobola.
5: Ensonge liemu, kuzuku sabuongo.
3: Obula mutimu, kuzuku sabuongo. Choka.
6: Obute buwebu no, ohulirizomu kugumu business. Ante, buna buwebu tebu omukozi waku no.
7: Omukozi waku na kutusibu wako.
8: St. Cyprian High School Kyabakadde. Esomero lya Ferisangibwa Mukono. Musaza liekerezia. Elie rugazi.
9: Tosobola kufuna mchintu chota tese tese. Bakulimba. Evipimo. Tumalaga sena busenyi. Kubangu lia kusabe pira wankumi satu no sena. Ugendo ugendo kutuke kawungezi okubala. Ngolaba akasawa wakabuze mitwaru kumi na mukaga. Ate sente zivudemu teziwera. Chichi. Na wiki nyini nyini ya mupima, ebi kumubia kule moku kwata. Kubanga bobo kuru umulimu. Abantu okubaga zisi umulimu guokola, bate kukula banga guwa kukuru genda maso. Kubanga abantu bonnechi begombe so kutandika emirimu. Baina banabwe balabira ko. Naga tigundi ya gendo tandika, wetandika pani wanembelaze zaachuka. Pani ya mfunyemu na ya mfunyemu atia. Kwe buwago ya memfu. Naleta obuunga bwa mwogo, funa amemvu na aga susa na aga goya, ebipimo bya pani bino bifana na bitya. Baking powder gwa ateka mu yenkanachi. Ya bafe, asala chipimo chi. Okusumanya nti, asobola okufuna mu nkota zino nafuna mu sente bweziti, na manya ensawo ya kaunga na jiguze sente bweziti, nzijemu zino, buto na kweze seza bwati. Kukamba, ebintu bye tukola, tubiteke teke, atebe tutekateka n'ebipimo. Baleme tulaba bulabi nga tukula nenga tefeti tuvaayo.
7: Omukozi wako na abadde kutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde. Somero dunji eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga arts and sciences. Tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music, dance and drama kusa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde. Tusomesa abaana ku O level nga tugoberera new curriculum kusa naba elevo. Esomero lya Ferisangibwa Mukono musaza lye kerezia elye rugazi. Tukubile kukusimu ya fe noti musanvu noti nya musanvu nya satu emu bili munana oba noti musanvu musanvu mukaga muenda nya satu emu bili munana. Tulina ne UNEB center number
10: Musaseredoti runo kuva kusawa nyo kutosa kusawa tano ezekiro mu program manyo musaseredoti wotosobofa dhamaniziwa chaplain wa abafumba musaze kule lya Kampala mwagendo kutotolera jemvudde we mwebyo byayise mu kone byakoze nebirala binji nyo.
11: Father Katende Achilles yali mutundu awo oyafira yampa interview ebyesala yali spiritual director. Nambuze sala, ayogera luzungu, nangamba soma chitafari mungu. Nambutufu nalinji ulideko, mruzungu, naleta mirembe mali ya ngechigambo kwe kusoka no chiulida. Yaka, can you recite Hail Mary?
10: Tosubwe mbozi yeyo na nyuvu, atenge limwebio kuiga ntoko mu programu manyo msasede doti wo. Ngarine diria ni nanyondo wano kuchenda mnyaka tonye zenya fama. Radio Sapiencia. Muna vya misanyo Radio Sapiencia yonge do kukulo uza ako. Guess what?
1: Sapiens Siafama, Bogere Moses, Brazilian, Gemanya Gange, Pauliza Mwina, Mbategeza, Ntuga Kutambalanga Fena.
4: Tukutere do program yebye misanyo mu program ndabiduamu. Tumidua, ebye misanyo mu ndabiduamu. Tandikange na kuzumeza, satu muru mwomezi guno gomunana. Okupa kusawa nyo kutosa kusawa tano, Monday to Friday. Mugendo kumanyine vikuata kubye misanyo kweto Lorenzi yona.
1: Ndiye vitambude, maklabu gamu agenja uro, analysis, bulie chukuata kuklabu yo, obati mjojo wagira.
4: Yongiro kubinyo nyoka kubanga nafe tumikusembelezo kumpia uo. Ebye misanyo mu ndabiduamu. Ngabia kukutu usiba kwa kampuni ya bettingi, ya 22 bet. Bettingi takiti sibabali wansi wa miaka 25. Bubu sibaka sente, sibaka katakuruma.
12: Tuli kuchenda mwenye katonye zenya, Radio Sapiencia, Radio Nyekerezia, programu nchakula. Kawa nsanze mbila uje kutusaa kuburi wa mkaga, sawa ziba tano paka sawa msambu. Esawe soka, tubatuzanya nyimba za masomero. Aruinanga lunji, tachiga na dutu weleza, kuzilo msambu zile kumine anamwe mkaga mkaga. Mkama wange Franka Jinjwa Jakubarufuna, atera tuluzanye. Esawe yoku bili, tubatu wayamu, erange nsonga ze kusa kubana. Katituli muru mula masomero sima angu kufuna. Ngati situfuna abantu batuyambako okwogereza ensonga ezikwata kubana. Omami ono gwenko tido nako lwalero na mukuletera kodda kubanga mukugumu nsonga zino ezamaka. Atenga mujukirere dieno ya kerezia. Atenga kerezia yimiride kumaka. Kati echie kusa kumaka tuchifako nyo. Urumula nuletuli muru lweta ago kusalira amagezi. Okulaba anga tutete nkanya. Abana na abazadde baluite mbulunji. Una kwa hiyo chichetu agalo tunuulida. Chichetufu wabana bali waka. Na hiyo bwengo umana. Bufunanyizi wabu bulichi. Era. Okozoti okulaba nga urumu mula runo. Oruitamu. Nga tosumbuye gwanga. Tosumbuye bazadde. Tosumbuye bakubwela fizi. Nga basigadde bacha kwa agala. Program. Nchakula. Kwa saga nyansonga za abana. Katugende maso na mkugu wafesewa tuyanju lide osimbule program. Mze wendi wanokuna otinga. Bia nako hoza.
9: Oh, wow. Yes. Neanze. Gemchala Kabasa. Ku radio ya Feno. Chenda munya katonyeze nya Radio Sapiensa. Enkuluze ya magezi. Neba za abatesi tesi. Awamu neyateka radio eno. Kusobola kulaba nti. Ekasu kedobozi kubuli muntu. Nasobola kubera nga abako wa magwe. Nechiyigira. Nechafunamu. Abatuuliriza mbaniriza abawuliriza radio eno era ni programu ya Feno eitibwa Nkyakula nga programu eno nga babanyonyodde nti ekwata kubaana era ngenda kwogera ku nsonga z'abaana zokka omuzadde ngenda kubaako obusonga bw'enkukwasa naye nga mukubukukwasa nsaba mpitire omwana oyo abadde akyali wabbali asembere omwana oyo asobole okubeera nga tubeera naye kubanga ebyakulema okuteeka mu mwana kati byendeese tubisonseke mu mwana wa foyo abikwate atambule nabyo oleme kutambula ngogamba abaana bannema bayinza okubanga baakulema ngaate tewalina muntu yenna akuli ku lusegera ayinza okuyambako kakati akuyambako olwaleero ye Sapiensa era nga programu eno nga bwe babategeezezza twogera ku nsonga z'abaana erinnya Ssaalongo Kiviiri okuva mu kibiina ekikwasaganya ensonga z'amaka ekiyitibwa Azizo Obutabanguko Maka Initiative Limited, ekibiina ekyonganze senkulu waakyo mu Uganda, era nga tuyambako kwaba balemereddwa okutuuza abaana, n'abo abeerabira ne bajjukira ng'obudde bukedde nga baali tebamanyi kyakkola obudde obwo. Tubayamba. Era nammwe abalina ensasagge mu maka nga mwali mu kkwatagana, omukyala takwatagana na mwami, omwami takwatagana na mukyala, ab'enganda tebakwatagana nga bonna bokka na bokka, kati entalo ne muzigattamu n'abaana bammwe, awo ffe we tujja. Era tetwetaaga bujulizi bwonna, wabula twasoma ebikula by'abantu, ffe tubategeera butegezi ne tubalaga kiki eky'okukola. Kakati omuzadde nga bw'omaze okuyita omwana wa ffoyo abadde tannaba kujja, nsaba nkutegeeze nti gwe ng'omuzadde soko teke dini mu baana bo. Soko teke dini mu makago tulioke tujje. Era nga bw'oteza akalimi kano n'owuliriza radio eno. Nkaka santi nno amakago galimu eddiini. Si nsonga oba dini ya kikaakyo oba dini ya kikaakyo oba enzikiriza ya kikaakyo. Naye nga omuntu atalina nzikiriza yonna bannange takulemberekeka. Era be b'osanga babonyaabonya ebitundu kubanga talina kyate era tamanyi nti ne Katonda gy'ali. Kakati nsaba nga abaana bamaze okusembera omwana asaba osembere bino bigambo binyendo okwogera bikukwatako omwana tuulako bulungi kakka nangeri omuntu gwe babuulirira
13: Obu wale shoburu kufuka mira na ina ango obu lenzi na fuka mira anga. Irano wale obu mfuka mira techinzi jako kubela anti indi musajja. Chikula gobu kakamu ocho. Katingabu ufuka mide nsaba nkutegeze. Ntibo mwawu mulanga baba sibu deli kumasomero. Mulina ensongezi wa kuatako. Jukila kati wanawaka mkomye wate muze musomero eri awaka. Kati wanumuta andise buta andisi. Urusoma wa mweruta andise. Rujia kugwa konga atoru eri ruta andise. Kati temuina we mwumulira. Kano kekadde la bino bye mulina okukola kuba naffe twabikolanga baatukolanga mu emirimu egyo era naffe ne tugikola era ensonga lwaki tuli wano n'olwekyo omwana nsaba onzikirize nkutegeeze nti bino bye tukugamba olwaleero bye bijja mu myaka gyo era by'olina okukola era si musango gy'ono okomye okubyesuluba banodda wabbali ensejja kunyiga enensojira bangazi naye nfunda na katuli kempiso kajichira obunene kakati ngansaba okukutegeeza nti omwana we najoli byolina okukola byebino wammanga omwana oteeka okubeera omuwulize eri bazadde bo n'owuliriza abazadde bye bakugamba nga tebakulagiriza wabula ng'olyawo era ensonga lwaki bakadde baffedda baabeeranga n'ekyoto era n'olwaliro omuwulira waliwo ekisaakaate kibuulirira abaana okubatuuza. Nsaba okubuuza gwe omwana mpulira sengawe yakakutuuza emirundi emeka oba kojjaawo bayinza okubanga ekibalemesezza bwe butakwatagana bwa famire zammwe kakati ng'olwaleero bw'owuliriza leediyo eno kati kkiriza otuuleko wano tusobole okuteekateeka omwana olina okubeera omuwulize eri bazadde bo kakati bw'owuliriza bazadde bo gattako n'abo abajja mu luse lwa muzadde wo abajja mu myaka gya muzadde wo obawulirize muntu oyo waakulira n'atuuka mu myaka egyo byabeera alabyeko bibeera biwera era n'ebyamutuukako biba bingi weetunuulire olaba oyinza okuba nga enkovu z'olina oli si z'alina buli w'olaba enkovu manya ekyo kyali kiwundu tugamba tulina olugero ne tugamba nti ngabo nzira ejjula nkwagulo kakati engabo enzira nga bw'ejjula enkovu n'enkwagulo kitegeeza ebeera eyise mu ssematalo kakati omuntu oli enkovu z'alina kitegeeza alina ebizibu by'ayiseemu bingi naye ate nga tayagala gwe obifune kyava akutuuza n'akulabula n'akugamba mwana wange ensi eno tegendeka kati mwaba mumuddamu nti wa tegendeka etya eryanyi kati oyinza okuwulira nga likuwala naye nsaba okutegeeza waliyo akadde ng'amaanyi tegajja kukuyamba era abantu abamu n'amagezi badduka ne bava ku kitundu ne bagenda mu kitundu ekirala avuga amafuta ge oba okuteeka mu transport anoonya magezi naye ng'omutwa gulina bulijjo naye alina omuntu gw'anoonya okulaba nti amusanga amuwe ku magezi kakati naawe kkiriza tukuwabule tukulage ekyokukola nga tonnagwa mu ntubiro olina okuba omuwulize eri bazadde bo n'abo abajja mu luse lwa muzadde wo mu myaka gya muzadde wo n'osobola okuba ng'owuliriza bye bakugamba era mu ekyo si buli akujja mu ntumbo yekka nti obono wa kika kyange yekka nti ye muzaddewo wabula buli muntu omukulu kkiriza nti oyo aba muzaddewo oba mukulu wo era by'anaakugamba biteeke mu nkola gwe tofaayo omutima gwo tegusobola kujjula eno togiyita ssimu nti oba memole kaadi oba memole yaayo nti yajjudde bye baŋŋamba kati sikyalina we mbiteeka ekyewuunyisa n'ow'emyaka ekikumi olwaleero era akyasobola okufunayo ekipya naye ate gwe ali mu myaka abiri nsaba okkirize omwana oteeka okuba omuwulize nga bwe wawulira okuviira ddala nga okyali ku mabeere oyonka na kaakano yongera okuwulira ate ng'oli mugonvu tomala gaddamu bibuuzo biraga kujerega bwe mukula wano nga mugenda muvubuka mufuna ebyanyi n'amalala mu njogera ne mutandika okujerega oli ayinza okusunirako akantu kamwalagala alabe oba ddala obuwulirikika naye agenda okulaba ng'enjogera gy'oyogera yakujereegerera ajja kukuleka ojja kumusekerereyo omulage nti olina amaanyi naye ajja kukusangayo mu maaso ng'ate ofuŋŋamye ku kifunvu tokyalina gy'olaga n'olwekyo enjogera yammwe naye musaana okugitereeza nga mubeera mu mbeera efaanana bw'etyo ennyambala muvudde mu ssomero abamu nga n'obubi nabukapye nga tebukyasobola tebusobola kusagala omwana ow'obuwala wagenda kuyita wiikisi bbiri oba essabbiiti bbiri otandika okuwulira nga amatooke g'olya n'akawunga k'olya nga tekaliiko mbooko n'okwebaka kwebaka nga weesisimula owulire ng'omubiri guyiise ng'otandika okutambula ng'okunkumuka bw'okuba entumbe ku ttaka bw'oti n'owulira emmanju bwe wasagala ojja kutandika okujerega n'okutunuulira buli muntu nga tokyamuwa kitiibwa nkwegayiridde ennyambala gy'oyambala mu gikyuse tolaga bantu bwereere bwo. Ekiraga omuntu nti nno nti muntu mulungi tekitegeeza kuyita bwereere. N'abo abalina emirimu gyabwe gye beekolera, waliwo abamu abo abalina emirimu babayita banneeko, naye toyinza kumutegeera. Banneeko abagezi tebasobola kutegeerekeka. Omusango asibye bulungi ekitambaala, ayambadde kikyala bulungi nnyo, n'awogola n'okuwogola, n'asaba emimwa wali n'olaba ng'ogambye omukazi nti mukyala ono naye ng'alina omudaala gwe gy'akolera. Kakati gwe lwaki ogenda oyolesa? Omwoleso gw'ogoloza tegwetaaga kusasulira. Ensi bambi edibya omutere, oyinza okukakana ng'ensi yonna ezze ekulambula naye ne batakugula ne bakuleka waawo. Mubalabyeko, bakugamba mbu obulungi siddya. Naye obulungi buyinza okuba nga siddya naye nga kyava mu mwoleso ogwo gwe nkugamba. Ensonga enkulu weetwale nti oli wa muwendo, era weetwale nti okira abalala bonna, era weetwale nti ebibyo byetaaga kulabwako ggwe nga ggwe wekka, okuggyako n'oyo gw'oli b'ofunye. Topapa! Topapa, tewali kyakulya ky'olina ekigenda okuggwaawo. Ebintu bigenda kusangibwayo maaso ate olemerwewo.
12: Omanye akonogenda obutapapa n'ozijubiza, waliwo akaale ewaffe. Akaale ake ebiseera ke kaali ng'akatawuni kata, bakaita katawu, si katawuni naye kakole kati.
13: Kalinganga kasenta bwe katyo.
12: Naye kakati nga twagala nnyo ogendayo buli bbanga abatugoba miggo, batuyitayo miggo. Naye nga mama afa atugamu papaki.
13: Otyo?
12: Bye mwagala mujja kubisanga maaso.
13: Mazima.
12: Naye njagala okubuulira. Tusomye, ne tukula, ne tuzaala, ne tufuna emirimu, ne tugikola, ng'akaalo ke batugana ng'ogendako.
13: Nga
12: weekali. Tekakyukanga, kali nga weekali.
13: Ndowooza owulidde ebigambo ebyo. Ebigambo ebyo byonna nga bw'obiwulira, ze ndowooza ez'enjawulo ezizimba zonna. Kati ebyonna tuzimba tofaali ku bulamu bwo. Bino byopapiriza gwevaawo, ate oyinza okuba nga kyopapi odduka na kiwagu naye enkota.
12: Okumanya oba odduka na kiwagu, kati essaawa eno tukayita mu twevuga.
13: Ndowooza
12: okyo. Naye ndi twakalumbizisanga
13: ki? Bigere.
12: Bigere.
13: Ate mu nzikiza. Kakati n'olu
12: tukeetagana nnyo kabeeramu kati
13: tokiraba
12: tukayitamu nga tumanya ekyokkola nga tekwevuga ng'oyagala ne yali akumanya akole ki
13: akulabeko nga naawe otamunyonyola.
12: Mama wange abiwulire
13: era akuwulira wuuyo asese n'okuseka. Kakati nga wano wewe twetaagira ddala ofune essanyu ery'enkomeredde. Bwe tugenda mu maaso bwe tutyo kitegeeza tuba tutambula. Ekyo kyonna kye bakugaana olwaleero kkiriza kirina obulabe. Y'oli atunula mu maaso y'aba akiraba. Gw'oyinza okuba nga tolaba nti ekyo kya bulabe, naye mu maaso oyinza okukaaba oluusi n'obutanyumya nti twaliwo. Ekitwogeza twaliwo n'okujjukira obuyimba. Tulina obuyimba. Mukyala Kabasono waliwo obuyimba bw'ateekako, n'akateekako n'awulira ne kabeera ng'akayimba bwe kati nga saagana muntu ayogere. Kakati mu mbeera eyo nze mba nzijjukira ebiseera ebyo waaliwo ki. Gwe bw'ogatta olwaleero gwaliwo, olwaleero owulidde ky'owudde ne ky'olabye, naye okuttemu ki? Kiriza ogambe nti tulina okubuulirirwa n'okusoma n'okumanya. Ennyambala tujogeddeko, twetaaga mwambale bulungi. Era mu mbeera eyo mu kuluwummula luno mujja kubeera nga mwagala amasanyu agayitiridde, mutuuke okubeera nga mwetaaga. Omanye amasanyu gano ffe baatugaananga okugenda ku binyumo ne ku mbaga. Bakimanyi abakulu ekyatugobesanga bwe bakimanyi. Naffe twabuuzanga naye lwaki batugoba, eki kye batugobako? Okulaba omugole. Naye nga tebamanyi, nga tetumanyi nti okutuuka okulaba omugole waliwo bino by'olina okuyitamu omugole oli olyoka omulabe. Kati ebyo bye baatutangiranga. Ate wattu era olwaleero abagole tubalaba ne tukoowana bukooyi, ate n'ebirala nabyo ne tubiyitamu n'otuuka okugamba nti sijja kugenda ku mukolo na mwana. Ng'ogulira ebiyitibwamu okutuuka ku mugole biba bingi, tebisaanidde. N'olwekyo nga nsaba gwe omwana wenna mpulira, amasanyu ojja gasangayo mu maaso. Obukyakaze buno linda olikyakala n'omuntu ogw'oli b'ofunye, oba emyaka nga gituuse egy'okukyakala. Ojja kwegomba bali abakyakala, linda ojja kuwulira essaawa eba ya 8 oba ssaawa 10 ng'ebintu byasobye dda. Olwaleero abantu abamu be twakula nabo, be twavubuka nabo, tebakyaliwo. Abamu baawaganyalanga lwa bino ng'agamba tebambuulira ebyo. Naye olwaleero ndi ku muzindaalo wano nze gw'owulira eddoboozi. Oli tewamulabako era togenda kuddamu muwulira. N'ab'enganda ze baamuvaako dda ekyo kyaggwa. N'olwekyo naawe nsaba amalala gano n'obukyakaze nkwegayiridde tobyeteekamu kiri awo. Bimanye nti gye biri Soma angabo no soma nti Yesu yazalibwa nabeerawo ekisane kituuka kakati ekyo kitwale nti bwe kityo bwe kiri naye ate kijjo maaso kijja maaso ojja kukisanga tolulunkana n'ekyo kyobeera tolina. Tugenda kwogera kateera ku nsonga ey'obukozi. Abaana nga muwummudde muteekwa okulaga amaanyi gammwe. Tubeera mu biseera eby'okusoma wano ne tunoonya ssente z'enkanu gye mutabeera. Kubanga kusomera eyo babagaana amasimu temubeera nago. Naye ffe tumanye essimu ze tukubirwa. Baasa n'akukubira buli kaseera ayagala nsimbi ng'ate kituufu. Kubanga kusomero gy'oli olya, onywa, n'ekifo ky'olimu si kikyo. N'abasomesa basasulwa. N'ebirala ebyeyongerako n'amasannyalaze gye gali. Kati naye tasobola kusirika busirisi. Tunoonya ensimbi zino buli kimu ekiri awaka abamu ne tubitunda n'obitunda. Ne tunoonya emirimu mu budde ng'olaba n'omulimu gw'olina gulabika tegujja kusobola kubeera nga kuvaamu ssente. N'oyongerera okwongerezaako kaakati mugenda okudda amazima ng'amaka temuli yadde ekikumi ky'ensimbi. Mulina okutuyambako naffe tuwummuleko twebakeko ku tulo. Bwe mba nga ndi muzadde mbadde noonya ensimbi ng'ate nina n'okulongoosa awaka siraba lwaki omwana osigala mu buliri nga mukadde waali wabweru ayera oluggya. Kozesa amaanyi, kozesa laga obukozi nti naawe mu butuufu obadde ku ssomero ng'osoma naye ng'omutima gukulumira awaka era ng'osaasira ababadde bakola ssente. Abaana ab'obulenzi bw'obeera nga taatawo omulimu gw'akola nga gusobola si gwa woofiisi nti naawe bw'ogendayo bakugaana, ayinza okuba mulimu abazadde abamu nga balina emidaala, mulimu abazadde abamu nga balina workshop, mulimu abazadde abamu nga balina ennimiro, balina ebibanja. Omwana tutuula waka. Kwata omulimu gwa muzadde omugende mukole. Jjukira nti mululabanga oluwummula olunene babagambye mukyala Kabasa abagambye nti mukirabanga ekiseera ekiwanvu ennyo naye tewali abamu twatandise edda n'okweraliikirira. Ogwo musaalaba gw'omwana tewamanyako nti nno maama wo mpaayo n'essente eri gy'ava. Naye abazadde bali nina okubawa ekyokulya, nina okubawa ekyokunywa n'okwejalabya, ate nammwe musaba soda ne musaba n'ebyokulya bwe muba temulidde ennyama okuguba musango. Ate nga nina okugukola lwa nsonga, nina okumalawo ensonga eyo olw'ensonga nti byonna buli kimu ekyetaagisa nabagamba musabe nze mukaluubirire nze muzadde wammwe. N'olwekyo nga tulina emirimu mingi abaana mubeere abakozi. Abaana abamu muli mu bazadde bammwe mu byalo waliyo emmwanyi kati emmwanyi zengera. Omwana kwata ekiddeyo genda onoga emmwanyi. Bwe bakugamba nti londa emmwanyi tonyiikaala omwo mwe muva buli kimu. Kwata enkumbi olime olongoose okole buli kimu. Yera ku luggya maama wo mwoleze ku lugoye. Okwoza si musango naawe lw'ojja okuyiga. Mubawuliddeko ba temubawulirangako kamba babuulire. Omukyala ne bamuwasa nga tamuyina kwoza lugoye. Wabula yayiga okukuza enjala empanvu. Kati ekimugobya mu maka ng'omwami atabadde amwagala nnyo nsonga ya bukyafu. Kati omuntu atayoza namuwasa nga njagala omuntu ow'okubeera naye tuyambagane. Kati ate n'engoye nazo nziteekeko omukozi nga naawe osiiba waka weebase. Kakati awogenda okulaba nga tojja kusoboka. Nkugamba munnange nange ensiinye nnyo byonna by'onkoledde naye omuntu talabirikika. Nkwegayiridde ogira oddayeeka. Bw'oliba oyiza okwoza olikomawo naye nze sijja kwegatta ku taatawo oba maamawo nti nange ngenda kukubuulirira. Kakati abantu abo mubawulira be bazzaayo awaka era ne mukamulira ne muliraanwa waawo omulaba muwalaawe bwe yakomawo kati afumba bumera awo ku kkubo ng'aweereza abantu. Ekyamugobyawo gwe tokimanyi. Tamanyi kukola mirimu, tamanyi kufumba, tamanyi kwoza, talabirira waka yadde okuyonja. Maama nazimba ennyumba ne ngula ebyetaagisa eby'omunju ne nkugulya ne kapeti ntaddemu ne tayiros manya biki nkoze ntya. Naye n'enju n'ekulema okusiimuula era nayo yagala ŋŋende ndeete abakozi bajje basiimuule ennyumba. Kakati ggwe onnyamba ki? N'olwekyo mulina okubeera abakozi mwekubirizenga ate muzukusa obwongo bwammwe. Bw'obulira ng'otuddemu eddakiika ttaano buuza muzadde wo, maama obadde oyagala tukole ki? Taata obadde oyagala tukole ki? Mulyoke mufune nno ne ku birabo. Abazadde tugaba ebirabo. Ne sijja kuwa kirabo nga nange nkuduumira buduumizi buli kaseera. Njagala nange nkulabe nti olina omulamwa eri abaana bange. Ndowooza kanyongereyo kanyumero kano akakwatagana n'okwejjukanya. Muyinza okuba abamu musomye ebitabo bwe mwabireese mubitadde mu masanduuko mubiggalidde. Empapula muzitadde muli muggaddewo. Muwulira nga mudduse ku ssomero mukooye. Kituufu mukooye naye muwummuddemu kati. Abatannawummulamu musobola okuwummulamu naye ate okuwummula si kutuuka. Nsaba mwejjukanye ebyo bye mubaddenga musoma. Bwe mubyejjukanya mujja kusobola okubeera nga temukaluubirirwa bwe muliddiramu. mujja kusanga nga bwe bakubuuza bye mwakomako ojja kwanguyirwa kuba ekyokuddamu oba okimanyi so si kuteeka eyo n'okukulira ekyo kiba kikyamu n'olwekyo nga temuziika nsimbi z'abazadde bammwe wabula mubeere nga buli kadde muzirumirirwa musobole okubeera nga mugenda maaso nga mutambuza obulamu jjukira waliwo by'olina okukola mu myaka gyo ne wabaawo ebikuyitako kati bw'onoobeera nga kati obudde buno tosobola kwemanyiiza kubeera nga okebera mu bitabo kkiriza bw'onootuuka mu myaka 3-4 nga ne bwe bakulinda ekyaliwo mu myaka gy'ameka ebitabo ebyo byonna byakuva dda mu bwongo ky'ova olaba nti abasinga tugenda ne tutambula n'obutabo n'obukalaamu ebyo byonna bijja lwabiri bye twalinga tukola oluusi twalinga twerabira nnyo naye kakati ne tumanya nti bwe mba neerabira nteeka okutambula n'akapapula bwe mpandiika bwe nti bwe ntuuka awaka nga nziramu nga nkasoma bwe nkajjawo muyina ddayale zammwe abaana muwandiike ebyo byonna ebibaddewo ate mututegeeze mutulage n'okunyigirizibwa kwemuyitamu ate oba n'essanyu lye musanga awaka nange munneebazeeko ng'omuzadde nange omwana bw'onneebazaako tata weebale kumpeerera weebale kundabirira nange kimpa essanyu nange ne nfuna amaanyi ate agakwongerayo mu maaso ndowooza nga ŋŋenda okuba nti mbaako w'ensimba akati ŋŋenda kukubiriza abaana abaana okubeera abagumiikiriza abaana gye mukomye okubeera nga temuli bagumiikiriza kibazaalira emize mingi nga mwe mulina obubbi omwana bw'oneegomba ekintu kya munno oba ekintu ky'abandi naye nga tewakikolerera era tolina nsimbi era tolina mulimu gw'okola bw'onooba toli mugumiikiriza kijja kukuleetera okubba beera n'omutima ogugamba nti ky'otokoze tekiba kikyo ate beera n'omutima ogugamba nti kye bakuwadde tekiba na mulamwa kati kola ofune ssente osobole okukyetuusaako ate osobole okukikuuma obulungi kisobole okuba nga kiwangaala kubanga tubalabyeko abaana ne babawa ebintu naye ebintu bye babawadde temusobola bikuuma olw'ensonga tebibaluma si gwe wakikola kati olaba nga si kya muwendo kati nze oyinza okundaba n'enkumbi eyaliwo mu mulembe gw'obote n'embeera n'enkumbi eyabeerawo ku mulembe gwa mwami Museveni nga yakalya enkumbi ze baayitanga Finland mwangirina naye nga negiteekaawo ng'ekijjukizo abantu abamu tulina tulina ndowooza bye twandiyise oba ekifo ekisangibwamu ebyafaayo n'ebyakozesebwanga olwaleero bwe muba mubyetaaga okubisomako okulambulayo kikwetaagisa okubeera nga otoola ssente naye nsaba okukutegeeza abamu tulina ne ku nsimbi ez'oku mulembe gw'obote lwa bugumiikiriza gw'olowooza nti omuzadde yali tasobola kuddira nsimbi ezo n'azirya n'azimalawo naye yagumiikiriza n'atereka akantu ensimbi ezo ne zibeerawo kakati olwayo byebisomebwako mubawulira nga tebamanyi byafaayo ebyaliwo tebabimanyi tebaagumiikiriza waaliwo omulembe gwa gulamufoomu gulamufoomu zabeerawo ate ne zibeera nga ziri ku ssente nga bazigula nga zaggwako dda kakati eyagumiikiriza n'akuuma ekintu ekyo gwe omwana ojja kukula ng'okiraba ngaera okimanyi nti kino kyaliwo n'olwekyo obugumiikiriza kintu kikulu gy'onookomye okubeera omugumiikiriza nga tobbye ojja kuba muntu wa buvunaanyizibwa era eyeebuuzibwako waliwo ettamiiro de mugenda okuyiga ebiragalalagala ekireeta ekyo emikwano egy'ekimpatiira n'eggubuko toyagala kugambwako dduka ne mu nju ya mukaddewo muzadde wo ayinza okukukuuma naye bw'akukuuma nga gwe teweekuumye era n'olunaku ne bwe luliba lumu n'otoloka ku muguwa n'odduka ogenda kusibira mu kizibu olw'ensonga mu mutima tokiwulira kati sooka okiwulire nti gwe wennyini oteekwa okusooka okwekuuma kakati olyoke oyongerweko muzaddewo alyoke akukuume ebiragalalagala mubiyize naye nga mu kubiyiga temuli kalungi kojja kufunamu nabagamba era nzize mbategeeza nti ndi mukenkufu ku bikula by'abantu waliwo abantu abanaabuuka obwongo oba obwongo ne busukka okutegeera bwe wandikomye ng'omutawaana gwajja mu bwongo obwe okwonooneka nga okyali muto kati obwongo bwammwe bukyakula tebulinga obwaffe obwaffe buyinza okuba nga emisinde gye buddukirako mu kukula nga mitono naye obubwo budduka nnyo era ky'ova olaba nti okwata nnyo mu mbeera efaanana bw'etyo ebiragalalagala bino temwekkiririzaamu kubeera nti mubikozesa emyenge mujja kunywa emyenge omwenge guno simanyi nakumanya mbategeeza bulijjo nti tokolanga ssente z'omwenge wabula fissa naye ate emyaka gyo gwe teginnaba kubanga okyali mwana eno puroguraamu y'abaana alina okufissa yoli taatawo nga takolerera mwenge wabula afissa n'afunako z'ananywamu omwenge kati gwe tonnaba kutuuka emyaka gyo teginnaba era ensonga lwaki baakuteekako n'ekkomo gavumenti n'ekusanga ng'onywa omwenge nga tonnaweza myaka giri era n'ekusanga ng'onywa omwenge yadde oyina 3 naye ng'okyasoma ogwo musango goroza wachi bagano umwano omuchalo uorubuto kunyua mwenge. Mtechimugano kunyua mwenge, bebi oliali murubuto ajagaba na kutondo yu mwenge, achankala nyo uongo. Norwe chonti abana etamiro nebila gala gala mubieso nyue. Jitambitundu ebimu ebie chibugo jia kusanga abana abanyo ebila gala gala ebio. Naba ronda ronda ebisasile ebie mfaa ebifana na kogu ebitio. Ojia kusanga mutunguli le mutunguli nyizola mubo mwe gomba.
12: Naba denga ambye kansirike no tinge vyo ngambye na iwa nosaga la ondeke. Kubila gala gala gala. Luna kuruari luwaji wiki wede. Nalike na chivo geyo. Vude kwa achilo saa wanganya. Banange tuinobu zigo wafibutuwa sulanga kaa wa mituwale vili esatu bunobu kumkumu kwa umusenyo antu ya kwenyanji ya
13: kumanyo
12: tetuzimba ziwanga alisawa yunama ziga tutuwale nga abana abatoba tude wali bali mkulie vila gala la gala mutima nabadene mama wangine moza katiba zade baba na abana bali rudawa abana abatonga bagaye vila gala la gala na yenga abazade muli rudawa nabala vye nachiwo geyo newe nabala vye manyiwo batu dena yenga abato nimbuza katata mama bali rudawa kale mama tata baba tebali iwo aboru ganda abana abalala bali rudawa abana baba iseko batia okujja banywe bilagalagala paka zinesaa wenyanga teli amanyije bali
13: sho nsonga iyo nsonga nkuru kakati nsonga joyogedde ko mchala kabasa nsonga nkuru nnyo lwa nsonga nti abantu bano bonna betulaba naba bali mu bibuga ebyenja ula abana bano bonna balina abazadde ababazaala ate kyewuunyisa amaka g'abantu bano mwe bava amaka gano gabeera gye gali nga gateredde naye omuzadde engeri gye weebaka mu nnyumba nga tomanyi baana bo gye basula gw'obeera muzadde wa kikaaki nga era togezangako na kulwanyisa kulaba nti embeera eno ogimalawo omuzadde kye navadde nkugamba nti naawe sembera pulogulaamu eno y'abaana naye naawe waliwo obuntu bwenja okuyisaawo nga bukwatako omuzadde omuzadde nsaba okutegeeza nti ogwo musango gwo omwana oyo wamuzaala omulimu gwe gwali gwa kumuzaala n'omuteeka mu nsi naawe w'oli naye oyina abantu bo ab'enganda zo weebali bw'ozaala abaana bano tekitegeeza nti nogwe kamala byonna w'amaka gano nti gw'osembayo oyinza okutugamba oba okutulimba nti walemererwa bw'oba walemererwa kiki ekyaddako kubanga awo sigwe mutendera ogusembayo oyinza okubanga omwana ogamba yakubulako bw'aba yakubulako oteekwa okulanga wano bwe mugenda ne mukola ebikolobero ne mukola ebitajja gavumenti ng'ebanoonya n'ebafuna era ggwe ng'omuzadde omwana oyo bw'abanga yakulemerera wategeeza nti abanga omwana nnemeredde ab'enganda zo gye bali naye abantu bano wali otuddeko nabo n'obagamba abange kamba kwase mwana gundi naye nze mpulira omwana ansobedde oyinza okubanga osirika busirisi wategeezaako ku gavumenti nti abanga omwana ono annemeredde waliyo ebifo ebimu awatendekerwa abaana baaliyita kukomera naye nze ndiyita kukuŋŋaanyizo kubanga baba baalemererwa abazadde abaana bano gavumenti esobola okubatwala n'ebateeka awantu n'ebakuuma era ne bayigirizibwa abantu tubalabyeko abavuddeyo nga bantu abategeerekeka ate naawe n'osinziira n'ogamba laba omwana wange naye ng'olubereberye omwana oyo nga teyafaananikika kati omwana ono bw'abanga atuuse ku mutendero ogwo ali ebikoola n'omuddo ogwa buli kika anywa kakati bw'anywa ebintu ebyo nze nno waliwo abansinga n'okumanya mpulira mbu banywa n'amafuta g'enyonyi simanyi oba pampu y'amafuta g'enyonyi eriruddawa kati awo bansinga okumanya ne bansinga ne sente kubanga nze simanyi gye nnyinza gagula ate simanyi bagatunda sente mmeka naye omuzadde ne bakugamba nti omwana wo ali omuddo omwana wo akola bw'ati naye ne weebaka n'oggwerayo gundi omuzadde naawe tujja kugamba kirabika naawe ebyo by'okola kati wewe owulira ng'olwanirira erinnya lyo nga ggwe omuzadde sooka onoonye omwana wo gy'ali olaba tubanoonya ku mirimu gye bakola n'ogamba omwana yaŋŋamba akolera mu kampuni weeti kansooka eŋŋendeyo mazima nkakase omwana ono ddala kituufu gy'akola obwo omwana ono biki by'akola oba beebuuza bwebuuza nti ani yatuzaalira ekyeneena kino okutuusa lw'okakasa nti owo ddala gy'ali nti n'obuuzaako ku banne baakola nabo n'obagamba abange omwana ono ali atya ty omwana talina mutawaana gwonna ne ku masomero bwe tutyo omuzadde yitako ku ssomero singa osanga omwana wo nga bamwekokkola bwekokkozi manya nti bw'akomawo awaka olina omulimu gw'olina okukola gw'obadde tokola bulijjo n'olwekyo abaana mbakubiriza ebiragalagala n'ebyenge ebyo ebitatadde tonnatuuka gw'omwana kubinywa era tebirina kye bigenda kukuyamba vakubiri ni vakugama antitu ulirambu walio na makere nda gebateka mubino na vidi evya makere ndi vivire kebo bivama nyinge jivatabule vintu vyawe niwe vakubuze jivaga kori ya totu ukangana yo ila tebi kuata ko wekasitowo nendua devere kutute mudua yo niwa kuwe dagaririo
12: tienda mwenya katonyeze nya Radio Sapiencia Radio na Yekerezia ndo zote gedirachi bajite nkuruze ya magezi tegede programu nchakula kawa sanzendi weje kutosako esa wene vaya kubiri tubatu wayamu kumsongezi kwa tagana na habana ndo uzamu ulido mkugu wange chageza wako kutanya soko mbuli nina kenoti nze wanako kufuka mira ena kuzino wana wafuka mira mamu gambi vya charu tugenda chima la utia
13: Tuyanze. Ge, abawuliriza programu eno, mbebaza kubera nti muwuliriza atera n'ennyongero kubasaba mugende maaso n'okuwulirizanga kubanga kubako ebintu bingi ebyetaagisa okubeera nga mumanya. Kakati ensonga ekwatagana n'okufukamira, okufukamira kuno si kye kintu ekiswaza kye kisooka. Era omuntu yenna afukamira, ffe ng'abalondoola obuntu bulamu n'entambula y'ensi, omuntu bw'abanga afukamira kitegeeza abamweto waze era omuntu oyo nina ekitiibwa kyemmuwa sina kyokka sikoma okwo ntandika n'okwebuuza amaka mwe yakulira sikoma okwo n'okumulondoola ye yennyini ng'afukamidde ebintu by'akola kitegeeza nti okufukamira kabonero ak'okungulu akalaga obwetowaze bw'omuntu nga naawe bw'oba ofukamidde teri muntu ayinza kukuvvoola ebyo bye mulabanga waliwo ababayisaamu muziyita ggaali waliwo baziyita eggaali ne babagamba nti ne batuuka n'obbajerega kiriza abo bebava maka gali getutegeddeko gali tebaggala wasembayo yaggalawo bayingira okuva ku ssaawa emu bwe bafuluma paka ssaawa kumi n'emu ng'obudde bukya ekirala ku nsonga ey'obuwulize ffe twakula tosobola kuyita banga oyimiridde ndi musajja era nga bwe mumpulira eddoboozi lya musajja nze Ssaalongo Kiviiri naye nga sisobola kuyita banga bampise n'empita banga nnyimiridde oba maama yampisa oba taata era nga tuyitaba wanji ssebo wanji nnyabo kakati waliwo bannaffe abaali ku mutalo omulala oguddiridde naye ng'abantu abo be bali be tulabyeko naye nga bwe bakuwulira nga ggwe oyitaba nga baseka era mu kuseka ebyafaayo byabwe n'olwaleero bye bibirimba bye banoga ffe olwaleero weetuli mu kufukamira tetulina kye twafiirwa era kyatulaga obugonvu n'olwaleero y'ensonga lwaki tuli wano mu bintu ebifaananako bwe bityo nyongera okukutegeeza nti obwetowaze bwe tobulaganga emisana wokka ng'ate ekiro okola birala beera n'obwetowaze mu buli mbeera yonna ekyo tekirina kye kigenda kukufiiriza mu nkola y'emirimu okubeera ng'etambulira wamu gwe ng'omwana ampuliriza nsaba okukutegeeza tososolanga nti gino gy'abawala gino gy'abalenzi nze sijja kulimba nalemwa n'okulya mu wooteeri kubanga simanyi ayinza kunfumbiranga nze bwe mpoomerwa ebyo by'okunnimbalimba ebyo bitatuuse sibisobola saagala twafumbanga kye kimu abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala era buli kika kya mmere nkitegeero kifumba amazzi agayiisa emmere nga manyi emmere ettooka erikuze ndi manyi bwe lifaanana emmere gye baanyigiddemu ne baba bagireese nga baagizizzako ne bagiboobeza baba teba sinagirya njiwulira bwewuunya ne manya nti ono atulimbalimba vaawo naawe kakati nga ggwe omwana kye nkusaba weenyigire mu mirimu gyonna egikolebwa awaka ekyo tekimenya mateeka okufukamira si kya bulabe era toswala ne bw'aba mwana muno ng'abadde azze bamanyi okubakyalirako mu mpummula muno ne bajja olinajja n'akukyalirako n'abakyalirako n'agakanda be mukwano gwange gy'abeera yaŋŋamba abeera mu kitundu bwe kiti bw'akulabanga ofukamira ewammwe gwe weegumye kkiriza nti eyo y'empisa yammwe eyawaka bw'abanga yabadde tafukamira ayinza okukikoppa n'addayo naye n'atandika okufukamira kati olwo naawe oyigirizza n'olwekyo nga nsaba abaana mubeere abawulize ate mukwate ebyo bye babagamba ate togufuula musango bino by'olaba mu maka amaka gammwe nga bwe gatambula n'eggwanga bwe riri eggwanga eritaliimu bantu bawulize terisobola kukulemberekeka era embeera esobola okukaluubirira buli kintu ne we libakkolero nga enkwatagana teriiwo tewasobola kubeera na mirembe gyonna nyongera okubakubiriza abaana mu maka gammwe eyo gye muli waliyo obutakwatagana taata ayombagana ne maama maama ayombagana ne basenga ne bataata ne bakkojja ne baani mulaba entalo buli kaseera omwana nkwegayiridde teweetaba mu ntalo z'abakulu omwana tosembeza ejjambiya nti maama ateme taata omwana toleeta omuggo nti maama akubwe taata akole bw'ati maama bamuggalidde bweru kanyongereko akakondo ak'okubiri omwana va mu ntalo z'abakulu. Era toyina we kikukwatirako kwawukanya bazadde bo gwe ng'omwana.
12: Nane nappa abaana tuyina obuzibu. Maama Katonda nga yakusudde mu famire y'abalwanyi. Abazadde nga balwanyi balina obutakwatagana. Oyinza okufa ennaku. Baba tatange ne mamange bawuliriza. Nandi kunyumirizayo kano ka story.
9: Otyo.
12: Omanyi abakazi okutandika okukola tekyali kyangu.
13: Kituufu.
12: Kati maama wange atandika okukola afumba tukayita kabeero ku mwalo. Kati atandika okufumba akabeero muwogo nga bataddemu ebyennyanja.
13: Mpulira.
12: Taata asanga katokose bulungi nga kaliika naye nga kabulamu.
13: Kakyali kakakola.
12: Akakwata akayiwa. Twali akali.
13: Boba tabuse mwe mugiyise mbaga.
12: Kali ku misinde.
13: Kakati mulire mbere eyo. Kale ne wakasanke ye nafuyirira ezirwana. Weewaawo mu mbeere.
12: Kaka ne kutanga oluggya lukalu.
13: Emmere eweddewo. Maama n'addamu n'awaata. Ate kyewuunyisa taata ayinza okumusaba emmere. Ng'ate yagiye. Kale no bwe ntyo abaana mbakubiriza. Temwetaba mu ntalo z'abakulu. Wabula gwe ng'omwana ky'olina okukola gezaako okutegeeza ku b'enganda. Singa babeera nga bakuli kumpi osobola okubeera nga gwe muzindaalo. Jjukira omwana twakuyita omukuumi w'awaka ate ne tukuyita ow'amawulire. Twala amawulire gano mu b'enganda. Obategeeze nti bannange awaka wano oluusi tetufuna mirembe. Taata babeera bayomba ne maama. Bayombera ki nti simanyi. Gwe toyina kwongerako gwe ng'omwana. Toyongerako kubanga gye bivudde tomanyiiyo. Era bw'onoobanga otuusiza eddoboozi lino. Bayinza okubanga abantu bano nabo kyakukola kye kibabuze bambi kubanga bandi badde beekwata dda ku Sapiensa ne basobola okubeera nga basobola okunoonyaawo amagezi tukoze tutya nabagamba nti wano ndi mukugu ku nsonga eyo bayite ku nnamba zange eza ssimu nsobole okubeera nga nzija ntuuleko n'abantu abo ate nammwe mbategeeza abazadde nti ebitabo bitugamba bwe mubanga munaawuliriza temukakanyaza mitima gyammwe. Amakago mwagateekawo ne mutumalako emirembe bwe mubeera nga temukwatagana. Mutaataaganya eggwanga, mutaataaganya abateesa. Muliraanwa alina mukyala we bateesa kugula mmotoka nakukola bino. Baba kyali awo ng'enduuluwalala bye babadde bateeseza byonna nga babiyiwa. Nammwe mwennyini temusobola kukulaakulana. Abaana bamu balemesa okusoma. Abaana bali mu bitabo basoma bejjukanya ate we mutandikira embeera eyo. Kakati awo abaana tebajja kufuna mirembe. Muyite ku nnamba za ssimu zino. Tujja kusobola okubanga tutereeza amaka gammwe nammwe mweyolere ku mirembe. Gw'olowooza oli mu nsi kye tesobola kufuna mirembe. Ate teweefuula ng'omukugu amanyi nti buli kimu gw'okisobola.
12: Okuyiga
13: tekukoma. Nange mbasomesa wano naye ate bingi nange bye mbasomamu era nange ne mbaako byenjiga. Osobola okuyita ku nnamba ku 0775 37 15 16 ne ku 0759 9 12 18 71. Ojja kusobola okubeera ng'ofuna obwenkanya. Abaana mbaagaliza oluwummulo olulungi musobole okubeera nga muwuliriza abakadde bammwe ate ne bazadde bammwe babeeko bye babafunamu bye muyize ku masomero nammwe mubitukolere. Na mutabani wange asoma siniya ya kusatu. Bw'asiiga ekifaananyi awo toyagala alekeyo. Oyinza okugamba nti yasiiga n'ekyomukulembeze. Kaakati abaana bayina ebintu bwe muba muyina bye mukola mutulageeko nammwe ku ebyo naffe tulabeeko ssente zaffe we ziraga. Wali omuyimbi yatugamba tuteeke ssente we tulaba nja kutoola ssente nga nange ndaba ekyo. Era taata bw'aba ayina ebbaluwa gy'ayagala okuwandiika mugambe nti taata nze bampandiika. Kati wandiikako ye taata ateekeko obuteesi omukono. Mbeebaza nno abatuwuliriza okubeera muwuliriza pulogulaamu yaffe eno era nsaba mwongere okuwuliriza nga bwe mutyo. Ab'ekibiina ekyaziyiza obutabanguko maka mwenna mbatumiddeko nnyo. Era ne mbaagaliza okuteekateeka abantu baffe mu mawanga ag'enjawulo kubanga tuteekateeka abantu mu mawanga okusukka mu Uganda ne mu mawanga ag'enjawulo. Mweyongere omulimu abantu baguwuliriza. Bannaffe abali mu diaspora mwenna tubatumiddeko nnyo era nga sibadde mulala n'olwaleero nga nsigadde ndi Ssaalongo Kiviiri era omusomesa omutendeke ku nsonga.

0: Okuliriza chenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi. Chicheja kusibia.
1: Na ye nagena mkoti sina ya jakuni kukwimi lila aweze na angi. Tiampeko ujulisi. Na ye mula mzina salira guwako.
0: Gwari musango. Oba walangi wabwe mage.
2: Mwesime tawa na juisi.
3: Namba de mtu mwinga ni kuminte ya nchawa. Osange namba je walaba kukoti teyandi bagi.
0: Chicheja kusibia. Eno ye program ayichansi bia nge kutusi bwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda banonga bakola ku nsonga z'ebya mateeka basangibwa machindi mabega wa koti ya maji ku Mire na Banja Road obulidde obwenkanya mu kuwolerezebwa we bali ku lulwo
4: ku kyenda mu nyaka tonyeze nya fama Radio Sapiencia nkuruze ya magezi ensuyo muziki n'ebyemizannyo munama okota Alex Magala nkubuuzaako osibye otya onakulwa leero kukulisayo maulire gaffe agolungereza ne munnaffe Rubega Francis atuba tuingide one program ya fe chance bia gabuli jo bulirwa mkaga olalere na kuzomwezi ziri abiri mwenda omwezi ogwo munana oboli yao kusigazayo kati miezi jiri ena buna oboli yao neguno omwaka na gotu sobolo kubanga kukola ki nga tugunzike bisere bisinga etuba tutandika omwaka buli omu abeera ne set goal ye ya settinga nagamba nti oboli yao guno omwaka egunagwerako anja kuba nkoze kino anja kuba nkoze kino lowoze kati ke kadde osobola okubanga we kuba muto kigwe naawe olabe ddala ddala kubye na planninga ntuusewa wetuba twetegerezaako ko mweno sabbiiti ebisobodde okubanga bituuka ku ludda olwa kkooti ndowooze ensonga y'okugwa bannamawulire okukavalinga obutereevu ebigenda maso mu kkooti naddala mu misango abantu gye balinamu nnyo obwetaavu ndowooze efuuse ensonga ku bantu batandikira kulaba nga bagoba bannamawulire okubanga bakavalinga ensonga naddala mu musango ogw'abasibe bannakibiina ki National Unity Platform mu kkooti e Kawempe nga bagamba nti bannamawulire balina kukwata bukwasi bbayiro oboolyawo na lupapula ne basobola okubanga banootinga ebigenda maaso nga tebakyakkirizibwa kubanga bakuba bifaananyi wadde oboolyawo okurikoodinga videos okubanga zikola ki nga bakwata ebigenda maaso obwategereza ne mu musango gwa Dr. Kiza Besigye gwalimu ne Haji Obed Lutale awamu ne Captain Dennis Ola era ekintu kye kimu ekyakoleddwa ku bannamawulire bannamawulire olina kuba na bayiro na lupapula n'onootinga twabadde ate tukyali awo era still oboolyawo nga kkooti ente ebutambala naye esazeewo kye kimu musango gwa Muhammad Muwanga Kivumbi omumyuka w'omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform wano mu Buganda oboolyawo ng'era bannamawulire bakugiddwa okubanga bakola bulungi omulimu gwabwe nga guyina okubanga gukolebwa kuba ekituufu eky'amazima si kyangu nnyo kubanga olowooza nti ojja kunootinga bunootinzi oddeyo lipootinge ebyo abantu bye bandisaanye okubanga bawulira kkiriza gaana kiyinza okukuzibwa liro lw'ensonga oyinza omumisingamu ebimu ate in fact n'okuba nti wanene abantu babadde nga balikoodinga live ne biba nga bigenda butereevu abantu babadde bafuna updates mangu nekitegeeza nti waneeno bagenda kalubirizibwamu nti abantu okufuna amawulire okumanya okubiki ebigenda mu kkooti eno kitegeeza baba balina okuba nga balinda munnamawulire ono n'aba nga akomyewo okumaliriza kkooti ng'ekoze ki ng'ewedde nayo waayi byonna byonna kirabika kati y'enkola empya egunjiddwawo mu nsonga z'okuweerezaamu ebigenda mu kkooti sofa ndowooza ebyo ebisobodde okuba ndowooze nga bitukwatako nnyo mweno sabbiiti naye mu pulogulaamu yaffe olunaku olwaleero atugenda kuba tutambula n'omuntu ow'amaanyi abasinga ndowooze muzze mumuwulira ndowooze ebyo tuba twetegerezaako awo mu kaseera kaali ka kulonda nga twakamaliriza ndowooze ensonga zino zatambula nnyo munnamawulire oyo eyali akwatiddwa si luneno sabbiiti era stories mwaziwulidde kuno ku Radio Sapiencia we yabadde ng'amaze okubanga awangula omusango wadde ng'oboolyawo engeri gye yawanguddemu omusango guno eno muli ndowooza byonna ajja kuba abitunnyonnyola omulungi njagala okutegeeza nti okyekumidde ku 9-4 akatonyeze nnya fama Radio Sapiencia omukulu nsaba obuuze kubawuliriza abakyenda mu nnya akatonyeze nnya fama Radio Sapiencia
5: akodeyo bakagwa mwena mwena abakateze Sapiencia era nga mukatubaire amaiso amatu okubona nti tuwuliziganya eyo gye muli nebaza kibumbo wo mu weekend atuganyiza okuba nga n'omukuzi gwa leero tuwuliziganyako nze mukose Arnold Anton nga bategezeza ndi musajja munamawulire era nga ndi mulwanizi wa ddembe ery'amawulire bannamawulire kw'oteeka n'eddembe ery'obuntu. Ndi musanyufu olw'okuba nti mukulu omugavu akkiriza
4: nino zoobuza ndi mugave abasinga obungi balowooza ndi mugave
5: lwaki wesiba mu bazzukulu
4: bakatitewali yeesibyemu abansi bayo
5: nze
4: ndi mwana wa mmere ndi muzzukulu wa
5: nnamwama
4: kati
5: nsolo ey'ensonyi bakimayoki kale naye nga muwuliza wafe mulungi tukwebaza olw'okutukuwa akaddeko tukavalibengera ka mugaso nnyo tumanyi nti obana bingi ebyokukola naye bwosaba n'ogamba nti kano akaddo kabadde sapiensia ensolo y'amagezi ffe baani era twebaza bwebaza tugamba katonda akuddizeewo na buli ky'olubira kyonna kyonna okituukako ndi musanyufu okuva wano olunaku lwaleero.
4: Ndowooza mukulumukose nga tetunnagenda wala obadde weenyonyolako ogambye oli munnamawulire naye totubuulidde mukutu ki?
5: Ndi munnamawulire nga nkola n'omukutu ogumanyiddwa nga Alternative Digitalk naye nga bangi bakazaako Digitalk TV guli ku mutimbagano era nga egyo tukakalabiza emirimu gyaffe enoyonu twayitayo mu radios ne mainstream TV twayitayo mpapula twayitayo ne tugamba katandikewo ogwaffe sokulaba nga oba oli awo twongera okugaziya n'ebirala kumanyi ginemiru gyaffe egitradition nti waliwo ebimu ebibatukugira okubaako oba oli awo nga tebimenya mateeka naye nga bakamaawo balabanga oba oli awo nabo ak'obuntu bagamba naye nga netugamba fine kubanga ku besikale tuwa abavubuka eddoboozi ne space netuwa abo abantu abatalina mwasirizi oba batalina bwasobola okwogerera waise vulnerables then n'abo abaagaanibwa okwogera ze waise bad voices which were bad ezaagaanibwa kasooba nga towemula tovuola tovuma naye ng'olina ky'osobola okubaako okwogerako eri eggwanga tukuwa omukisa naye balina abavubuka nga balina ebyokwogera naye nga tolina wabyogerera bagina emikutu emirala ng'ogyeko sapiensia naye obwekanga emikutu emirala nga bawa abo amanyikiddwa so kati ng'owekanga omuntu oyo egali amakulu ate ngawabyogerera netugamba nti ino space katugibawe naffe tubazimbe omanyikibwe naye nga tomanyikiddwa eri ku mikutu oba oli awo ogina competition bajja kuyita bajja kukubuuza olina kifo ki mu gavumenti ntisirina ate mubyobufuzi ntisirina naye obuuliza omuntu oyo agabya amagezi so okutandikawo omukutu ogwo naye nga tuwa buli mulu space naye nga basically tusinga kuwa attention abantu ab'ekikula ekyo
4: omulungi akyekumidde kutenda mu nyaka tonyeze nyaka mu marriage sapiensia njagala ate obaoliawo tusooke tuggyewo obulango bw'amayinja buneeno we tukomawo ate obaoliawo tutandikire ddala ku kinyusi ky'emboozi ya mukosa ono tumanye kiki ekyamusibya ebintu oba obulamu bw'ekkomera na biki byasobola okuba ng'ayitamu mu kkomera.
6: Tuva94.4 FM Radio Sapiensia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.

0: Singonza Pay, an easy-to-use payments app. You don't have to have an account with any bank. Just dial *211# or download the Gonza Pay app and make transactions anywhere, anytime. Gonza Pay by Centenary Bank. Centenary Bank is a member of Centenary Group, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda up to 10 million shillings. Terms and conditions apply.
1: Wow! Eriddowo nga ssufu. Enfumba eyo ey'enjawulo etegekeddwa omuntu wa njawulo nga ggwe. Amasavu ga Kimbo gaggyayo obuwoomi bwennyini obw'ebyo by'ofumba. Gongera eddekende, ssaako akamwenyumwenyu ku matama g'abo mu maka go ne bakasitoma abo. Okufumba kwo okutadde ku mutendera mulala nnyo era by'ofumba leka byeyogerere. Kimbo ajjira mu bipimo bya grams 10 n'5. Ngakolebwa aba Bidco Uganda Limited era asangibwa mu maduuka wonna.
2: Omweso ogw'omwenda guba gw'okwefumiitiriza ku mirembe era ekitongole eky'obwenkanya n'emirembe Justice and Peace mu Kampala Archdiocese kikukubiriza okwetaba mu nteekateeka eno ey'okutambulira ku mulamwa nga tuleeta emirembe awatali kuyita mu ntalo era tukozesa emirembe okumalawo entalo. Enteekateeka zonna nga bwe zinaatambula mu mwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe ziyimiridde bwe ziti ng'ennaku z'omwezi lumu mwezi ogw'omwenda kwe kuggulawo era ng'omukolo gwa kubeera mu Wakiso ku Vicariate egayaaza ku gwakutandika ku ssaawa emu n'ekitundu ey'okumakya ku ssande ng'ennaku z'omwezi mukaaga ye ssande ey'enjawulo era nga lw'olw'okukuŋŋanyizibwako obuyambi obw'okukwatizako woofiisi ya Justice and Peace okutambuza emirimu gyayo mu ssaza ate ku lw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 11 lwe lunaku lw'okusabira eggwanga ku kikukusa bantu ng'ennaku z'omwezi 8 ye Ben Kiwanuka Memorial Day era nga wajja kubeerawo emisana okusomesebwa nga byakubeera ku woteeri ya popopo mu ndeeba okutandika n'essaawa 8 ez'emisana ng'ennaku z'omwezi 19 wajja kubeerawo okusimbula emisinde ku kisaawe kya Rubaga ku ssaawa emu ey'okumakya olwo ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omwenda lwe lw'okuggalawo omwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe era ng'omukolo gwa kubeera ku Vicariate y'Entebbe mu parish y'ekyengera okutandika n'essaawa emu ey'okumakya. Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo ku manda mobayiro n'eddatu ebiggwako oluvannyuma lw'ennaku 3 nyiga *#, ojja kufuna ennyogereza ya 3 n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu ga manda. Manda mobayiro lukoleeza MTN eruŋŋamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga. Centenary Bank eby'okusasula school fees ebifudde byangu. Sasula school fees nga weeyambisa ssente agenti wa Centenary Bank akuli okumpi awo. Obanyiga *#, osasule nga weeyambisa ssente mobile ng'okozesa kkoodi y'omuyizi. Centenary Bank, member wa Centre Group, eruŋŋamizibwa banka enkulu eya Uganda. Ssente za customers zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. Munnabyamizannyo Radio Sapiensi yeyongedde okukulowoozaako. Guess what?
3: Sapiensi ya Fama, Boge Moses, Brazilian, gemanya gange, bawuliza mwenna, mbategeeza ntuga kutambulanga ffenna.
2: Tukuteereddewo pulogulaamu y'ebyemizannyo mu pulogulaamu endabirwamu eyituumiddwa ebyemizannyo mu ndabirwamu eyitandika ng'ennaku z'omwezi 3 mu lumu omwezi guno ogw'omunaana okuva ku ssaawa 4 okutuusa ku ssaawa 5 Monday to Friday. Mugenda okumanyira ebikwata ku byemizannyo okwetooloola ensi yonna
3: ng'ebitambudde makulabu gammwe ag'enjawulo analysis buli ekikwata ku kulabu yo oba timu yo gy'owagira.
2: Yongera okubinyonyoka kubanga naffe tubikusemberezza okumpi awo ebyemizannyo mu ndabirwamu nga byakukutuusibwako kampuni ya Betting eya 22bet. Betting takkirizibwa bali wansi wa myaka 25. Bw'oba osiba akasente siba gakata kuluma.
4: Mukulumu kwase, we tugendedde mu kuwummulamu nko abantu badde tubategeeza nti tugenda kuba tukomawo tutandikire ku kinyusi. Tutegeere mukose bamukwata ddi, kiki ekyamukwasa, yabaffe obulamu bw'ekkomera. Twakulabawo mu mawulire ng'ovuddeyo ng'olojja ebintu bye wasisinkana mu basement. Omanyi basement nze nkoma kiwandiikako mu mawulire n'okyogerako naye simanyi bibeera eyo. Naye ndowooze leero omuntu agenda kufuna omukisa oba oliawo amanyi ebikola ki ebyakutuukako. Ndowooza nga tetunnatuuka awo, njagala tutandikire bajja batya okuba nga bakukwata.
5: Muzafu omulungi nate tukwebaza okukuyitayo mu bulango. Ennaku z'omwezi nga 29 mbozi handikanga ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokusatu. Omanyi mwaka gwa 2022 twaloopa oba twawakanya etteeka eryali lireeteddwa omubaka Muhammad Nsereko
4: Elia computer misuse.
5: Matuga mabidimu ebimira bingi era nga terigobererwa semateka w'eggwanga Uganda n'amateeka amala kwoteeka neza endagaano white say international treaties zetwasaako emikono naye nga nze munnamawulire lyayityoboola obuwayiro bungi mu semateeka omuli eddembe ery'okupracticing omulimu gwange omuli eddembe erya okusakamu olina wembeera nasanze ana ngaagadde omuli eddembe ery'okwogera omuli eddembe ery'okweyabya obagiita expression kwegamba nga obuwayiro bungi ate bw'otunuulira engeri baligiisaamu lyali tirigobereddwa emitendera
4: egino yitibwamu etteeka okubanga libagibwa
5: so bwe twalaba
4: ndowooza nga tetunnavaawo wemba neetegereza era n'okuva kuba etteeka lina eno basobola okuba nga
5: balijungula
4: era ndowooza oyinza okuba wasiko wali nga wawangula kuba weetegereza era kkooti etaputa ssemateeka yasalawo neegamba nti emitendera egyagobererwa nga bayisa etteeka lina eno oba nga babaga etteeka lino gyali minafu nti n'omutendera oba omuwendo gw'ababaka abaali balina okubeerawo oba ababaka abessalira baali tebakola ki baali tebawera kwegamba omubufuuzi wasikuwali
5: so mu application eyo ndi namba 3 application eyo
4: muli bameka
5: twali ndoza mtoto twali abantu nga ng'otaleko ebitongole n'abantu ndoza abantu 18
4: kaliko n'ebibiina by'obufuzi
5: kaliko ebibiina by'abannakyewa naye fe
4: ne national unity platform yabagiko teyaliiko
5: teyaliiko naye application zaali 3 naye oluvannyuma nnyo ne bazimaginga gyewalisa consolidation naye nga muzona nanyinamba 3 kati ennaku z'omwezi nga 17 kkooti ekaputa ssemateeka yakizaganya naffe negamba nti kituufu bye mwemulugunyako byonna byonna bituufu obuwaayiro bwamenyebwa so kati oluvannyuma lw'okusikuwalinga awo ne ntandika okukyazibwa ku mikutu egy'enjawulo era ndowooza sapiensia naliwo obaku lwakuna ne bali wakabanjola ku lwessande bali mulangira Jjunju yali ankyazizza nga tugeza kumuumuunya n'okulaga obuwaayiro bwali bugiddwamu na lwaki bugiddwamu so olwessande olwaddako n'empambibwa saakwatibwa n'empambibwa era nali nva ku mukutu guli awo ku Martin Road
4: erinnya lyogere
5: nali nva ku metro nga mazo program so ngenda okumaliza nga banyinze mu parking era bwe batyo ne banvumbagatira yoga yoga waliwo akamotoka kali kalinze ne banyingizaamu na force kipayopayo nga banetolooza Kampala nfunye okutugunyiza okutali kwa njawulo kuwakana nga ndi Luzira naye nga sinatuuka Luzira waaliwo ebyali bigenze mu maaso nawambi banaku z'omwezi nga 17 omwezi enaku z'omwezi nga 29 omwezi ogwokusatu omwaka guno ogwa 2026 naye ekirabika balina ebiragiro bya kutwalibwa Mbuya naye twamala ndowooza saawa nga namba n'ekitundu nga tukyetoloola ekibuga Kampala oluvannyuma nnyo oda ne zikyuka ne bansuula ku old Kampala police
4: mwekyo ekiro kyennyini oba
5: misana bankwata saawa manda kika nga 15 awo kusaawa nga 10 ne bansuula ku polisi ya old Kampala naye tebanansula ku polisi ya old Kampala basooka kumuvuga ne bantwala ku CPS ewaali komanda eyali asindise bano okujja okunjoola ngaba tulina okutuukayo asobole okutwegattako then tukweyongereyo so bwe tutuuka ku CPS banvuga naye nga awo bona bona okuva ku Martin Road okutuuka ku CPS kyatwadakika ndowooza nga 9:15 naye bali bankubye engolo zesitawulirangako mu bulamu bwange era nga saalyagadde nziramu nziwulire
4: ogambye mu purosesi eyo mu dakiika ezo 15 bakujja ku
5: metro
4: okutuusa ku CPS
5: engolozi nali mfunye zali anyway
4: kati ngolo che chikubye engolezi
5: ba bwe bampamba kubamba nakava ku radio tuka parking nasije kubansa bako naso kumpa nanga mukoze program nunje nyo bali kono wabuliriza ne bampana nina la pressinga
4: Ba wakafuma ku metro wawali ngo chali ku programu enu wali wosa inizizo nazo nezila ganti ovoli yao chino chinzo tuka o
5: wali wo mkusoka kumachoku noku wa sande na ina kune simu wakufuwa omuko yane ya njulira nti wa maje wa UPDF
4: ilinya tulideke
5: ilinya falidese kubanga njela kula surprise attack katisagala kwa inzo kuduke kubanga
4: hizo kukubwa mnumba
5: so kati nangi nyagala kwa urumba
4: sinzigu
5: atewa gamba tutanga chive
4: ogenda kurumba angalu wa Trump kwa Trump mnafu
5: Trump mnafu Trump mnafu waka buba anumba anga Trump njafa mnafanga irani so na ye kati okumacha mba mfa mchina wazio sako misikoto zibili
4: mnama jenga ya kubila
5: kati mkebe leli nga nga a day before wali o exchange ku X gani ya ndo hali nga hivyo ku X kati mkubi wa mtu gwe manye rinya nga kwa disi mmanye chupana ambuza, yali ambuza umu ku muna gwe kwa na ye director muna nge, nga mtu mwenye bisi mugamba a, ze namba biriwe na ye mkuyambe chi kwa ye sinache nagalo nyambe nga mugamba atu agala wacha ato kubiye natoga mtu nacho yagala nkuyamba so ne tuwanyisiganya ebisongo kwa mwanzo wa dakika nga 10 ila zina msala kwa ngatu yomba buyombi
4: mwale mu kuganya
5: twali nkwatagana ande tani amletera tumwete na andetera so ukakananga tutukwataganye awunzika ngamba anti yode za numbered ila sawa yona nenda kuyola nenda kukwata nenda kubuzawo togenda kuddamu kulaba kumusana kugira kudda mukala kuchuleche mmere
4: ya kugamba ensonga lwaki ogena kubanga obuzibwao
5: ya ngamba nti yambuza byetuogera tubijjawanya bitugamba ne mubuza ebichi ya bingamba na ngambo jabbe manya so process ne mugamba nti asagala o my resources za government uyo ngambye nti wagudeo file echuli ne mbuya mbuya nze netwale wawe mba netwala mbuya wachuli yabo ntu kayo ntu kemo ofisi yani sagala munu ne mataga government nga munu onyanze sobo kwetwala
4: ovalu winga insimbizo mwini
5: ya msoro sobo kubela nza kufasula kati ate ba enchaba mpike bankubi sene hundi ya hibiru wakuba bansa sanyi yako sagala kono kukalu visa government so kati nemanya elabu yangamba ntosu kancha matayole dua so kati na hizi subi la nti beja kundi la kuchi kumetro na ye weba temo vangu neva njola manakafuwa kumpeo kumetro
4: so well, so kwa tunyumize kwa ofuru makumetro mbeda ya lieti
5: yao no kumetro nga wamanyi tumaliza kati nga tumaliza show
4: usajia wali kwa mba deni amba lova
5: na fuluma ni nimi yako da shikana 5 kwa 10 yao neba nangu wanya wa mauli letulinga wa boda kutuwe sinka na
4: tubondinga
5: hakuita mbaga neba siwe natu kamo paki na sudi ya baninze nga wali mulea na ye later on umisili kare wala kumwa wana mda nga wali wede na dayo na namba nti hiya bala ba na wuzama kwa wuza ati mayambe chi wastulite akuma paki na kwa wala gamba atewali just rumede kubu umbozi
4: mupakingi ya metro ba umuli yao
5: ate so
4: andi kuba wogama ndi wa security
5: andi byawo
4: ya babuza
5: agamba ate wali
4: bache manyi kiba kimuka katako okubajja okubate ba umuli
5: yao era era ofunanyizibwawe na babuza mbayambe chi achitegwira kali yaba yatwa bunanyizi bwabo
4: yayina yitegeza ti yabutu ukiriza kube watali parking omalo babu zandi bakugamba mutwagala ku mulamu ngomanyite bawu mulira ba programu chemanyite yali ya dakika 2
5: ah programu yali ya sawa namba naye sinza sija kubulya ndo bajja sawa meka na ye ndika wali wengi yakaduka kwa mtasoko kujja ne fula ina byagula niye buzabulizawo kaso akumujja just chosoro kola mubuza kawo na gamba is fine naye nga tumanyi bigendera byo so kwemvayo nibante kama mu kanua kali ka parking ze nibangamba ogravai nibangamba nibankona ko nibangamba namazo okuwana no kuze show eyo mulembe atikwe kunenya njulira nibangamba babitumule byakwerinda naye sikola nsasaji nimira kamoto kakali ne bakandaga wabata kani nasa chigamba kamuta kasa zedu wakufuwa kuli kukalika parkings
4: kakutuseko
5: sima nyubu wangu waka wabuka bubuzi wabaka wabuka bubuzi awusawa kuli mba ngilichi jekatu wakamua no nga wansi indisi ndi munda yako yoga yoga wansi jiyako bichinalini na bichinalini na bandikila sawa kumukono yoka na ye masimu nisawa mwalimu ebintu mwalimu tabu, mwalimu amasimu, mwalimu akasimu akatono, mwalimu notebooks, mwalimu earbuds, mwalimu wuntu mtu wao.
4: Temwalimu kusente?
5: Haa, temwalimu sente. Ya sija bawa iliza, temwalimu sija kusente. Kwa nisa za inina za ina kumobero money, za ina wakash. Ilanga planning na bimfano msalewali, nisijiyo, kumango unaku, the following day kumando, nalinga na kufailinga, application nge wakanya omulamuzi wekanyanya ogana abanna mawulio kavalinga omusango gwabangu fumbiro sokatenga mala show na usinkanya ne banna mateeka abantu finalizing encha tukerebu kezo kola chi okufailinga katinga nena kwa withdraw ko maloko lya then transport antusa awali banna mateeka abantu so sayina wo cash kati ne banteeka mu kamoto ka mali mundu oze mundu AK-47 zali munana ziba holding zene zibe ba same toto zene ngalu mta ina pista ina ebiri ina emu kati wabantu uzamuli bansaba access ya gadget zani na imba gamba anti temuina buyinza bansaba gadget access na temuina court order
4: wera wichi ino kukole
5: ni kati mfucho hunga mantu wana court order wabi kula wanu mwili watu mwalimu omuiza wa form runji bwenkubwe ngamanti babi kapita mu watu omanchi bategeza
4: ye court order boji bali
5: bategeza bayina ngana kula banga bayina pistols ngabazambadde ne wangama anti ye court order na yenga wona wonela nina ningo zitambulira ko
4: omudwele gwazimba
5: nkugira awona wulya nga buli kibambuza ne bwenzira mu
4: ngolo
5: so ne bambuza number work sense work sense wana kuda musimu yango okay wana work sense wajita kama kanyo isimu yajita kama kanyo smartphone natali ya sora kuhunkubira ila abantu wama wakumanyanti mpambi duwa wakuku wama simu ngategari yiku wana kuna vwaini wangamba njuge na kwa kodi Kampala wadu kwa kodi Kampala usangayo komanda ila wadu kwa kodi Kampala ezengoza hake ndira wasi nikana komanda wabu ezengoza hake ndira nene vangamba steka uo mbira kulaga komanda wabu
4: nchovado ine mbira joitamu yonu
5: chitegeza nti na wakikula
4: mwumenji buwa
5: matela mwashima nyi ntisa chini nima komanda aziba babamu
4: siba sanyu
5: pina yonu wakikiriza ok mwini mwamu ababikiri ya ringa na ya abamu nga kukula chi
4: tewabikiri lizamu
5: ila uyo komanda komanda wabusumi na akobu zuri teyambisa akobu vio na akamu kukasa wakusipi
4: komanda ni uyo uwe rinyarita inako
5: uyo ya ita inarinya na ye
4: achiba nabaku kwa tanga
5: bali mleya natawina goso mwari mumu ntu omu yalina uniformu ya maje minga tena tena ne mutanga ili na musanga na muka motoka nga aninzi
4: ye yavuga
5: aa na yali omu yeka yali ko mu university gadde bonna bane yali avuga bali muleya katwe tukawo bane bafuluma de bande kamu abagulawo emotoka oluji nibankube ono na komana najja nko ifana nyindo zangana babiweleza bakonfirmingo
6: bayiyono
5: nalo sana ko ne bakonfirminga nti yanze kati bwa konfirminga ambuza noma ni aliwa nanga nene ba oda ali mbuza yani muda mwe chuzo che chumu chemba de asa yemu jumade nzamba ali nimba gamba yona ku wasande zaindi nina makaa gange noli ali na makaa gange so kuuza musajja wa maka musajja na ina makanti aliwa nimba gamba ino sande sobola kwabulira ki aliwa nakubanga simanja ali
4: kanso ke mbuzemu kuba kuba kuntandiko yogera ku director wa Norman ba kugambe nsonge yali banonyisa Norman yono okutuka bakwate mwate gwe
5: tebalina nanti mukujira nti kubanga tuba directors basatu mu kitongo but oli yalinga yaitimida wa fifth na ba directors ni tweronda mu gawa katibu kule mbere ogona kudi obwe ekyo ngatume tume nyamenye obunanyuzibwa kati jukira jerugira maseyo ya kumanya bachi bali babuza
4: amwetaga
5: kati mwambuza tuso jo kumufuna nemba gamba bamawade mwada ya kumufuna maso kumbuza kumusa bali kusana kumbuza kuchama mna mfuna yango mufunye niyo msoko kula chi
4: bakumukumufuna
5: nenge nalo byankubulira ezongolo bali abasajja bakola nako
4: Nene kweta bannako kubanze kimmanyo musomesa wange yansomesa okupala yali taina nnako naye mujjukira yankuba ku ngolo
5: kati bobanga gwe atakola nnako kuba omuntu engolo na awulira obulumi oli bana abako
4: era namukya wanyolo akunkuba ngoleja
5: kati oyo komanda bamara okola pese kumpa ifananye nina musabye ebimu kati ya baina inabando sabaye namba za masimu gabwe bali bazinazo ngoje naliteka mu simu ngokola bateri yimu ngate kama ndo ngokola batindoza basubira ncho baina mwenso lima semani ingando sabaje bazine namba za abantu basubira zenso lima ezibali mu kati wetu chompola mpola ne tuvuga ne tuvuga chuga Kampala oda zikazi chuka zikazi chuka na inga tsikizwa kutunwa jenda ga
4: Ngobera nga tunula yongo.
5: Ngobakunga ngolo. Ngo ino kuhunzi kwa mtuwe otunule wansi. So kati tuta ambula. Ngo kuhunzi usawa ando zanga kumi yao. Wazi wana kwa na kumi. Iza nga kumi wazi wana kwa na kumi. Mkude mwana liko uli Kampala. Polisi. Bivari wazi jeko vyo na. Nebiwa yoko polisi. Vyo na tegu nchevasi gazi. Kati polisi nilavuza kati wano mumulesi kumusangochi. Kubo mwaba manyi
4: mukoleje mwaga
5: bwana bwana nakola chi
4: nibeyongerayo
5: kati waita ondo za sawa ngemu nebanga aba bagenda bakawanga kwanza kola search nemba gamba sina jengenda nga si ibana mateka abantu
4: tebali iko
5: tebategedde bambi ne bake oli Kampala osisi ayi na kiriza ngwa yo simemu yawe manyi yake kode simu ni mukanyonyi Oba mpesi mwenye ujike vila wendi. Na ili mkanyonyi nengi jamu, nengkuwa. Yabu ya maa nangabu marajizi mkanyonyi. Nange wendi yo, sari mwavi nengi za
4: mkanyonyi. Mkunze bali meku tracinga wa wali.
5: Wa wendi. Kati ila nime kusanga mna mateka wangi ya tu seda.
4: Nani mna mateka uyu?
5: Mkoze sa kiwa kiza and mubisha advocate. Nenga msangu no kansu kato kumusime ya wade omusale. Kubanga atambuze ensonga era yaliwo kwolo ne baza waka ne bajja laptop ya mutabani wange ne bajjayo ne bajja osimu obukadde bubiri ne bajja line ze na swapping edda zita kyakola bbiri ne bajjayo modemu passport national ID tugenda nabyo bwetwatu waka ne banga ma police statement ne ngana Nyumba gamba sikula statement nga chowali wana mateka wange. So chivako ni wan profilinga. Wan profilinga. Sawa angai mchitu nduwao. Katona kwa nabili ndoza nevateka kadukuru.
4: Mukuru mukose. Ndozenga hamazo kubanga bakuteka mukadukuru lao. Katusoke tumalo kubanga tujiawo bulangovu neno. Atobo yawe tukomawo. Sobolo kubanga tutandikira.
6: Chenda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapiencia. Nkuruze ya magazi. Ensuro yomuziki. Nebye mizanyo.

0: mu uwangule na kayimba ko tega mwa kayimba ko singo kwagala ku MTN Kola Tunes ofu kenda mukisa izo ko wangulile mukuzi boda boda 20 obugaba ne kubukadde 22 obugabi bwakagwira wo yiga munyizi star emu musanvu noti star emu biri hashi olonde ka kayimba ko sumulula vibes o ne Kola Tunes okuva mu MTN ngatuli wamu vibes zaffe tezilemesebwa
1: MTN
0: MTN, ilungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
2: Mchala na chide wancha ilachi. Amazima eduka nkera nenzugura o.
3: Temucha aja kumpagira kusikiruwa ya chichi.
4: Kati nakwe sikiri ya kwa stop. Takwa sanzio. Kati ya zari ina sikiruwa ya nzi saving. Arama somera maruwa ilo na waka. Kati kwa stop kweri njizi zo mutindo. Nakwale tebi yoto na masikiri mustaisi zona. Ozi basa una simbati. Ola oven yezi kwa emiga chine kech mupeki. Dali na amanda ka briket. Saka
5: Munabia misanyo radio sapiensi yeyonge do kukulo uzako. Guess what?
6: Sapiensi ya fama, boge Moses, Brazilian, gemanya gange, pauliza mwina, mbategeza, ntuga kutambula anga fena.
5: Tukutere do programu yebie misanyo mu programu ndabidu wamu. Eitu umidua, ebie misanyo mu ndabidu wamu. Eitandikange na kuzumeza, satu muru mwomezi guno guomu nana. Okuba kusawa nyo kutosa kusawa tano, Monday to Friday. Mugendo kumanyile vikuota kubie misanyo kweto lorensi yona.
6: Mbebi tambude, maklabu gamu agenja uro, analysis, gulie chuku wata kuklabu yo, wati mjojo wagira.
5: Yongero kubinyonyoka kubanga nafe tumikusembelezo kumpia uo. Ebie misanyo mu ndabidu wamu. Ngabia kukutu usiba kwa kampuni ya bettingi. Eye 22 bet. Betting itakiri sibaba liwansi wa miaka 25. Bubu sibaka sente, sibaka katakuruma.
7: Umulundi, achef mbile kuchenda munya kutonyeze nya fama Radio Sapiencia. Munama okota Alex Magala, ngabuli chung, nzendu woku wanga, tambula na mwe, mprogramu, chance vya. Na wategeza nti onako lwalero, kugenda kuba tambula, oboli yao, ne munama uide munafe, nsonga ze muze muziulira, oboli yao, ainebe intu vya isemu, na yetu wabade tu yao eno sabiti, wagenzo okulira nti oboli yao ate koti yabadde sobodde okubanga egoba omusango gwe. Oba wetegereza omusango gwe aina emisango mingi egyasobola okubanga gikola ki nga gimuggulwako. Nendowooze awo nawo tujja kubanga tutuukawo. Mukulu mukose, wetugendedde mukummulamuko obadde ogamba amaze okubanga bakutuusa mu kadduuko.
8: Wamusa mu kadduuko olwo saawa ndalayo nnyo. Ziwa saawa nnyada kikandooza nga abiri awo ez'ekiro. Manya obayita. Obayita, ngamba, ekyo kino ani ampita kubanga. Saa teri polisi jibakiza kuchu. Nadio misabula indiko. Nasio kufuna muntu akiriziwa. Kuncha alia gudo. Nkwata jiwa nkwatamu. Naisi na manya msangu gwenziza. Na ye nkwata jiwa nkwatamu. Nasisi ubi lakubanti. Nisobulo kufuna muntu.
6: Mugudo.
8: Kujamu wabia kwe nda. Nengamba, niwa polisi bondi. Nkwata jiwa nkutemu. Teri wa kisa kya amaanyi nnyo asobola kumpa polisi boni kunkwata enkundeta bagendedde wamuwanu. So ne bangamba nkwate engatto zange musipi sawa ningamba tomanya buli muntu abana emikisa gye nizobanga gyempakanya nga bibi naabeera nizobanga nafuna bondi tuwa ku reception kwaita obuvisi tuna twasayininga kyova banzijawo mu bufunze banzibawo. Banzi wakudi Kampala, kichiru. Nibawa ntuwala, basement. Kati, tuvayo, bate wakabangani. Yore gambuzi omusirikali kunzi kwa ntuwala. Kwa yinangi, simanyi.
7: Omusirikali woku.
8: Wakabangani. Wakabangani. Wakabangani. Wakabangani. Kwa sasa chulika.
7: Mbaba kudi Kampala.
8: Nandiyo jivateka abafuwe wansi. Eni wana ingi for search. Ila wanteke wansi jivateka abafuwe. Kati. Na hii kati yao
7: wansi jibateka wafu o waba sige antio manisi tegira bulunji kwa wangali
8: mumateka ga gezo kwa wangali yu wansi tetekidua kubayi bantu balamu tetekidua kubayi wafu na watu wala either mumuchare ochitegea focus mwote mwebicho mwebicho then kati zine ntevi
7: umusive na hii kwa inokula
8: kwa inokutula na wa sikali nga wamu kuma
1: umanyeze nkuze ndaba polisi ya wa eyo jibatikibwa
8: anda chichamu naika chafu kanumu nenga chichamu uinakubile eno niwebo likumpingu niwebo kusigwa umu sipi niwebo sikali nga kumi na yetu pa ninyanti nafupa abantu lumu usiwa kumbuka kono mduka abantu wasigwa umutima
7: na ye rane da mwana mukose mbwa kuchoga manti abantu kubuka ko nga bakusibye mpingu nenge bakusibye no musipi onabu hakoti
8: tumanya na ye chichamu mufunze chichamu
7: na mugamba tyo libawuliriza
8: asibawuliriza
7: we mulwanirizwe dembe
8: oh antu we manwanire dembe sio ni ali side yemu mushitegere we mulwanire dembe tuba abantu no musika yankubuyisinga.

0: ogero ina kubango yogera with facts
1: bobanga ndowoza yo ino kwa disclaimer nomula byo muuliza unamanya anti kino kyogeranga mu na Uganda ngo muntu mala ina awa ndowoza nyi
0: bamazo kuteka mukabanga liwanse yo jibateke emirango kubagwa kingambi badde nanga
1: sikiri kati tuvuga uyo wambuse tukwataga Death Road tukira tubwamu ku Makere Hill Road uyo Makere Main Gate uyo Wande Geya uyo tulikula hundi ya Wande Geya nga ebyozolo binziruka ntandika okufumintiriza
0: olagawa
1: ndagawa jukira eyankubira essimu ndagenda ku makya yangambye leero lunaku lwensemba okulaba enjuba lwensemba okulya
0: awo bikugira mu bwongo
1: obadde abantu nnya baŋŋamba leero lwensemba okulya lwensembye okulaba enjuba
0: omugenzi tamala emirundi awo ng'akuba kawonko
1: nga kati amagezi gansa okujja naye nga wona wonna sitidde nga onekwa kufa buli muntu alina okufa ekyenjawulo nti ani asooseyo munne
0: era nfudde ntya
1: naye nga ŋŋamba nfudde sibudde ku bwana bwange wana nakulwagira okola saaki abaana bali ku ssomero
0: omukyala
1: taliiwo nga ndiwonzekka ku olwo era teri okukyanyambako esayidi yemu nti abaana bange tebafuna memore eyo kufuna kifaananyi ekyo paka tekyali bavudde mu bwongo
0: n'omukyala
1: no ofcourse yo omukyala yabimanyira kuba sigwe gusoose kuba ne mu 2022 baatuwambako ne batwala era mu safe house nga batutugunyiza mbuya emisana ngaekyo batukomyawo mu safe house okwebaka so ate nga sigwe gusoose era ne mu myaka egyemabega bazi bankwata okulwalira bannamawulire so kati yenga ebyokwatibwa si kipya ng'ogyeku nti baali bampambyewo wambi naye nga ezo incidents zibadde zijja ye kati nga akimanyi naye ba abaana bange kuba ebbanga lyona lyonna lyenfunye obuzibu obwo abaana bange tebamanya kujjako abakulu nibo n'abato tugezaho okulaba nga
0: tukibikkirira
1: tebabimanya naye olwoleeta lono bamanyi bakimanya tebankyalira ebuzira bamama bamuteekako kazifo k'amaanyi nnyo oluvannyuma lw'okulaba tiktok ya neighbor yawa omwana w'essimu kati jiga fulaito abajjako amaamamu wange abajjako bino lyagwawo
0: balemera bakintu
1: kyonna kati ate bagera ku neighborhood bali okulaba nga abaana yasenesa vidiyo esooka alaba erinya lya kitaawe n'ekifaananyi nti abuziddwawo
0: ate bwetegereza tiktok eno engeri gyeopaleetingamu abantu boli closed nabo byebintu byotera onnoonyerezaako byebakuleetera
1: kati ate mumwana layaba vidiyo nga nyanga zonna ziriŋŋana naye ng'amaze ennaku nga nnya ng'awoze maama we
0: taataliwa
1: mugamba taata yagenda safaari yagenda anti jukira bamanyidde olumu tugenda tumala wiiki namba toliiwo nomala omwezi nomala ennaku ssatu mirimu gyaffe kati nga wakimanyi nti akituufu olumu tugenda tumala wiiki namba toliiwo nomala omwezi nomala ennaku ssatu mirimu gyaffe kati nga wakimanyi nti akituufu taliiwo naye amakulaba zino tiktok addayo agamba maama we maama taata n'afa nalaba nga ali mu pifo agamba taata n'afa nemuziika notatugamba kati ati jukira kyegamba tiktok buli muntu yatekangako kyekye abuziddwawo tamanyi gyali awambiddwa kyeka bamuse oba okitegeera naye bwabiraba ye ngumwa n'omuto ekyamugira mu bwongo kyekatekola ki
0: yattibwa
1: maama nebamuziika
0: nebatabagamba
1: bateta lon yajja eruzira nebabakakana omutima naye olwa innocense yaabwe jukira eruzira tulaba muntu tosobola okukwata muntu mu ngalo aze okulaba naawe omusiri okwata katimba booti naye nakwata eri nobanga abebuuziza obanga abekubira ejjambo naye kwekwebuuza so kati mutabani wange ali mu pitu nga ngamba dadi jangu nkwekukaaga bambye nga innocent tamanyiki so but tuvuga ekiro ekyo nakuzizayo wali ntukata mu basement nebigabule nti twambuka emulago ku ddwali ngamba enemulago kyengenda okukolayo erakunkubabiyiso ebyoziyamutwe
0: kujjamu kibumba kuba neezo ensonga nga nazo
1: nze kyekuba tekyajja naye ngamba kyaikaba kiiso kinzita
0: ofudde kiiso
1: oba kubankwa butwa bante.

0: nem fiire ekyo anjukira olwo nga bitasa okunkuba mu buwongo oyo kade bangamba emisana nnalina bandi awo tusinga ku polisi ya mulago dwali ya mulago eyo main gate ya mulago eyo saidi eriko parking muyamba seno wakakande waggulu eno niwakaisa gate ya mukyale naye eddako awo kati ne banzijamu ne tuyingira tetumala okuyingira bwe ne banjesalinga mu kitabo ky'abagenyi oba abayitawo obuyise ne bantwala wansi eyo mu basement emulago erina obudukulu obw'enjawulo sokateza bantu bamukadukulu naka basement ekinalabira ennaku tulaba nti wano okuntusa kuondi Kampala ng'okuntamakoo omutwe kisinga obulumi bwe nayimpulira n'obumonde bwe nalimmeze omutwe nzenna ng'okuntamakoo omutwe kisinga okubanga kweguli like ngaatisobaosigaza kiwuduwudu ekitasobokanaye ngaomutwe gunuma nnyo ebitagambi ajjukira nali muyala nali nakuma okulya ku lwomukaaga omanyi polisi yange yali nti bwe ndya kusawa katugeze nga kumi nenzikuta nzeemu okulya enkya kyamisana yerutiini yange gyenamanyiira okulya njagala nnyo nendya nenzikuta bulungi then nempa enze olwokuba nti ebise ebisinga nkola ntubbi sirina mirimu gy'amaanyi gyenkola nga njagala emmere eyo sobola okubanga etambula n'emirimu gyenkola kuba bwobanga okola n'emirimu gy'amaanyi olira mu budde kubanga sisitimu eba egikuba naye olwokuba ebise ebisinga nkola ntudde kati nga yerutini yange wentyo bwe ndya olwe sande siridde kugiba bankwata sinalya netugenda emulaga ekiro ekyo era saalya kujjako omuserikale eyanprofilingeyangula ekikopo ky'obuugi namukaabira okusaba ngaemu awo nemugamba nfa naye musajja wattu mu mbeera ey'okwenyigiriza katalina nangulira ekikopo ekyobuugi naye nkinywa era amwebaza kati bwe tutyo nebanteeka mu basement
1: emulago
0: naye awe nalabira ennaku
1: sokoleke basement eno omulago ki gwejogerako
0: amanyi eddwaliro emulago ng'omanyi kanisa yanabi kakande weeri kati eyo geeti eyambuka ku main gate ya mulago waliwo ne parking awaliwo poliisi mu mulago omunda kati awo poliisi eyeyeyo
1: erina basement
0: naye basement eryenyogoga nzigule kuba omulugi mulimu katimba tojagamba nti oba mulimu
1: era
0: waggulu waayo wawanvu tusobola okubola mpa n'okwatayo naye eriyo ebituli obumooli bw'emitayimbwa era tusobola kugamba nti tolaba nsi buli kimu kyaba bulungi naye wanyogoga temuli kafaliso temuli kakeeka temuli kasuuka mulimu ekibaketi ekiri ku tooyi mulimu ne taapu etunudde mu tooyi nekibaketi ekivundu ekirabika obubi ekyagegera ekyakwatamu n'enkonge mpozi nga bakyoza naye nabeerayo yembagamba besamu batereezezza naye yembagamba byatandika enaku z'omwezi nga 29 ogwokusatu paka nga 31 ogwokusatu kati ekiro ekyo neneebaka nalimu ka tishaati ka mikono mimpi n'empale ya jiini nalina byokka kati nga oba oli wakwebaka osooka n'otuula mu kifo oyagala okwebaka akabiina ne kabugumyawo eramala okubugumawo nadakika nga 3 n'okwata oluba n'oteka wenyini awo obadde otudde
1: awabugumye
0: nobaya kukyuka era otayiminga wenyini awo wedde watadde oluba wookyuka n'oteka saidi endala ekyo kyantukako ebiro 3 n'enaku 2 kati ku mande sifuna bagenyi sifuna mmere sifuna nkyalira ne bannamateeka abange ndaba saawa 2 ez'okumakya nenga bwakakya bajja kujja 5 nambo bo ya bali engage bibaja kujja oyono mande musanvu ningamba ye na ye abantu abategedde wendi ne batandika kamera kulya 10 12 buzibye naye nga n'obudde okubumanya manyira ku kubaziina togo musanvu ezo 10 ezo 12 eyemu like uwe bacho nakwemanyira obudde nebuziba olwo okubiri nga si kyasobola n'okwasamya akamwa nga sokankana kati neŋŋamba singa nemanya mani bwe baziba nga sirina omanyifu amaactivism wabawo sains kwomanyira olwo kyali kituufu nga sibwa kuba nti nakyayibwa kuba ku levu onoona kulamba nesifunayo muntu
1: ajja
0: kundabako oba okuleeta ku kyokulya nga tekisoboka newankubadde bayinza kubanga tebanjagala nine famire yange gyebagambye nti ndi kuwundi Kampala poliisi naye tasobola kubanga ez'okuwundi Kampala ne bagamba ti ndi mulago okulwokubiri zibula saawa 5 namba 1 omuntu bwateta asaafa
1: mu gwana mukose ndowooze katusooke tumala okuba nga tujjawo obulango buno ate oba olyawo tutandikire awo wenyini
2: twesuza essaawa endala time check essaawa ziweze 8 ez'omutuntu time check ekutuusibwako beera musigansimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna weoyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 65*6 olondeko investa oba okozesa MTN momo app

0: Seiko!
1: Statewide insurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority of Uganda.
2: Chenda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapientia. Enkuruze ya magazi. Ensuro yo muziki. Nebye mizanyo.
3: Omulundi achio kumidyo kuchenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia. Munama ukota Alex Magala. Njaru ukubanga tutambula ni munafe mukose. Oboli yao nga tunyumiza olugendo re. Wakati we yalinga awambidwa kuvayo okuba nga ayogira amazima kuba ya gamba amazima gega kula ki gega mukwazayo njagala okubanga mba niliza musawa ya pene yokubiri ato woli yao esawa ya pe esembayo mu program e chance pia mwena mwena abeku midok chenda munya akatonyeze nya fa marriage sapiencia mbagamba chemukola chamanya njagala okubanga ntumirako senga wangawe masajja senga Reste Namboze ne senga Anit Nantumbwe temuvira ko dala Radio Sapientia igamati ya nsamba sebu ya munabudu atoboli ya waluo ne kanso wa mulabire Moses wa Trent Legal Aid Foundation awe machinge njagala okubategeeza nti chemukola chamanyi dala Anit Birungi awe nansana na mwena mwena awe kumidyo kuchenda munya akatonyeze nyafama Radio Sapientia pozi no kujukizako ntika kensabye mzanyo atuse njagala okubira nga mategeeza nti December abe nansana mwabalidde mpanga ebinu lyo nalyo na tugenda kubanga tulimalirako au enansana bwana muko soyo tugende de mukumu muko oli mu basement yenu jogambe nyoko genyo ogambye eri bitundu bye mulagao
4: sina mutundu eri ku police ye mulago
3: eri ku police ye mulago tunafuna yo wadde mchalawo wadde wa family yo wadde ba activist banno
4: kujja kujali nenso la yeka
3: okumanya basement nyoko genyo nenso ya tesola
4: safu nayo kawuka
3: no kawuka takaswa bela yo
4: saka labako ukawa ngaje
3: mpozi ogambye okwero okwero kawo osoka no tulaoni
4: wabuguma kati yao no okote kawo ruba yana wabu ochuko menga shua
3: awo mazo bugu
4: mazo kubugumya ochusa jukira ene ba ene banku banga banchu nyanga bambuza mbani anteka mu sente activism wanga anya mteka mu sente bambuza gwa soso kuwabira government okujiwangula
3: iyo lima fande ngo bamaze okuleta no
4: besi ah no nzibwo walinga chai mukono jabali olimu na mawuli olimu na mateka ronda ko chimu ezo so okola mawuli le okola mateka iyo bwatambula buli ku mukutu sente zo tambulira ku mukutu ozijja obalowoza nti
3: ogena ku mukutu nti
4: makusa sula
3: ndio kuja no credit sapiensi wasoka sasa
4: sasa kuwa na for example katinga lero nsoso kuwa mukuru magala sente kuja kunyoroge rwange wonga chimalowoza nela bila nti nimwanzi wa demeri ya mawuli ati je mukutu ja mawuli jino atako ibintu kwa ko
3: no kutereza ensonga zino pezi bazitukwata ko titita bisatu kusoka sasa
4: kwa katinga katugeze ngete na impangu de malimo uwayo obugamba nti obali mna mawuli oboli muntu wa bulijjo wosanga for example omwana nga musobi yako osoba kusaba olukusona musobi yako nimkwata katano
3: kyo kimwali muwali ya muliyoteka
4: muliyoteka
3: munsoke nkwata ekifananyi
4: nkwata ekifananyi ngokusobi yako mwana
3: akusige gakonde gaga kukuba sina chindi
4: okuta osanga omubbi amenya nyumba
3: nzoke nkwata katano
4: kuba muzungu bakita consent consent
3: ntio waye mukuru mukose
4: nkusanga omenya
3: katambi
4: nkusanga omenya nyumba ya magala nzikiza nko ata katano bosange chinya mulugudo wanga nso kugenda ku SCCA nimba gama nonne maki ndi eyo nokusa piensi yao wali olugudo wazira mu chinya ngenda kwa embozi ngenda jukole kati byebimu kuyali moteka ifaitu wangu ninga no bamfunana ani anteka mu sente okuwa bila government
3: tebanna kuchalira
4: tebanna nchalira kale kuwo kubiringamba wano wesewana ko
3: oruzo kupira
4: ina kuvumulire eno
3: mu basement waliyo weka
4: wadamu nigina wa peke nani tali tawo wajawao umsau bali wakutte neti yalwam na afuruma na ye awunagamba wanawenyo kulagira obukugu wa mawuli kina soma investigative skills unazona zinafuna zina kwa lwale weza kwa lwale ero mba nasomera bwerere era mba kupata kwanga sa zimu kula sawa musangu nga mulaga akubiyeko nga benganda banamateka bemikwano nebebuza nategedde bategedde batya ekyo kachoka kyali tensasajje yombesina nebanyambula nebankola
3: sokoleke otakula omutwe ogamba nti ne course unit yo eya investigative journalism
4: basatu kasalero
3: oyino gya apply nga kwa obudde
4: ne yana gamba
3: kwa kudio chike wakwezi sabu ulago
4: yunwa kujila vengana kwa sita kwezi wanu mba nasumila kwele ila nefizi wangi kwa nasumila kwele mzina zai sende zangi teri ya nasumila sama uli ne ngamba ziba zafira kwele
3: nge tonzi bideko na ange wengwa mumbi wezi kyo
4: lakini chala wabaya ya kubba wabati ya kusumila sabu kudio kuma ayo dayo sabwe fizi balance
3: sebo wechintu kako sebo to ya gade nange kunzibirako nange okusajja mbuone bwentyo
4: yakusomesa lecture we yasomesa ko sinje tumubanja kale nje mu kuwanga tofude ku mpero saga saga
3: osajja te wina kumanya
4: kuli wakwe boko dio nje mu kuwa ngatufude ku mpero so kati wentyo funa kubenganda bajja banja kamere na amazi ago kunywa naye mwana wa nyabo bande tremere yanne mu okulya nali nkankana n'okuva mu basement okwambuka natambula naye kwata ku bisenge nga si asobola kwewanirira tulya nakisembu kwe lwa mukaaga kati leero Tuesday
3: oli wanyogoga
4: ndi wanyogoga era by the way nafunayo ebirwadde
3: n'okweraliikirira
4: nafunayo ebirwadde ebitaliwona eyo mu basement so kati bajja bande tira plastic ka plastic fork ne kanemu okuwanirira nga sibula kawanirira nga emikono gikankana bigere bikankana inanyuma nga amalusu gaakala nasiyaina amalusu mukamwa nga sibula kwogera naawe olwe nti nga mpunya mukamwa iba nesisenya nga nabako
3: n'okwogera nga toyogera
4: ate njogere nani
3: wabuli akamwa gyekakoma okubanga kabunidde
4: kwekuwunya jukira nepika natuka neyiwaka amazi kuolo kuolo obunyogovu obungi nga sinamanyira basement obunyogovu bwayo neyiwaka amazi mutoyo naye nkawaliwa nokulaba nga siyana amaanyi okwesa kaloriza enyingi bwate ogiraba oti nenga kankekereza otwanyi kati bajja bayinta emmere yannema okulya era nalyako kitumi kya ttooke kali katogo kamatooke nga mulimu omuceere ne capati okuliko nenyama era katundu ka kuteekayo nga amazzi wemanyi waka amazzi galaye okusanga lobuto obwereere kati wentyo olwokubya olwo abantu bamanya jukira nafulumayo ngena okubwayo nga n'omumyuka w'omugezi wa poliisi mu kampani emiraano bali bamubuuzizza omusango banvunaana era nga agambye nti twamukutte era fabamulina wabula tukyanoonya omusango gwe tumuteekako
3: infact era n'okujja okuvayo okudiikira yalinga nti be bakulina tebaadiikira yalingirawo kulwa mawulire gasooka okusaasaana
4: yali pressure
3: from the public
4: ne
3: bannamawulire kuba gwe omulimu baagukola
4: era bannamawulire bannange mbeebaza nnyo
3: infact ndowooze wiiki eyo
4: bannamawulirembeebaza nnyonyonyo n'ebitongole bibazibeddembe embassies ez'enjawulo abantu sekinnoomu amazima banjirawo omubiri so bwe ntyo mpita mu mbeera eyo era amawuge gange gaalwala amawuge gaalwala era bwe njogera ennyo ono mba ntandika okukotyoka naddala nga wendi weather erimu obunyogovu mba sikyasobola kwogera era kisobola kwogera kusooka ssaawa bbiri nga sinywedde mazzi gabuguma naye n'okwetayiminga nyefuna amazzi agabuguma ndyoka neyongerayo naddala nga ndi eza mu esi oba nga ndi awanyogoga amawuge gange gayinooneka amaaso layiti eri etavaako amaaso gano gaafa so amatu gano temwali biwogana temwali nti obaki naye gaalwala era gatukuyisa ne gabanga gawuuma nafunao complication ezinyingi so kati olwokusatu oba pressure oba pressure oba kisa kya katonda nooza nebaza katonda yali katonda mu nsonga zino eyazirimu bankumya kuodi kampala banzijako ebinkumu
3: basment wamalayo ennaku mmeka
4: namalayo ebiro bisatu three nights nina kubiri na ye
3: na ye ati kwa unako lulu baso uko kujio kwa nga wakule chila kuchokulia enako weza dako basigala nga wajia nga wakuchari ya kunga wakilisa
4: duka kwa uko vili wajia katia chilo saa wange mwao wawo msirika la kwa tibuwe chisa ya ine emele jiri alidemwe cheme sana akonga na umu chere katika bisi gademu mtifini waliuzi na tifini ziba na umu kono utakogo ya baburu kuse visinga kwa na umu kono ya baburu kabanga kala kabaketi kanumi na hiko kata
3: kabana wama sumibati lo buko zisa
4: ndoza kati yako ya alidemwe mmele katika siga demu katika jiri atakasa wangemu na ngamba batu ganyo kuwe mmele batugana abenganda zokujona baba namateeka wakizo kulaba batugana nuko chakwebika toyisa hozo kulachi
3: kujifuna
4: na yenso kukiza kufira munonjala emere nonjiride ke chemisana sinunji nese nabo sobozi kugulira mere tegerekeka bobo sobola lyako bobo sobola zukaka na yezi chenisobola ya chenisobode na yezi za ukulia mpega hiribe liwa na mkulinze kwa speed joo sobola so that mvao mangu baka mama angalika kubareka tusanga uo ama zima kime ya yari kabobi na nsibili mdamali zigewande tede kubaga ya sigala nyo wako mpola na yenge yari numa za sagala kaunga na ye na gamba sina chakola na yenge yari kabobi gova kumele jwa kideke cheme sana waki sani kia honge chabu guma waki wita kusawe
3: mbetu ya nye
4: waki wita kutamu nengalo matali sinze ufoko kubia mwaka fana nyaku
3: erinyari afando yu walifuna kubwa ya kutasaba
4: ila afana na mweba za ila sari ya kumogia linya nyeze nende jina mweba za mbu
3: na yu uchali in touch with him
4: sa nyizo mwe nyizo
3: kale chengeza kugama ntoma nya in future
4: yu of course kukosu yungame na mwebaza, ilani cha mwebaza, nilu msangu waliru, sigala mwebaza. Kubanga, by the way, sibuli bantu, mwinstitution, ilimu awalunji na awavi. So, mwinimu awalunji, ilamba wechitiwa. Ilanze ngu mtu, umuanyi zuwe dembe, njega na mirembe. Kwa mtu watu balaga akabonero, akobumu, aka humanity. Musamu ekitiwa yasi jja kulimba ekubeli abali bambuza wasanga yani ani yakuinterrogating basement sina muntu nogu yamusa kuchibuza chonanga ni mu basement okujja ko OC wechfo era kwa routine patrol na nsanga yimata bamugament jendi bamwandirive uyansanga ne yekanga kumandi kaungenze nanga batebu nemubulira nabanga akuba simu simanyi yera kubera simanyi bayoga yeye ka nyaso bali kujja kugujja abasirika okubera bamwendi kyechoka naye teriya nkubako nane basement teriya nsoza teriya nsonga mu ngalo teriya mbogolera nedda
3: kujja ke ngoloze yafuna
4: zafuneri
3: no bunyogo
4: nabyo nasanga wano obutaliya obutebika obuteyalira no bunyogo sobunje Obwechitalo. Kwezi nesakalo yito yito chanyi. Ayimpisemu, okuntatisa, lewe okumyo kulia, chada muku ya, nisima njini yoso mbiyo kulawe njuba, evyo wewe. Nyao tali echo, nze, safu na yo, kuzibu labuli fiziko, okujiako evyo, vya mkwisi zangu. So, wakusa kutu gena mbaga wa mkoti.
3: Baku tuwale mkoti cholo.
4: Ye makere wa jita Law Development Center.
3: LODC.
4: Gawansu mbiyo msango, emisangeji ebibi msango gusoka mbo nasindi ko bubaka obumala ko obobwela likiriza banansi sending distressful signals to the public then msango gokubiri nasasanya amawulire
3: akobulimba
4: ndi mukomu kulembeze wegwanga Janet, Katara, Museven, yali kaputi.
3: Kaputi?
4: Yali afudu.
3: Yee, kati ya ujeja anga atigit.
4: Kati,
3: Baku gamba. Emisango baku gula ke misango
4: ebili.
3: Okutisa banna Uganda.
4: Banna Uganda.
3: Nokusasanya amawulire ag'obulimba nti mukyala wa mwami Museveni Geneti Kataha Museveni yali avudde mbulamu bw'ensenga.
4: Bakirimu. Mhm. Era je tuyise oina wudde honga ngama nti bakimbuza akoko.
3: Aha. Ochogedde kati ngo tuse ku LDC Makerere nti je misango giba ku.
4: Nange bwechali. Kati awe manya nti je bali bambuza classified information. Ndo sayi je bali bambuza wambuza nga nga wabuza nti yeri waje mufu na ana. Na ye, na ugame tingia kuwe wachi numa nyingi ramu. Mm. Kati embo zeo yali etambu de, baka kwenza mubise, barumi ya mubise. Kati, nga nafu batu batu buza, banna chituu kutuwa gamba, banna nisi chituu.
3: Umanya bantu ba, umundu kwe besi kutuwa wa information, umundu na mauli.
4: Nga batu buza, chituu kutuwa banna chituu. Ndi wanda kusama chituu. Kati nga mlangi, ya. Mwindo kuchu statement, bichi bichi. Kati munnange of course kwamanya bamutute embu ya mudwaliro naye nga of course
3: era nabe twafuna ngambu
4: nga tusobola ku of course obutwane sources naye si bu information byofuna
3: but you going to disclose it
4: yes not until ngofunye official statement olango okubidde akwatibwako nakkiriza banaagaana kati nombese akweyo comment
3: then no, you also comment
4: no gamba nti bannani yadi bigambi wa ABC bisibi tu kubango ono agambi wa ne right naye munange na ngamba ne mugamba bo yagala okuza abantu emitime nguru kwesa ekibanja kyo tujja kwesa mukutu na kwali tukimanyi nti abantu tembuya okumujjanja kubanga kwali funye information nti bali bade bagaku mu alabu eru naye embera jali mu tasobola nyoni Nzine mugamba kuba nze program director nzabaza kugera ku mpeo nimugambo soko kicho uninga asaindi video na isimu kutu nze gwe manage ka kati ye wati msaja watu we kuteka hiyo nti a embe jali mna soko kute kwa kunyonyi na mtu tewa
3: mbuya
4: na hito msadili watyo waita wo na kubimu kwa mkaga exchange yonga ni ex ni wakaya manyoni yanku vila yali akomenya ku tweet yeyo eyokubiri kati ngo bamusitudde omuntu le Georgia kati nadamu apose kati banange nembu ya elemereddwa
3: nayo wali dwa Georgia
4: otwogera ali kunyonya watu ali bwa kufuna bujanja ali busuka ko wano naye tumusabire awone burungi naye togera linya nakosa shi kati ndo bonde balowoza nti yali ategeza era bunyagali ye okugamba nti we wish her a quick recovery bonde za bachi once dating na nti za mufu pe wuzi kanga gamba nti we wish her a quick recovery maso mele misango ayo gayoga msaba beiro mlamuzi wali mu epo wo gwokuna
3: ensonga nga tutuna tuuka keyo ensonga ya numa nyeno tojinyonyodde bulungi lwaki bali bamwetaaga nnyo
4: anti bali gabaga bateka kufaire yemu jukira esimu yange yabaga tracking irako nti olokuba nze manager w'omukutu gwaffe nga tenze program director nti business zonazo zitukira kunze eranza discussing a business zonna kati poli sayo bulya bwokola post obwo bwo no san client omwa namba ya yasimu kati bona bona bali bakosa ne post yako la kumukutu gwe atako namba ya kati bonde balowoza ndo so bayi yabo na ine nange banetaga zina chine taza kutambula activism ono ngale chitagiza mamani ye bidye byekusa kumukamu 7 kati nga fembi
3: mubika omuchala omukulembeze wegwanga
4: kati nga fembi tulina intersection etuta kufailo yemu kati awo noma ni waingiramu kati ye bwamanya bino tibigudde ni yetegula ekibabu ekyo sitimala okuyita lacho yoga ndiro ziranga lumu epo kati tugira mu Easter weekend yabwa kusatu kati nga olwo kuna Good Friday awonene ne zilanga nakuwa nakuzo mwezi 14 wawa pa bayi nduke ruzilanga ni sedebo tukeruzira kuma ya bulizamu bya bampagira bya batampagira bya banyivu bya basanyufu
3: sokoleke bina abambi batukayo nga abamba sokana batulugunya simanyo manyi bila bagamba aliyo bakatikiro watuke lingo liserebu
4: anze ulamu wanyangu bila natuka tatu kwa sawa nga nyeze chilo kwa basi ya wawu kutuwala ndepa na mweru ndaka nyanya ndia kwa rodisi ndia kwa itila anti-corruption court watuke nyeze so tatu kwa eluzea sawa nga nya natuke eluzea sawa nga nya Nsangu msika, msika yunga soo kusangu yunga kukuru yi mbukwanga na lise mama we.
3: Soko leke. Janet, aina yunga umutaba nyinga msirikale?
4: Munda anga waina habana, mbadisi chimanyi.
3: Koyo get denti aina yunga umuana anga msirikale. Wajit soka netuja uvu lango wama inja bunene. Atuvu ya wetuko mao tu tanigra.
2: Chenda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapiencia. Enkuruze ya magazi. Ensuro yomuziki. Nebye mizanyo.

0: malicious prostitution. Application yokubiri ekwata human rights enforcement ngira kuita mu human rights enforcement act. So kati nabo wadde bo bampa bule kubanga ekibaisa ba council nze ogwanga ko instructions kati bo bataganyire ebitabo bambulire
1: byo bagambi bima bima chinganire bila
0: kufa amateka ga nebe nayita mu bi bizimba emisango nejimirira tukati ninda oba ambulire ekinaba kyabanaba bawunsa nacho then tutunke obalanga yasaba buwumbi
1: botoja kwa mukawumbi
0: nze si tujja kulaba wabuwumbi wameka kubanga wabulamu si manyi banki yasaba kunsu obanyo webride inafuna yo amawugwe gabeyo gajanja iyo bisese kati gawana kati nange sowa kubavira kawo ngase dume yasezenta munti mwana nomana nzita ngamusungwa de mnanfumbira wa
1: kansula kubuzeyo kansula yasini sentu mbombanyi
0: yes sir
1: kwali ku timu yabanda matekabo
0: a nedda taliko taliko nze nko saba kiza ane mugisha advocates na yenga bana mateka bonna mukono jangi kubanga nze mpolelezo bana mateka abenja uro bana mateka ya soka yali aiza kasema kadde nga sinafuna yo Aaron Kiza wakiza ni mwisho advocates nga sinafuna narukola nga sinafuna gawaya tegule so nga wana mateka banji binti ambla na huu na hii mweno mguno msangu
1: wadu otambula na katoku musime
0: Kiza anamugisha advocates
1: nga lidi kaso ya katoku musime
0: mzina na hii swakitinga farm katiyo farm
1: nga kufunida
0: nga kufunida njimata ya kamza fayo yu ya so wetuli kambarinde chabana walipo jibana wampadde ngende kusinzira nangi kulaba tulabe che chidako njako mawonte geze abawuliza abafe abasa piensia au na watu so kubasa piensia waka
1: ndoze nga tumaliriza bamekabo ya galo tumira yao kuboma njyo badde nebo ya galo kwebaza mu nsonga zineno kulaba ancho shodo kubanga final ozwangula
0: no nebaza bana mawulire nadla ne wakade mulimu abavale ngabanga mbambo kimugwanide abada ya likes na following nenga mana mawuli achogera na ye freedom of speech and expression ye gamo kuba ye dimu kudembe enwanira so ndali wa dembe okuwa endowoza ye so ndiyo wanga ya asali wa musanga yakasa na namubika yanga yakasa bwinjo kumubika na ndaga likes na following ye mutufu okusala wejo. Nenye nila sabana mauli ya bonna. Regardless. Noi ya gama anti. Nenye gala yi. Yasuo kutegeza audience ye. Kiyo na mauli ya kwa akibua. So yetu wakati ngecho. Hawa ineto fali ya kwa lachi.
1: Ya kugata.
0: Ya kugata kwa kati. Nchyo mta wadala following ama nye. Ya vika atusewa. Kati wago yu msanga. Yamwe nini uyu. Anye mda mwaku wategeza. Nchyo mtu kuna gamba ya yano nyala yi. Mamu. Msanga ya buhusa vupa. Nebaza ebitongole ebiwanyizi by'eddembe eby'enjawulo wano ne buli bw'eggwanga nebaza abalwanyizi b'eddembe bannange wano ne buli bw'eggwanga nebaza famire yange kubanga bayimira nange nebaza bemukwa nabo kubanga famire yange teyajula baali banywa baali balya uwesaali nebaza ne Katonda kubanga mu nsonga zino abadde Katonda banji babakwadde mu bintu bino naye nga tebafuna alamukisa kufuna bbeyi so gamba nti gali magezi gange oyo owa waggulu yekka yakikoze kubanga gwakuna gwakutaano gwamukaaga gwamusanvu gwamunana myezi etaano fayo ndibagigoba nga abantu abali musanga gyefaananyiza bwe gityo bali myaka ebiri asatu na mukaaga so nebaza Katonda era muwe ekitiibwa n'ettendo ebbanga lyonna so omwezi wa Sapiensa nkwebaza webale kubanga otambudde naffe nawe mukulu Magala nkwebaza okubanga ompadde omukisa
1: nange okukkiriza nujja nenkwebazaako se
0: kyalingeko nabali baffe baza bawuliza baffe bamanye ebimu ku ebyo bye tuyitamu naye nga guno si gwe gusoose bali bantuteko nayenda byeko bebadriringa nawisamu dviru abachunya maria yetabatambula amo tabajidamu kuzala like ngensonga nyingi so banji banaffe zinafuna omukisa nti natulugunye nakusaba munda ebiwundu tebirabika naye tulina abatalina bigere tulina abatalina mikono abatalina maaso so buli muntu tukunyesa njawulo era kisinzira besiba gyogenzeemu ne sefaus gyogenzeemu so nebaza Katonda nti yantwa yansobozesa okubanga binayitamu n'okusomoza no banayitamu nyumya kunyumye nti atakkiriza yinza okugamba nti mpaayira so nebaza Katonda nti kale mpaayira naye nga ate eriyo bannange nga takubuulira tomubuuza mubuuza jasi obuuza obuuza nti wabaaki naye nga olaba bulabi ntalina kugulu oba talina mukono oba talina njala so nebaza Katonda ekitiibwa n'ettendo kimujju
1: oyina kirabu y'omupiira gy'owagira
0: mu Uganda
1: tugendako ebungereze
0: asokawano omanyi bomuti omupeetera obuzibu mwetuwetera obuzibu Uganda wavira then ebweru w'eggwanga niwa United Manchester
1: nze nuni waseme era gyala okutegeeza bino nti nawangula satu
0: omanyi
1: nereero ngenda wangula
0: nze sikuinaako obuzibu owoluvanyuma okubusooka
1: ne season
0: ewebyaliokubusooka
1: omulungi adeyo 19 tonyeza ennyafa mu Radio Sapiencia njagala okwebaza okubanga mubadde muteze amatu tubadde tutambula ne mukulumuko senga tunyonnyola byonna byonna ebyamutuukako fenna tukimanyi okulonda ekwalinga kwa kaggwa yasobola okubanga awambibwa we yalinga ava ku radio emu ng'amaze okubanga akola program bali bamukyazizza we yawambibwawo ensonga ze ne zitambula nga bagamba nti okusinziira ku misango gye baali bamuguddeko nti obaoliawo yeewanisa emitima gya bannayuganda obaoliawo n'okugezaako okutambuza amawulire agatali matuufu nga bagamba mbu yali abise omukulembeze w'eggwanga muko omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni wadde ng'obaoliawo sabbiiti eno kooti yasobodde okuba ng'egoba omusango gwe kati tulindiridde kyazzaako ndowooze mumuwulidde agambye nti wakwongera okuba nga atakula omutwe wamu ne bannamateeka be okulaba ki kye bazzaako nga wekatagirya ndowooze bandimuyiira obuwumbi bwa ssente wano sijja kuba nga nsukawo sigadde nze munnamakota Alex Magala mbagaliza sabbiiti ennungi.
2: Kiki ekyakusibya?
3: Omusibe tabana Joyce. Omusibe tabana
2: gwali musango oba walangibwa bwemage obadde owuliriza programu ekyansibya ng'ekutuusibwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda bano nga bakola ku nsonga z'ebyamateeka basangibwa mu makindi emabega wa kkooti y'amagye ku Mire Nabbanja Road obuliddwa obwenkanya mu kuwolerezebwa weebali ku lulwo.

0: wewa kugambye nti saawa eweze akati banaffe abejje ya mama bikira Maria bamaze okutuuka mwami mugumya atene mwami Kizito babana bamaze okugoba obumale tetujja kulwawo okujjako okugamba nti tugire tutandike tutandike ate olwaleero kye baatutekedde tekedde tubenga tutambula nakyo abooluganda mbandiriza nnyo
1: tubalamusizaako abalungi abatuwuliriza tubakulisayo yonna gye musiibye ne tubeebaza emirimu nga bulijjo oluwulira akayimba ako omanya bumanya nti bannajje fe tubabuuzaako ku ssaawa zino n'olwaleero nno ekizibu kyomba kristi kuba bannajje abessaza ekkulu ery'e Kampala awamu n'owooluganda
2: mugumya Lubega Roni
1: katandike n'essaala zejje mu bufunze nga bulijjo
2: mu linnya lya paatiri n'erya mwana erya mwoyo mutuukirivu aye mwoyo mutuukirivu jangu ojjuze emyoyo gy'abeesigwa abo bawe okwagala ennyo sindika mwoyo mutuukirivu byonna birongooke mu linnya lya paatiri n'erya mwana erya mwoyo mutuukirivu
1: tubakulisaayo yonna yonna ate n'abawummuze ne tubakulisaayo ku masomero naye wabula kano kalowoozo eri abazadde abaana baabagaanye okusoma mu luwummula ekyo kirungi naye ate abaana wagamba okutambula ekiyenje kitambula kire bayenjedde abaana buli bwotuuka buli kanyomero era obweraliikirivu bujja kubaawo gye bujja abaana tebatudde ng'abakulu we baleeta
2: ekirogamba abaana abazadde abaana baabagaana okusoma mu luwummula naye tebaabagaana kuyiga okiwulira waliwo enjawulo
1: abaana baali badde batuula nebabeera waakiri genda naye ku mulimu
2: otyo
1: gyokolera
2: budde bwakuyiga ayige bwonoonya ssente kwekyo tagenda kukisoma ayige bwe balamusa abagenyi ayige bwe babeera ewaka bwe bakola ebintu ewaka naye enjigiriza eno nga bw'oyogedde eyinza obutaba nnungi kubanga okutaayaaya kuno oluusi kuyinza okuzaala ate emize
1: budde ku masomero tugambe babadde ku bisulo bambala ennyambala abasomesa babakugira kakati ati bambalira ddala bayita bute naddala ab'obuwala ate n'ab'obulenzi empale ziri eno mu maviivi zonna kugamba embeera tewoomya nakabulungi
2: ate mbadde era ndowooza nti omuzadde ye musomesa omubereberye kubanga omusomesa abeera n'omwana ebbanga ggere naye ate omuzadde gwe musomesa omu abange era omusomesa ajje mu luwumula agambe omwana wo nti yambala bulungi leka kudda kutaayaaya
1: kino nno wenkijje wali ewange wabaddewo okugaba endagamuntu webaziyita ezerubaga bazigabidde ku morning star wiiki eno gye tumalako yonna naye nga ojja omwana omu yanonyi naye nga ajja n'abantu munaana bonna ab'emyaka siniya 4 siniya 5 siniya 6 neweebuuza nti bano omunaana bonna kati balina
2: kye basobola kukola era ekiseera kino omukozi akyali mukozi nga n'abaana bano weebali lwaki n'omukozi ono wandibadde
1: omuwooluwummula omwana nayiga
2: okukola emirimu
1: nga obulabe gye buli mu maaso
2: ekituufu
1: awo tuvuddewo tuddeyo ku byaffe
2: kakati nkulisayo bonna ababadde gye babadde ffe tubadde kaseese twabaddekeyo Fort Potro nga tuli mirimu gy'amakomera ate era nga tubaddeyo n'obusaaseridooti
1: essaza
2: ly'ejjinja wabaddeyo obusaaseridooti tukulisa nnyo bagole bakadde baffe omukama baatuwadde okutukolamu omulimu
1: ate era tusuubira mulimu ne bannajje nga bulijjo ate era bannajje baffe naddala abali mu bitundu byawo mugenda ku mikolo emisa mpozi bagira batya eyo
2: emisa ey'okwebaza
1: ekirabo kye walibadde owa munajje oba mwana wa munajje nga afunye atuuse ku mutendero ogwo kyalibadde ku byaffe bye tukozesa kitabo kyajje
2: ku byaffe
1: byaffe
2: kyolina kyogaba bajjajjaffe balina olugero olugaa nti wagumbulizi kyaba nakyo kyabiwa munywanyi we kati gwe kiki kyowadde omugole teseera
1: funa ku byaffe kitabo kyajje kifaananyi bino byetukozesa bendera okimuwe
2: ate kyogambye kirungi omukulu ono ayinza n'okukuyita ssaako n'akasimuko n'agaa nti owange Kizito nti akantu kano kewampa oluusi nga ssaakategeera ojonganya eno ye bendera gye tukozesa muje oli munnajje bujjo
1: ensigo etagenda kuggwawo negyaliraga yonna weewaawo kakati kumurundi kwa fukwaita mprogramu eno nsabu bajukize
2: mprogramu yogwaita mprogramu yewede tuwaso bizantugenda kuda ne omutu wegwa fomu bede bedi omutu mbede bedi ngera kulina nensonga elinya nensibu kwa mchitabu cheji
1: mbulijo otero kukonza kukonza amu kate tunagenda wala luwachi uliso omutu guno
2: luwachi bolaba tuli ku ndebo olebeza okuyingira omwezi ogw'omwenda.
1: Yes.
2: Omwezi guno ogw'omwenda mwe muli amatandika. Ag'omulimu guno ogw'ejjera nyaffe biikira Maria. Ng'ennaku z'omwezi abiri mu lumu.
1: Yes.
2: Omwezi ogw'omwenda. Tujja ku nnaku z'omwezi nga musanvu. Nga musanvu. Ogw'omwenda abiri mu gumu. Twafuna omukisa omukama n'afuuyirira be yafuuyirira ne batandika omulimu gw'ejjiri abiikira Maria.
1: Kati sijja kusumulula
2: tojja kusuna
1: nyinza ate okuleeta
2: kati kasooke tuwulirize omuwandiisi ono nga bw'agamba tuli mutwe gwaffe ogusooka erinnya n'ensibuko. Omuwandiisi agambye nti ejjiri abiikira Maria kibiina ky'abakatuliki ekyakkirizibwa ekereziya ne kyekolamu ejjiri erikulemberwa abiikira Maria ow'obuyinza eyagwa munda nga talina kibi kisikire omugabi w'enneema zonna omulungi ng'omwezi atemagana ng'enjuba era atiisanga ejjiri eritaze okulwana. Ejjiri abiikira Maria eryo lyetadde mu lutalo ekereziya lwalwana n'ensi era n'obuyinza bw'ekibi ennaku zonna. Obulamu obw'abantu obwa buli kinnoomu n'obwa bonna bwakumeggana okwakanyoolagana wakati w'obulungi n'obubi ne wakati w'ekitangaala n'ekizikiza. Bannajje basuubya nti singa baba abeesigwa ab'empisa ennungi era abazira bajja kusaanira Kabaka waabwe omukazi ow'omuggulu. Kale ejjiri ly'abiikira Maria lyategekebwa ng'amagye ag'ensi n'okusingira ddala ng'ejje ery'Abalooma ery'edda bwe lyabanga n'erinnya lyalyo leegiyo era n'ebigambo ebyala ebikozesebwa nga Presidia Tesera Vaxiliumu bwe baabijja naye ejje n'ebyokulwanyisa byabannajje baabiikira Maria si bya nsi eno. Ejje lino kaakano eddene lyatandika mpola mpola teryamala bbanga gwanvu nga likyatetenkanyizibwa nga bwe linaabeera. Abaalitandika baalabiraawo ng'ekirowoozo kibajjira. Tebaamala kwefumiitiriza mateeka gano alifuga wadde engeri gye linaddukanyizibwamu. Baleeta buleesi kirowoozo nti basisinkana akawungeezi ne bakuŋŋaana abatonotono nga tebamanyi nti Katonda bo be yali alonze okukozesa mu ntegeka ye erabirira abantu. Okutunuulira olukuŋŋaana olwo lwali ddala nga bw'olaba kati ng'ogenze mu lukuŋŋaana lw'abannajje buli lwe lubeera mu nsi yonna. Emmeeza gye baakuŋŋaanirako yali nga yakalotaali akatono nga mu makkati waayo waliwo ekifaananyi ky'abiikira Maria yagwa munda nga talina kibi kisikire ali ku mudaali oguyitibwa ogw'ebyewuunyo mu kakomera. Kyali kiteekeddwa ku lugoye olweru ng'erudda n'erudda bataddeyo ebimuli bibiri mu bikopo byabyo era n'ettaala ez'emisubbaawa ezaakira ku bikondo byazo. Entereeza eyo enyuma yava mu kirowoozo ky'omu ku baasooka okujja mu gye. Ejje nno bwe liri bwe lityo kale biikira Maria Kabaka waabwe ye yasooka okutuukawo bo nga tebannakuŋŋaana. Yayimirirawo ng'alindiridde abo be yamanya nga banajja gy'ali okwewandiisa mu gye. Bo si be baamufuula owaabwe wabula ye yabafuula ababe era okuva olwo ne bakumba mu nnyiriri ne balwanira wamu naye nga bamanyi nti bajja kunywera era bajja kuwangula kasita bamunywererako. Bannajja abo ekikolwa kye baasookerako kwali kufukamira. Abavubuka abo baakutamya emitwe gyabwe ne basoma amatendo n'essaala ebya Mwoyo Mutuukirivu ne bakwata ssappule. Engalo zaabwe ezaali zimaze olunaku lwonna nga zikola obutaweera ne zinyiga empeke mu nneegayirira eyo esingayo okuba ennyangu mu nneegayirira zonna. Bwe baamaliriza essaala esembayo ne batuula nga beekutte kubiikira Maria gwe baalabiranga mu kifaananyi ekyali awo ne bessa mu kutetenkanya ku ngeri esinga obulungi gye banaasanyusaamu Katonda n'okumwagaza mu nsi gye yeetondera. Mu kuteesa okwo mwe mwava ejjiri ly'abiikira Maria nga bwe liri kati n'ebyali byonna. Wamma kyewuunyisa okutunuulira abantu abo batamanyiddwa n'engeri gye baali batuddemu awo. Ani yandisobodde okulowooza nti baali batandikawo enkola eneereeta amaanyi amaggya bwe gaba gakozeseddwa n'obwesigwa era n'obuvumu agalimu obuyinza obuyita mu biikira Maria okuleetera amawanga obulamu n'ekikubagizo era n'essuubi so nga mu mazima bwe kityo bwe kyali kigenda okubeera. Okuyingizibwa kwa bannajja okwasookera ddala Kwali mu Maira House ku Lugudo Francisco mu kibuga Dublin mu Ireland ku saawa 2 ez'ekiro nga 7 September 1921 olukulembera olunaku olukulu olw'okuzaalibwa kwa Biikira Maria. Okuva ku linnya ly'ettabi eryasooka erya Biikira Maria Omusaasizi, ekibiina kino kyamala ebbanga nga kiyitibwa ekibiina kya Biikira Maria Omusaasizi. Ebyagwawo by'oyinza okugamba nti byali tebigendereddwa bye byasalawo okuteekawo olunaku olwo mu kiseera ekyo olwalabika nti si lwe lwali lwandibadde olutuufu, wabula olwo oluddirira naye nga wayiseewo emyaka mingi abantu nga balabi ku by'ekiseera by'obuzadde ebitabalika Biikira Maria bye yakolera ejje ne bamatira nti yakasa akaseera ako ejje eryatandikibwa. Nga bwe tusoma mu ntandikwa oba mu masooka nti ne buziba ne bukya olwo ne luba olunaku olubereberye olw'okutondebwa kw'ensi gwe wamma n'akaseera akaasooka k'olunaku olw'okuzaalibwa kwa Biikira Maria saaka akavannyuma ke kaali akatuufu ekibiina kino ekyejja okutandika ng'omulimu omukulu ddala gwe kiwa abakirimu bwe guli okwefaananya Biikira Maria balyoke basobole okugulumiza Omukama okumumanyisa abantu.
1: Naye nga engeri gyembadde nfuniikiridde kitegeeza nti se abantu bannanga abali eri
2: bawulirize
1: bawulire butereere ate waliwo okuwulira n'okuwuliriza
2: byombi babikola omulundi gumu otyo
1: kakati era ndowooza ke kadde tuddemu emabega naye nga bamaze okuwulira ate nsaba
2: n'okuwuliriza
1: kakati tugenda kubiddamu ngeri gye tutera okukutulakutulamu
2: okusinsimula
1: mpola mpola era bananzikiriza nga bulijjo wentera okukola wensiimye
2: wosiimye wokwata
1: kubanga enkota yonna ebanga eri awo womanya wotandikira kati nze wensaba ntandikire olunaku olwo lweryatandikirako si lwe lwali badde olutuufu lwaki lwatandika 7 ogw'omwenda 1929 naye nti bw'otunula olunaku olwo si lwe lwali badde olutuufu olwali badde olutuufu
2: anti age nti ebyagwawo by'oyinza okugamba nti byali tebigendereddwa okiwulira bye byasalawo ku kuteekawo olunaku olwo mu kiseera ekyo olwalabika nti sibe lwandibadde olutuufu wabula olwo oluddirira naye nga wayiseewo emyaka mingi abantu nga balabye ebyekisa n'ebyobuzadde ebitabalika Biikira Maria byakoledde ejje ne yamatira nti yakakasa akaseera ako ejje lye lyatandikibwawo. Kwegamba okukakasa kuno kwalaga nti nannyini mulimu yasiima bandige nti nedda kakati kibanga bw'ogamba nti owajja kubaawo embaga y'obugole naye Kizito omukulu Kizito n'oluganda Theopista nti babategekera embaga ekawaala naye alaga nedda ku lunaku lw'embaga lwennyini abagole bajje basaye nga tulongoosebwa katusaawawo tukola tutimba katugeze kale kutimba oyinaga nina tutimbe eggulo limu
1: tutimbe
2: akawungeezi abagole bano bagenda okujja nga buli muntu gwe wandyagadde abagole ng'abantu baabwe batuddaga nti ssebo situka tuyiseewo wano ekitambaala tuteeke wano ekimuli so ng'abatimbi omugole ono yabagula era bajja kukola bennyini beetaagisa naye asiima nnyo ng'alaba asanze enteekateeka yonna yawedde
1: egamba mumufunze nti olunaku olw'omusanvu
2: olw'omwenda
1: lwali lwakuteekerateekera
2: mazaalibwa ga nnyaffe Biikira Maria nga munaana
1: bwe tusimbudde bwe tuti olutalo luno olwogeddwako nti lwabantu kinnoomu ate bonna awamu
2: obulamu bw'abantu bwa buli kinnoomu n'obwa bonna bwakumeggana omuwandiisi bw'agambye waliwo akanyoolagano wakati w'obulungi n'obubi ne wakati w'ekitangaala n'ekizikiza akanyoolagano kano katandika wakati w'omuntu ne sitaani ate nga ffe mu buweereza buno obw'ejje katukwatako kubanga nnyaffe Biikira Maria y'omu kukanaaluzaala okuleeta omulokozi mu kuleeta omulokozi ono omulokozi yajja kulwana alwanyisa ekizikiza sitaani
1: ntandisa okulengera yafe bikira Maria muduumizi.
2: Muduumizi.
1: Omuduumizi.
2: Ejeri aduumira. Lili kulutalo.
1: Lili kulutalo.
2: Ha?
1: Kati bano abamwe yunga.
2: Otyo. Yeru akulembedde. Kati atenga utalo luli mu bulamu bw'abantu obwabuli kinomwe era obwabonna ate obwabulijjo. Okirabye?
1: Olwabu abantu kinomu.
2: Aha.
1: Ate bonna.
2: Bonna.
1: Ate mu bulamu obwabulijjo.
2: Obwabulijjo.
1: Konza konzaamu.
2: Kakati bwe ngamba nti bonna. Fenna nga bwe tuli wano mu studio mukulu Gideon gwe nze n'abalala batuwuliriza. Naye atera buli kinomu era ayinako olutalo olulwe lwayina okulwana. Fenna okusobola okugatta wamu olutalo.
1: Kati kandeke ku mbeera y'olwaleero nti olwaleero twakedde ku kulongoosa abakulu baatusaba lubeere lwa kulongoosa.
2: Kubadde kulongoosa.
1: Buli omu
2: ate fenna awamu. Ate nga olunaku lulina okutuukirizibwa. Kakati nno buli lunaku tusisinkana ekizikiza mu bulamu bwaffe.
1: Tutya?
2: Tukisisinkana naddala nga tukirabira mu mpisa embi ekeeziya zeetuwa zeetuyigiriza empisa embi ez'omusanvu n'ebirala nga bwona mu mbeera zaffe akanyolagana ako weekali wandyagadde bakubbe ggwe lwaki wandibbye bobba akubbye aba akoze bulungi gwe wobba oba okoze bulungi
1: mba nfuna
2: kati kitegeeza nti bwe kuba nga okubba kubi naye nga waliwo n'abasobola obutabba kati obutabba lwe lutalo oli wakati w'okulwanagana n'okubba
1: nti oli bw'abanga akoze kyateekwa okukola
2: aba akoze bulungi
1: naye bw'akola kyatateekwa kukola
2: atyo
1: ate
2: aba akoze bulungi.
3: Hello, testing microphone. Wow!
4: Wow!
3: Unaonye yumi yogiro bulunje mina kuwe sekitiba kumukolo. Jangwa no Radio Sapiencia in Zambia. Echechizi utuwa chigonjo ulada. Tuina machines. Ezikola kuli mukolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Ogukosobu tebe, ne tents.
5: Tukubide kunotu msanfu tanu mnana. Nauti emu, msanfu, kuminanya. Muna vya misanyo Radio Sapiensi yeyonge do kukulo uzako. Guess what?
6: Sapiensi ya fama, boge Moses, Brazilian, gemanya gange, pauliza mwina, mbategeza, ntuga kutambula anga fena.
5: Tukutere do programu yebye misanyo mu programu ndabidu amu. Tumidua, yebye misanyo mu ndabidu amu. Tandikange na kuzumeza, satu muru mwomezi guno gomu nana. Okuva kusawa nyo kutosa kusawa tano, Monday to Friday. Mwogendo kumanyine vikuata kubye misanyo kweto role nsiyo na.
6: Mbebi tambude, maklabu gamu agenja uro, analysis, gulie chukwata kuklabu yo, wati nyojo wagira.
5: Yongero kubinyonyoka kubanga nafe tumikusembere zo kumpia wu. Ebye misanyo mundabidu amu. Ngabia kukutu usiba kwa kampuni ya Betingi. Ya 22 bet. Betingi takiri sibabali wansu wa miaka abidi mwe tano. Bobo sibaka sente, sibaka katakuruma.
7: Uyivu uliliza radio sabwezi. Baba asose, okuma nyebi kwa mkwanga.
8: Gima ulide, okuva kusenge je.
7: Okumu niru wa muziki oguliko.
9: If the food is expensive, don't travel, stay at home. What are you where
7: are you going? Ready, Sapiens.
2: Ile kituleeta wano naffe akawungeezi kano kwongera mwanyi mu lutalo olwo abawuliriza naffe ffennyini tugende maaso nga tuli tulwanira ku ludda luno olwannyaffe biikira Maria okulwanyisa ekizikiza
1: yatukulembedde akati ate mu kukulembera kuno sijja kujja ku mulamwa emirundi egisinga wayogerako ku byobusuubuzi era ngeri gy'otera okuva mu kibuga nti bw'obanga okola n'omugagga nga ne musalawo mutandike e business kuba ne mutandikwa ebyobuguzi awamu naawe oteekayo akatono kano k'olina era Abaganda bagamba owentanda entono
2: yasooka okusumulula
1: wadde oli omugagga edda baalinga bannaffe abasaba obuyambi obwavanga ebweru nga bakubuuza local contribution olinawo kaki
2: atyo
1: ffe abagenda okuyamba tandikira
2: kwe tugatira
1: kakati munaki njagala omuteke mu byobusubuzi nga nyafe bikira Maria ye mugagga yagenda okutambuza business
2: kali nyafe bikira Maria babanga ye mugagga agenda okutambuza business era kijja kutuzaayo nga Kristo bwe yali nga ye musumba n'abuuza abatume nti mwe muyinawo ki kati gwemba utalo uno nga munajje bw'oba musuubuzi oyinawo ki owamatu emikono gyo amaguru go omumwago amaaso go obudde bwo ye contribution gyoyiseroko contribution gyoteeka mulimu guno buli lw'otambula ogenda okukola omulimu nga bwe tuzze wano oba ogasse ku mugagga oli buli lw'owuliriza ekigambo kye nowaawe n'okyongerayo oba ogasseeko buli lw'oba ng'otambudde buli lw'oba ng'okoze buli lw'oba ng'olabye buli lw'oba ng'otuukirizza n'olwekyo ffenna tuli mu lutalo era omuwandiisi kyavudde agamba nti obulamu bw'abantu obwa buli kinoomu tabulambise nti bwakika kino kyokka wabula bwonna bwe tulimu obwa buli kinoomu n'obwa bonna bwakumeggana okwakanyoolagano
1: akanyoolagano kano akoogerwako akansooka enkaleke tugenze nti ku bintu ebyeyambisibwa byakozese byabijja mu ggye ly'abaroma banajje namwe muli baye basirikale
2: aya kati osobola okwekoppa ekintu n'okikozesa okimanyi nti wano twafuna olukusa batunyonyola bakadde baffe abaaliwo nti ekereziya yafuna olukusa okukubanga engoma mu ekereziya
1: edda baali tebazikuba
2: mbu edda tezaalimu edda zaawulirwanga mu masabo okiwulira zaawulirwanga mu masabo
1: bagenda mu ssaba kati ekitegeeza mu ndowooza y'ebiseera ebyo bazirowoozebwa okuba
2: za sitaani naye liturujiya bwe yagenda akula ne bakimanya ne bagamba nti nedda ebintu bino byonna wadde ebikozesebwa abo abayita aba sitaani byatondebwa Katonda
1: kubanga bw'otunula nalabako nga bakola eŋŋoma mpitako nawali empambi nawana ewaffe ekasubi munaakulabya eparish bazikola waliwo ebazitunda ekisooka guba muti
2: otyo
1: gwe basimamu ekinnya
2: ogwo muti mutonde
1: omuti mutonde ne bateekako eddiba
2: eryente
1: ne bamala ne baddira eddiba ne basalamu obulere
2: obukolanga wuzi obugwa
1: kati ate
2: sitaani ali luddawa okiwulidde kitanya ali luddawa kale noono omwansi kyavuga nti kale nejje lyabiikira Maria lyategekebwa ng'amagye ag'ensi okiwulira ensi eyina ebintu byeyikwata naye n'agamba nti n'okusingira ddala ng'ejje ery'abaroma edda bwe ryabanga n'erinnya lyalyo regio ekitegeeza ejje era n'ebigambo ebyala ebikozesebwa nga presidi ya tesera kwegamba wadde byonna nga ejje liryali libyekutte liyinza n'okuba nga lirina be lyanyiiza mu buzira bwalyo naye bano bamala okutegeera nti n'abo abali mu jje eryo bantu ba Katonda
1: eryabatuusa
2: ku buwanguzi ebigambo bino si bibi bwe tubikoppayo ne bijja ewaffe naffe tukola ki ne tubyeyambisa mu mulimu guno
1: wagambye batandika nga biringa bya kusaala
2: basisinkana
1: kawunge ye kakati bwe mbalabalamu liringa ejje eritambudde emyaka ekikumi n'okusobamu ate ng'ebintu byali byakusaaka awo nvuddewo kakati naye nga sinavaawo ku jjeri abaroma wano ogambye tesera kaalinga akapapula akabeerangako
2: amateeka agabali abaroma
1: kakati ku bendera eyo batugamba kwaliko waggulu waayo kuliko ekinyonyi ekyali
2: ekyempungu
1: kakati ate wanawo ku yaffe
2: waliwo akabonero ka mwoyo mutuukirivu enjiibwa ku yaabali wakati kati wabanga w'ekifaananyi ky'omuduumizi omuduumizi oli owabaroma empera kakati waffe ate tulinawo omuduumizi
1: n'ensi ezimu nga zibeeramu ekifaananyi ky'omukulu
2: omukulembeze
1: okulaga nti eno nsi ye kakati ogambye ekyali kya muduumizi
2: otyo
1: kakati ali wano kirimu omuduumizi w'ejje
2: nyaffe biikira Maria kati oyinza ogamba nti okwewola okwo kwali kubi
1: n'akamu n'akeddagala kakati ate mpozi n'akalala era kewakoonako
2: nti
1: ejje eryo eryatuusa Roma ku independence
2: obwetwaze
1: kati wano nyafe vikira Maria ya tukulembe di okwe tuwala okwe mikono ya sitani
2: okuda
1: okuda mjia katonda
2: yes asema tu yes, nga chakula vila kochi angu nti bosono lila bajaja faba minsa nenga bajia wano oyinzo gamba nti tebajia na bendera ya jie oboli yao tebali na natesela
1: yes,
2: nebajia nomu duumizi
1: omudumizo yu
2: nyafe bikira Maria
1: adingi na gandhi kuba father bali haba mesa
2: ilaba tunye nyula haba manye vya afayu ndalo mugenzi Dr. Sepiria ni Kizito Lwanga saba sumba wafe ya tunye nyula anga ntinechi mu chaya mbaba jaja faba haba mesa okufune chifo chierubaga kugamba nti boba kuliembelwa mchala na masole ya abadumira
1: kati chari ya majitia
2: okukule
1: mbunu mchala ati
2: mwaka baka buwa Buganda wanowe batu ukira na masole mtu mkulu ya vila zala
1: kabaka
2: ilaba norubiri yorurenga lutongoli ilante saba saji ya gama niwe kiba nga bakule mbiru na masole hawe vaji okusabole nsi ya angi neche pochemba demu nzengo mwana kanjivemu nchirekele mama
1: basembere
2: kati kechiricho yogede nti obudumi zibu no eje lidiye liyaba Roma liyaba tuusa kubwetu waze nafe ejeri no ili nyafe bikira Maria chokula vila kechi mpye nyoye Uganda ya tuusa kubwetu waze okufuna ekelezi ya katolika mu Uganda
1: wa Uganda kakata utetigia kubanti katusoke tuumulire mukao ndachi kazi no ito notono tunapamu kuumula tujia kuba tugenda maso neba nafe ngabulijo tubakulisayo mukuumula ate ne tubebaza okubanga mukyali bawuliriza balungi eno no programu ebeera obulirwa mukaaga nga tuli bannajje abakristo ababulijjo okusingira ddala tunyonnyola ku kibiina kino ekyejje yajja kubikira Maria olwaleero tufunye omukisa nga twolekedde amatandika gaalyo ate okuddayo kuddala ku mutwe ogw'olubereberi
2: kyemali nyala okugamba ekyo nti abooluganda kibagambe nti ekitu disema bega kubanga twolekedde olunaku luno omulindwa ng'ennaku z'omwezi musanvu matandika gajje ennaku z'omwezi munaana ate kuzaalibwa kwa nyaffe bikira Maria
1: weewaawo kakati tukomyewo kakati wetusaba tutandikire abavubuka abaali bava okukola nsobi kituufu ejje ly'abavubuka
2: agambye nti bannajjaabe ekikolwa kye baasookerako kwali kufukamira abavubuka abo bakutamye emitwe gyabwe ne basoma amatendo ne basoma amatendo ne sale bya mwoyo mutuukirivu ne bakwata ne sapule
1: abavubuka abo abaali bava okukola baafukamira
2: wangamba nti waliwo ebigambo oluusi ebinyweza ennyama
1: kulu
2: kakati kulido dingana abo
1: kawulira kujja
2: sasa ndabuga nti bavubuka ne yaba vubuka abo omwandi singabo yabasaka esira ekibuza yizo kitubuza nti namwe mubasaka esira
1: kuba
2: kutusinga alusi Maria de Montfort asobola otubuza ekibuza abavubuka abo
1: kitegeeza nti ekyo kuluuza akeki kyenja mulu kalibada koma abavubuka akati nsaba tutambule empola eje okusinga gyentera okuyita namwe munanjulira bati lugamba lya abakadde abatali na kyakola abawedde ku mpagala bwebi kityo bwe tutambula bannamwandu bwe tutyo naye abo abaali bava okukola teeka mu mbeera gye tuli
2: kakati omuntu asobola okukyusa nze we nkulidde nga ndabawo abantu abalina ebyangwe ebinaabisibwa naye nga babikola mbutimba obuvuba ebyennyanja wenkulidde
1: ate ffe ebyaffe banoganga binoge
2: otyo naye ng'ekyangu ekyo akatimba kano kaleetebwa nga kazze kuvuba naye osanga oli akakozeemu ekyangwe oba akakozeemu akooza ebintu oba emigwa egyente otyo yogedde bulungi akati gwe toyiiza gamba nti obutimba buno nanga ye babutikka nti buba bwa migwa loleme container ezo butimba bwemigwa oba ebyangu
4: kakati abantu bajja ne bakiwusa makuru ne bagaana okwefumiitiriza olomutu ayogera ku kigambo okwefumiitiriza omuwandiisi ono atulaze nti ejje ng'ejje n'eryensi bwe lyandibadde kubanga tugenda nti baakoppa nnyo ku nteekateeka y'ejje ly'ensi
10: mbadde ngenda kukubuuza nga tonnamalayo nti munnange abaali balwana Roma abaagituusa ku independence baali bakadde abasimba akago
4: nedda baali bavubuka akali ng'enteekateeka bwe yali ey'ensi n'enteekateeka eno bw'eri ejje lino lirina kubaamu bavubuka okutandika
10: weewaawo
4: naye situgambye nti kati be balina okubeeramu bokka naye abalimu nga bakadde basobola okuba nga baayingira wabula abasinga bolaba bakaddiyiddemu mujje naye ekikulu ekiri ku kino nga tonnagamba nti abavubuka bayingidde bannamwandu bakazi baki abavubuka tubafuddeko okuyingira ejje era ku lunaku luno nga tugenda okukuza olunaku luno olwa musanvu tutunuulidde abavubuka nga omulamwa gw'omwaka guno kubanga na wano Obwakabaka bwa Buganda omukulu Katikkiro asiiba atujjukiza nti omulembe guno omutebi Kabaka yagwa bavubuka okiwulira yagwa bavubuka
10: naye ate nga bakola
4: abakola
10: bakoledde
4: akali ffe tutunuulidde bwe tuyingira omwezi ogw'omwenda tutunuulira abavubuka ng'empagi enkulu eyogerwako ate si kyokka tutunuulira abavubuka bano ng'abatali bakireereese osoose okwogera ku kuleereeta mu kusooka abayizi baffe abavubuka bano abaawummudde tubatunuulidde ng'ekyomugaso ekinene ennyo mu kuyimirizaawo ejje lya nnyaffe Biikira Maria okusookera ddala ng'abavubuka ekyokubiri ng'ate bakozi
10: kakati mbadde nsaba mbuuzeeyo katonotono bannange bananjulira Frank Adafu yali mukazi yali musajja
4: Frank Adafu
10: ye ndaba abasingamu bagamba lya abakazi ekiri kityawo
4: anti kakati Frank Adafu yali musajja
10: ate batugambye abavubuka kitegeeza bali badaga omukadde n'abavubuka
4: kitegeeza ne Frank Adafu yali muvubuka ate yali musajja
10: yali asomye ng'akola mu gavumenti
4: okiwulira
10: ebyawagguluko
4: era ono kyavudde agamba nti engalo zaabwe zaali zisiibye nga zikola okiwulira kati kitegeeza nti ekyokulabirako ekya Frank Adafu okuba omusajja kimu ekyokulabirako ekyabavubuka kyakubiri ekyokulabirako ekyabavubuka okuba nga bakozi
10: kyakusatu
4: ekyokulabirako ekyabavubuka okuba nti beyingidde ejje nga n'entandikwa eri ku bo kyakuna kale ffe tuyinza okwebuuza tuyimiridde wa
10: ogambye nga tuliyingira omwaka guno
4: omupya
10: twalibadde tulowooza nnyo
4: tulowoozeza nnyo ku bavubuka
10: n'okubeeyambisa
4: ne tugamba nti abavubuka bano mpagi nnene mu mulimo guno oba omulimu tugulekedde be tulowooza nti bakadde bakazi
10: abakazi anti be baba balitegeera
4: bo ekyabayigirizibwa kye bakutte baayogerezebwa bayingira ejje era ne baliyingira era obukadde bwabwe si musango naye ffe abasigadde tuli ku ki wawula nabo naye aba n'okuvunaanibwa oba okubuuzibwa nti ba abakyala abali mu jje bafuddeyo okujjukiza abaami nti omulimu guno gwabwe
10: ate bwe banajjukiza abaami batandikire mu maka
4: otyo
10: batandikire mu be bali nabo
4: oba
10: oli awo wano abaana n'abazzukulu yatuyamba abwe ndombuuza ebibuuzo naye kankubuuzeyo kamu naye banaamala gansonyiwa nze abanjogereza baali abakyala babiri nga bakulu basinga ku maama wange emyaka omu akyaliyo wali mu Kisoga parish gwe abakwogereza baali bavubuka nga ggwe
4: abanjogereza baali bakulu naye kwaliko omuvubuka kwaliko omuvubuka yanjogereza bwe tulabagana nga tumaliriza emisomo n'owooluganda Saala omukyala eka naŋŋamba naye nze ndi munnajje okwo ekyo kigambo kyakwogereza
10: nze
4: ndi munnajje nemugamba nti okay nti naye nga zejje siribulirangako naye nga Biikira Maria mumanyi nemugamba nange bwe tunaamala okugattibwa nange nja kufuuka munnajje era twagattibwa lwakubiri twamanya twagattibwa lwa mukaaga ku lwokubiri ne tuyingira ejje ate ku lw'omukaaga olwaddako nempeebwa obuvunaanyizibwa mu kkuliya
1: amba kubanga nga babubonero nali baddeko bwembatolako naye ngeri je byali byaddala
4: obone ndabyo baddogendo kutola
1: obubonero baddogendo kutola naye kakatu ekisize akukakasika kakati lwaki mbuzi zo oluganda ono mulowooza
4: naye nga mukino wadde oluganda sala yakola ekyo nga tetunna tukuza bufumbo abantu etayilla nga tutukuze tebaali bavubuka
1: baali
4: bakulu abantu yamba ngafu okujjukira nti buno buvunaanyizibwa bwaffe kanaffe tufuuse bakulu era kanaffe tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu okulaba nti okuvya ddala kube tulina ewaka omukama bwe yatuwa ng'abavubuka babeera bannajje
1: kaakati awo tutambudde bulungi ako nkaleese ali eyo kitaga obwana awalala okitegeere nti oba oli awo tuyinza okulowooza muna abavubuka bavubuka bannaabwe be baboogereza munaabi ffe tukaddi kati emirimu oluganda mugumya gyakola wuuyo agandi yabadde eno mu makomera watabudde amakomera ge ga wano gonna mulokuli ali
4: kagadi
1: kanungu
4: hoyima
1: masikomera ge kaseese naye nga yayingira
4: muvubuka
1: gwomukadde njagala ndeeta akantu kano gyotalisobodde kutuuka owooluganda ono gwe baayogereza abamwogereza nga bakadde omulimu agukoze kyekyo kakati nebabbanja gwe bwonaayetuulako kankozesa ekigambo
4: ekyo
1: ogamba munaffe ffe tukaddiye ate abavubuka tunaabasanga wa egyo emirimu egyokgenda ewala gyabavubuka naye ate nga ggwe obayitako obaleka mu nju
4: bali
1: ku masimu
4: naye
1: ate ggwe n'obabuuka n'ogenda okola tugende mu maaso nkomyewo mu kitabo
4: kyaffe
1: bannajje nabo babeera n'emirimu gye bakola egyabwe egya bulijjo
4: ana kati emirimu gino gye bakola ate gibasindika mu kanyoolagano kali akayogeddwako ak'obulamu bwaffe obwa bulijjo kubanga agenda obulamu bw'abantu obwa ssekinnoomu n'obwa bonna bwakumeggana mu emirimu gino waliyo okumeggana oyinza okuba nga kizito olina bbukya y'ennyama era gw'otunda nnyama yo naye munnange mu kutunda ennyama yo oyina waakameggano minzana eyeewera
1: mukwano gwange yankakasa nagamba ye takikola amanya ngenda gasirikira nagamba nti minzaani okujjula oba tugambe eri bajjajja bagiyita
4: laatiri
1: yenyamaoba waafu ejjula naswi nemugamba mugitemako obuteri
4: nasu y'omukinja teggweyako bwe kaseera yejjuza
1: oba minzaani oba kiro
4: mu kutuusako wano
1: abagula tugenda twagala ekoone
4: kumba okukoona
1: bwatoola akanyama ne bwe kabeera katono
4: mukateekako
1: akasuulako olugalo nelugaana ne lusukka olwo gwe n'obeera musanyufu nti
4: akameggano okalabye
1: kakati
4: nasiyo ekusindise mu kameggano nasi ogigolola olwo ate ogolodde kizikiza so okuteyako obuteesa akafe kalinga bwogambye ekyo kyekitangaala ne kati olabye gwe emirimu gyo wadde ogambye munajje bakola oyinza okuba n'edduuka byopima bikola bituukirira nakugambako olumu nti omusajja omu omukasitoma yagenda n'awaabira omufumbi w'emigaati agamba mulamuzi sebo nti omusajja oyo afumba emigaati yegiwooma ti naye tegiwera ku kipakiti kukivuera awandiikako nti kiro naye bwogenda okugupima teguwera omulamuzi n'abuuzao n'afumba emigaati naye gwe lwaki ofumba emigaati egitawera naga ndi sebo nze siina mayinja ga minzaani ewooyo gyengula ebirungo eyawaaba ebirungo nze bwe mbireeta ne nteeka oluuyi luno nga nteekayo omugaati kasita minzaani ekoona nga mmanya ntiekoze eki
1: omulamuzi yaleeta ekirowoozo
4: kakati ekizikiza tekikyalina kuvunaanibwa kulala ffe birungo ebikulaakulanya ekizikiza kiri okusobola okubeerawo olitawaaza mu kameggano mu kumeggana kuno Oba gwe oli birungo.
1: Oli birungo.
4: Ero jagandi banange stani. Omuyimbi omu yabuuza yali wewa mweyo chaku. Ndi ogeogan stani yanke maneri yako kema ya kusanga wa.
11: Ebijjulo ebisufu biva ku nfumba ensukkulumu. Enfumba ensufu esinziira ku birungo ebituufu. Ebijjulo eby'omulembe obifuna na Cowboy Specialty. Amasavu g'ebimera amakenenula obulungi agasa mu by'ofumba eddekende ensufu. Buli kijjulo ky'ofumba ne Cowboy Specialty kijja n'obuwoomi obw'embala. Cowboy Specialty afunika mu bipimo bya grams 25, 5, 10 n'ebibiri. Cowboy Specialty akolebwa ba Bidco Uganda Limited ng'asangibwa mu maduuka wonna.
12: Mikono jama McKevin nga baluwa mune balito sisters of St. Francis of Assisi nkukunjiru. Baita abantubo na kumemorial lecture ya mama McKevin omuweleza wakatonda the servant of God yomulundi okuokuna. Memorial lecture yomwaka guno ya kubeda unge na kuzo mwezi 10 September nkume bigi abide momukaga. Kusiliva Springs Hotel ya Bugolobi. Ngokuto ruda kwa Port Bell Road. Muteka tekeno bakukule mbedo mu Vice President wa Uganda. Retired Major Jessica Rubongo omugenyi omukulu. Omwagezi omukulu ya msidikale wa Papa. Pa Anthony Nachiria Matega. Jangu twejukanye twebudirire era tusabire ebirungi ebyo mama Kevin abiyakolera abantu ba Katonda. Na dala babasosolwa n'abali mu bwetaavu. Omukolo gwa kutandika kusawa 10 ez'olweggulo. Okuyingira kwa mitwalo 10 z'okeri se kinnoomu. Emeze ya bronze ya mitwalo 5 ngetulaka abantu babiri. Ate ya silver ya kakadde kamu ngetulaka abantu 5. Eya gold ya milioni 2 ngetulaka abantu 10. Kale n'olwekyo jangu tujagulize wamu omukulu gwa mama Kevin. Munnabya misanyo Radio Sapiensi yeyongedde okukulowooza ako. Guess what?
13: Sapiens ya Fama, Boge Moses, Brazilian, Gemanya Gange, Pauliza Mwina, Mbategeza, Ntuga Kutambula Anga Pena.
12: Tukutere do programu yebye misanyo mu programu ndabidu wamu. Tumidua, yebye misanyo mu ndabidu wamu. Tandikange na kuzumeza, satu muru mwomezi guno guomu nana. Okuba kusawa nyo kutosa kusawa 5, Monday to Friday. Mwogendo kumanyile vikuota kubye misanyo kweto lorensi yona.
13: Baby Tambu de, maklabu gamu agenja uro, analysis, bulie chukwata kuklabu yo. Obatimyo jowagira.
12: Yongero kubinyonyoka kubanga nafe tumikusembele zo kumpiawo. Byemizanyo mu ndabirwa amu. Ngabya kukutu usiba kwa kampuni ya bettingi. Ya 22 bet. Bettingi takiri sibabali mwansu wa miaka 25. Bobo sibaka sente, sibaka katakuruma.
14: Tulivoriliza radio sarwesia. Baba sose, okuma nyebi kwa mkwanga.
15: Gema ulire, okuwa kusenge je.
14: Okumumiru wa mziki okuliko.
16: If the food is expensive, don't travel, stay at home. What are you going?
14: Wano, kuchemba mwenye katonye zeni ya fama. Ready, Sapiens.
4: Omujukidi, yali hako kema? Ya kusanga wa otyo otyo
1: ya kusanga na ye waje ya kusanga
4: mukereza olutalo olubereberiye olutalo mbeka kawo twali ku radio Maria ne tuwa akagero ko omukyalo wo butwa olya gandi sebo saku wa butwa nyabo saku wa butwa ngo musawo omutunzi wo butwa agamba omukyala agandi kwango obutwa buli mugwe
1: gwe wenyine oli no
4: butwa oli no butwa akadi kitangala kiina kuva mu gwe kiina kuva mu nze gwali wano kabali wano mu studio abasatu awuliriza fe tulina okubaamu ekitangala tetugenda kunde kunoonya kitangala walala abantu bano ky'ova olaba nti omukama essomo tuyinza obutalimalayo nga tujja tulinnyonnyola naye alina gye yatuuse n'agamba nti tebaamanya nti Bobe yali ataddewo
1: bano abavubuka
4: so nga ate ddala bwe kyali okubeeyambisa okukola omulimu ogw'okwagaza Katonda ensi
1: engeri essaawa gye zigenda ate okuwonya nti tuyinza obutabimalaayo waliwoera akagambo katono nnyo naye nga kakulu gye ndi nti ejje lino eritambudde eribunye ensi yonna ekigambo kituufu ekyo nakyo nti ejje eryali litandikibwawo awo ku ssaawa eyo eryali ejje ery'okutambula okubuna ensi yonna kiri kiti ekyo
4: kikituufu anti yavudagamba nti gwamba kyewuunyisa okutunuulira abantu abo batamanyiddwa n'engeri gye bali batuddemu awo ani yandisobodde okulowooza nti baali batandikawo ekola eneereetera amaanyi amaggya bwe gaba gakozeseddwa n'obwesigwa era n'obuvumu agalimu obuyinza obuyita mu bikira maliyo okuleetera amawanga obulamu n'ekikubagizo era n'essuubi songa mazima bwekityo bwe kyali kigenda okubeera ejiiryo okimanyi nti naawe wano ebigambo by'oyogera gwe tokyabiina kale nga byonna by'oyogedde tokyabiinako nsalo bweiba byako kuba kati ejje lino olwo lukiiko lw'olaba ng'olutudde awo olwogayya kubanga tukatwogere ku lukiiko lwe tumanyidde kuba omuwandiisi yagambye nti nga bwe lwali na kati bwe luli lw'olaba nga lwogayya ekirulimu kinene nnyo nalwo lwennyini terukimanyi
1: nga tutudde banajje basatu bana tuli nakulabi naye awo we tutudde ogambye kyetukukola tubanga abatakitegendeera
4: oga ti gwe wamma kyewuunyisa tekawo n'akeewuunya kubanga emirimu gye mukola nga mutudde awo endowooza gye mulowooleza ensi enteekateeka gye muteekamu emyoyo n'abantu okudda eri katonda ababalaba awo balabanga ekyokusaaga n'olwekyo ejje lino kyobadde obuuza ekyokuba nti tambudde ensi yonna n'emyaka gino gyonna omukama bw'atyo bw'akola mu ssaala ezimu ku zisomwa bannajje mulimu akatundu akagamba nti abeekuluntaza yabajja ku ntebe n'agulumiza abatene kati abo boolabanga abatene abo boolabanga abataayiya nnyo byamagezi abataakola nnyo nteekateeka nnene omukama mwe yasinziira basobole okufuuka ng'oluyiira okusaasaanira ensi yonna
1: kakati weyogedde ku luyiira nziruse mu kyalo ewaffe odira akati k'ekibiriti kamu nowe obudde bubeera obwekyeya akati k'ekibiriti n'okakoleeza bulungi kasobola okwokya
4: ekyalo
1: ekirala
4: kituufu
1: okege okakutte bulungi
4: naye bwokatunuulira wali okataddeko mu nsawo ne kakwokya ne bwokassa mu ttama kayinza okwokya naye osanga kamezza
1: emiti buli kimu
4: ebintu byonna byonna nebisaasaana oyogedde ebyewalula ebisolo ebinyonyi akati akabadde aka akati naakabiriiti ako yejjerenyaffe biikira maaliya
1: akati ngaera dakiika zitambulatambula waliwo era mu kitabo kyaffe leero sitambudde ebbali ekitabo kigambye nti omukyalo oyo ye yabasookawo gwe baali bo gwe balowo bo si be baamulonda yabeerondera kati mu mbeera yaffe sijja kutambuza nnyo wala banajje we baba bagenze mu lukiiko ebibuuzo biringa bisatu bagenda mu lukiiko obiikira maliya abaamu ekyokubiri we banajje we baba bakola emirimu bakola naye
4: kati omuwandiisi agambye nti kale biikira maliya kabaka waabwe yeyasooka okutuukawo
1: yaliwo
4: akati oyinza okubuuza bagende kizitaatuusi aye n'obuuza nti waali bwate bwayogedde omuwandiisi agende nti biikira maliya kabaka waabwe eyasooka okutuukawo bonga tebannakuŋŋaana makulu ago ogawulidde kali gwe olowooza bw'aba akusoose mu lukuŋŋaana tasobola kukusooka gy'ogenda kukola mulimu
1: naye tugenda okukola bwaba yasobodde okusooka
4: wano woogenda okujja omulimu
1: yonna by'oteesa mwali
4: aliwulirakano
1: kankaleeta yona bakola emirimu nebagikolera ku ssimu bakutudde babaddeyo bameka 18 natukanaga abeegundi gye mwantuma nalambula baatuula baaliyo 18 jjukira mu lukuŋŋaana luli gwono gwobuulira njagala kali logiko mu lukuŋŋaana luno lwoyanjula lwoyanjulira waali ate ne mululi olwali eri olwakutuma yaliyo
4: ate
1: ye yasituka
4: n'agenda naye n'atakulaba naye ali mu kwewunya kati mwana wange gwataatuuka kati
1: saakulaba
4: tewaliyo
1: ate ogamba waliyo
4: kubanga oluusi tutera puroguraamu eno olusi emirimu gyaffe n'entambula ez'enjawulo oluusi tutemererwa oluusi okukwatagana kati nga olwokubiri luli lwali nanze ndi ku ssimu naye era owooluganda kizito yayanjula nti owooluganda tasobodde kukola ki otuuka naye ku mulimu guno kyawukana Bikira Maria yasoka okutuuka wano ye n'alinda abaali batannaba kutuuka yabasookawo mu lukuŋŋaana ate weewuunye mu kusookawo abazze kutegeka
1: yabategekera
4: n'atuwa n'emirimu nga ye yennyini kakati bw'amala otuwa emirimu ye yennyini n'asimbula agende gye tugenze n'otalabika
1: ye
4: muduumizi kituufu
1: kakati bye tugamba ate eno nnatiddeyo omuli musaago
4: omuntu oluwo omuntu omwayogerwako simujjukira bulungi yagamba nti taata wange eno yamunyumiza yagamba nti yateesa ne Katonda batambule olugendo naye nga bwe bagenda okuyita nange kawala awo waliwo ekibira kinene ntyawo mukama tutambule ffenna Katonda nakkiriza kuba naffe mu ŋŋendo zaffe tumuyita naye bwe batuuka ewantu ddala ewatiisa baagenda nga batambula bayita mu kisenyi nga balaba n'ebigere bagenda banyumya ebigere bya Katonda abiraba n'ebye wakoze bwakyuka begalaba ebigere waze balinnya abana ababiri ebigere ebina naye batuuka ddala ewaali watiisa yakukulira nga Katonda takyamuwulira n'okutunula nabega nga ebigere
1: tabiraba
4: ne Katonda nga muzibu namugambye ewantu ddala w'ensinga okutya ate anvuddemu bw'amala okusomokawo nti kale anyambye ensomoseewo bw'atuuka mu maaso n'amugamba nti daddamu n'amulaba okutuuka abega n'alaba ebigere n'emboozi neddamu n'agamba nti ne Katonda nga toli mwesegwa ewabadde ewazibu ddala wondese n'agamba nti okitegedde otya nti nkyuse naye ndabya ddala ng'ebigere byo sikyabiraba w'olinnye n'agamba nti obadde olaba bibiri nti ebyo bibadde byange nze mbadde nkwetise
1: kakati bwe tutuusa awazibu ngenza okulaga gwe tujja kuyitawo
4: ojja kusaba kuyitawo
1: mbaddewo nzenzekka
4: nenkwetikka Bikira Maria aba mwetegefu okutwetikka ogenda okutuukirira obuvunaanyizibwa obutuweereddwa naye atumaga amaga essaawa n'etuuka
1: ebintu obijjawo kubanga ekintu ekyo bwe nkitunuulira ne bannange bananjulira eri obwedda mujja babiri tutuusa awazibu ndabawoomu kyokka okukakana nti ate omuggwo gw'olabye abadde Katonda yekka
4: okirabye
1: kati senga ekintu ekyo tukiteeka mu mbeera zaffe mu bizibu byonna nsuubira okuba ndira tujja kuwoza ate banze basinga omwana ate nnoonya sukulu
4: fiizi
1: ate ndina ebizibu kubanga mu bizibu ye yennyini yajja okubiyingira
4: awo bw'okyakaabira kino ky'ogambye nti single parent naye waliwo ate abali ababiri nga mukama tabawadde mwana okirabye
1: ate n'ogamba noonya kyakuliisa bantu ate ngeri abalina ebisusse nga tebalina gwe babiriisa
4: tolina webiriisa nga tolina gwe babiriisa n'olwekyo nnyaffe Bikira Maria ono omuwandiisi nga bagenda kale Bikira Maria kabaka waabwe yasooka okutuukawo bo nga tebannakuŋŋaana yayimirira awo ng'alindiridde abo be yamanya nga banajja gy'ali okwewandiisa mu gye
1: ndeeta ekibuuzo ngenkola bweri kitegeeza naffe bwe tuba tugenda mutwale tugenda mu mirimu ye abeera atulinze
4: abeera atulinze naye ajja kujja ajja kujja naye teebereza muganda waffe ow'eggomba yani atera okutukubira kasimu wano
1: waliwo owengeye
4: Margaret Kitaka
1: Margaret Kitaka
4: n'abalala teebereza okulindirira olw'omukaaga akaseera kano bateekeko leediyo
1: Veero
4: mwana wa Maria n'aleka byonna by'alira okukola n'anaaba na bukyali ebigere ateekeko awulire puroguraamu eno n'amaliriza nga tawuliriza nga tetuzze ayinza okuba omunyiivu naye teebereza ku nnyaffe Bikira Maria n'alindirira ng'ayimiriddewo nakuyimirira si kutuula nti yali atudde awo ebbali
1: ngaogenda onyinyonyola ebintu ngenda mbiyiga nti omuntu okulinda ng'ayimiridde kirina amakulu mangi nnyo okusinga okulinda
4: ng'atudde era atudde mwangu wakuga ti munnange no kizitewo otuukidde akuba nzize kkutegeeza kyekintuuziza wano mukasiikirize okolera sigenda kusobola kukola okugulu tekwansuuziza bulungi atudde ayimiridde akulaga nti obudde bwonna tusimbula busimbuzi
1: tewali
4: ddakiika yakwonoona bakamanyi era bakakola
1: tweyongereyo kakati era

0: sinafuna omukisa okubeerako mu misa emirundi ebiri e Rubaga n'ensambya
1: kulunakulwa
0: olwokuna olwokuna lwalimu omutuukirivu Monica ng'asabira omwana we Agustino. Naye mwekereziya ensambi omusaserdoti yagamba nti abazadde bangi bali mu kumenyekana baana abafuuse emisittale mu mikululo gyabwe. Naye Monica yakola omulimu munene abaana bangi bafuuse emisittale mu mikululo gy'abazadde. Nti omuzadde atunudde bw'ati naye ate omwana n'afuuka asazaamu busaza. Kakati oyogedde Bikira Maria yazaalako nange nnoonya bikiki, weewuunye ebyo byonna ojja kubinoonya era oyambe n'abaana bo n'okusoma basome. Naye weewuunye omulimu guno gw'ogenda okukola ogenda kugabanamu kinene nnyo ekigenda okuyamba omwana oyo gw'omenyekera abeere muntu alimu ensa.
1: Alimu ensa omuntu agamba banaagamba batya
0: otyo. Omuntu asobola okusoma ennyo, omuntu asobola okuba omugagga ennyo, omuntu asobola okuba omulungi mu byonna naye nga taliimu nsa. Byonna bisoboka byonna bisoboka naye nga byonna naye nga toliimu nsa. Kakati ensi eyo gyetusooka okunoonya nyaffe Bikira Maria yatuyamba. Weewuunye ne gy'ogenze okunoonya bw'obeera mu Kristo gy'ogenze okunoonya ogenda kwekanga nga okukola omulimu gw'ogenza okukola weetaaga okukuba akabonero k'omusaalaba
1: gy'ogenda okukola
0: okugyayo kinayamba abaana bo. Naye ate eno waliyo omulimu ogenda okwegatta akabonero ako w'ogenza okukola. Eno kusaidi ya Bikira Maria gyakutumye eriyo omulimu omunene ogutagenda kkoma ku ggwe wekka.
1: Tukiteeke mu mbeera etegeerekeka Kizito agenze ne Fero bagenze wa kitaka okukola kakati igonza
0: ekyo kye bakoze ate kigenda kuzitowa nnyo okusinga amaanyi agali mu kikyo gy'ogenze. So nga eri ogenda kuba akabonero bana entandise bakola mulimu gwange bagwadduuka kirungi naye naye n'akabonero k'okubye ng'ogenza okukola omulimu guno ate ogenda kuganyulwamu emirundi ebiri okusinga nekiri ekikyo. N'olwekyo ejje lyateekateeka bulungi lyamanya obuvunaanyizibwa bwa buli muntu ne ligamba nti omulimu tuguwadde n'obudde obudde obugere
1: akantu sikitera kwagala kweyogerako naye nina ekintu kandowooza omuze gwe mubi kakati ekirungi kibaaki
0: empisa
1: nze nina wenkolera kati wenkolera buli wentuuka ku mudaala gwange nga sinatuula mu ntebe nsooka kusoma katena nebyokantuula nenzigyayo byenkozesanojayo
0: byonga katena ewedde
1: ngetteeka nkiwulira era oluggulawo ofiisi oba nsanga bagiguddewo ate ngambye
0: omudaala gwegwera
1: kakati ofiisi nsanze bagiguddewo banze njigudde nga sinatuula katena yeetandika kakati nempulira emirembe nti era nfuna obuzibu senga nsangawo omuntu awanninze n'atampa budde kutandika lunaku
0: gwe mubala gwo ogukulembera kati ekintu ekyo kikulu nnyo mu bulamu bwaffe era kati gwekyo kirimu enkola nti naawe wennyini mu kuteganakwo mu kumeganakwo okwa ssekinnoomu enzikirizayo ntuufu kubanga eraga nti nyaffe Bikira Maria aba yakulembeddeyo weewuunye aba akulinze musome essaala eyo mu kifo ekyo kyennyini wawa kimulaganya
1: tunaatera okumaliriza nsaba abanajje eddakiika ze zino zituweddeko kakati banajje tuyingira omwaka omupya wagambye tulowooze nnyo ku bavubuka ate abavubuka balowooze ku ki
0: abavubuka bongere okwekkaanya ffe kubanga bagamba nti akaana k'ente ayogere ku nte akayana akato katunuulira nnyina waako engeri gy'akyusa olubanga agaaya

0: kale dakiika ziri mwenda zimaze okuyita ku ssaawa ebbiri ez'ekiro kadde kaffe akakwongera okwebuulirira ku bajulizi n'ebyafaayo by'ekereziya naddala mu Uganda mu pulogulaamu yaffe enaatenderezebwe era ssaawa eno yeddirira esembayo wonno ndi ne bannakibiina ekyabajulizi mu ssaza kkulu ly'e Kampala naddala mwami John Baptist Ssemitego omuwandiisi w'ekibiina ekyo mu ssaza era tubeebaza nnyo bava namugongo nga bwe nteekateeka bwe tugibanjulira nti buli lwa mukaago olusembayo mu mwezi wabaawo okwongera okugenda okukuba abajulizi akaama ate n'okwongera okubeebuulirirako awo nno mbandiriza bannange mwebale okujja
1: tuli basiimu nnyo okusangawo wano ate n'obudde buno bwe mutuwa
0: amiina
1: okwebuulirira ku bajulizi n'okwebuulirira naddala olwaleero ku kibiina ky'abajulizi b'omu Uganda kubanga Saturdays zonna kuva ku ssaawa bbiri okutuuka ku ssaawa ssatu ziba za kwebuulirira ku bajulizi naye eno mu ngeri ey'enjawulo ya kwebuulirira dipa ku kibiina ky'abajulizi kubanga wakyaliwo olumu ebibuuzo bingi amu beebuuza kati ffe tukole ki kati ffe nkola tutya kati kino
0: kati ekibiina kikola ki kitegeeza ki
1: so tu pulogulaamu eno ne bagiwaayo twogerenga ku kibiina ky'abajulizi n'abajulizi emigeno oba ekibiina ky'abajulizi ebintu byonna byekikolako
0: byabajulizi butereevu
1: so olwaleero tubadde namugongo mu nteekateeka yatandika mwezi gw'okusatu omwaka oguwedde ey'okulamaganga lwa mukaaga olusemba mwezi naye mwezi oguwedde gavumenti yateekawo enkola ey'okuyonja ku lw'omukaaga olusemba mu mwezi kuva ku ssaawa emu okutuuka ku ssaawa nnya kati nga kitegeeza nti aira tulina kutandika ssaawa ttaano oba mukaaga ate n'essaawa ettaano n'omu tekiba kyangu nnyo kubanga emmotoka zonna ziba tezitambula pikipiki tezitambula kati abantu abava ebbalibbaliko olumu bakaluubirirwa naye nga tubadde tukyali ku nteekateeka eyo okutuusa nga tufunyeewo okutegeezebwa okulala waliwo okusoomoozebwa nti olwa pulogulaamu eno namugongo naye yakyusa pulogulaamu zaayo ez'olwomukaaga nga bwe zibadde zibeera esobola okwakomodetinga abalamazi abanajjanga ku lw'omukaaga nga tewali batawaanyiza bannaabwe katogera singa abaawo embaga nga nammwe mulimu libangi abamu bayinza okutaataganya bannaabwe kati nibo balina pulogulaamu baali bazikyusiza nga batunuulira okulamaga kuno kati tukyagezaako okulaba ngeri gye tuyinza okugattagattamu tulabe ki kye tuyinza okukola
0: kuba
1: tuyinza okukyusa olunaku olulala ndowooza abakulu ezo maataazi za bajeno zitwazirekera bajenero bajja kuteeseganya balabe ekyo kyetunaakuba naye sofa tubadde tukyatambula tutyo era ndoza n'omwezi okujjaku nga waliwo ekirangiriro ekikoleddwa mu biseera ebyo era tuyinza okulamaga ku Saturday esemba mu mwezi naye sigamba nti bwe kijja okuba wayinza okubeerawo ekiranga ekinaakolebwa okusinziira ku bakulu kye banaaba bakkaanyizaako kati njagala nnyo okwebaza abantu bano wansi okwebaza nnyo directa wa Uganda Matters Gerrit asiibye naffe namugongo olunaku lwonna
0: Father
1: Kibirige mwebaza nnyo yeebali nnyo yeebaliridde yeebali nnyo ku kuteekamu obudde najja n'abeera naffe n'abeera n'abalamazi baffe abavuddemu Christ the King Dinary ne Matugga Dinary zezikulembedde naye nga of course abakristu bava mu parishes endala zonna naye nga bano bebaba bakulembeddemu So tu sibye nabu. Tuweka zanyo mwami Francis Mwongi.
0: Wena Mwongo.
1: Wena Mwongo.
0: Ndude mnumula ba mwami Mwongi ndude kula ba.
1: Mwami Mwongi jari. Andi weba host. Ndude weba nabu nabu vudeko na jana avela na fena. Tumweba zanyo. Ne sentebe wechibi na mwami Benitenywa. Wadewe nyoko kulunga miabala. Abala maziba fawa wadeo. Bibali nye bibali yedala. Nje kalokuwe waza mwami Kizito Mudasi. Uwe mwelewe. Azene timwe nene.
0: Muto
1: kabiri. Tugadina li. Muto kabiri.
0: Mwelewe.
1: Mwelewe.
0: Mwelewe. Bandaye mulina father ni father muganga.
1: Bibali
0: nye. Mkuru wechifo mwela videri nya. Bali naba kuru kumpibo naba pia.
1: So we are in your mwami Kizito. We are very grateful. Thank you so much. Your request, it's a request. And it's being worked on. You sought to get an English version of the Constitution. We are working on it, and it will soon be out. So just keep calm. You are on our mind. Not only you. And others, wali wu mwami masesa, uwe mtu ndwe ni ya ngama. Wala constitution ni uruzungu vandangu. Na ye, kwebu wako. Ilasune jaku. Mugenda kafu na mtu. Nate okamaliza. Jaka mkweba za, sentebe wechibina. Mwami beti nambu siwaswa. Uwe mpiji, ya vude mpiji. Tufude na mgongo kusawe, mwila kati agenze mpiji. Tumwebaza nnyo okuteekamu obudde n'okwagala ekibiina. Tubadde n'omuwandiisi ow'essaza naye nga paalishi eri mu ddina lezaala maze weekawanda. Kyala Rita Lutta. Ne tumwebaza yebali nnyo kubeerawo. Ne Karo babiri wa welfare. Ne tubadde naye okuva ku makya. So siku wa kumachia, ubesa wa mkaka. Masi ya wademu kuyonja. Tumewa zanyi wa nemwebali nyo kuja kubela. Umuzamu nyama nyi bandachivina hapa vude, jiva vudeyo. Na wakristu wa balarabona. Basi, bandachivina bukasi webala maka. Hapa juli zisiva hapa achivina buka. Niba fefena. Nibu wajjale mabate gesene bata basanga o.
0: Chiba maramu amani.
1: Na ye, mwewa liwa na femewa liwa dara.
0: Obukosefu mutima.
1: Kitufu. Kakati, nsava mpu mwaganya njogereko katono ku. Nte kate kaze tulinamu, muna kuzinezo kumpi mpesi kwa atakana na ichibina. Tulina, kasoke neba za bekonge. Bekonge bafu na umusomo, kuroko biri,
0: wawichino
1: konge mpiji.
0: Okay.
1: Nivalonda wa kulembeze. Ila wagenda kupato ngoza, nga kusete kusande nga mukaga. Tumagenda kuto ngoza, hape konge. Kwenye kongze chivine konge. Hape katende, mugenda kufuna umusomo nga tano, Septemba.
0: Sandeja.
1: Saturday.
0: Saturday
1: jia kumacha. Ngamise kumacha ya akagwa. Kenda funo umusomo. Ila mwete keteko kutongoze wanga 13 Septemba.
0: Okay.
1: So mguja kubawa kwa Saturday. Sunday ida konga 13 kutongoza. Abe mpala umukulu ya tuwa lunako uro kutongoza nga 13. Nita naba kutuwa lunako kwa kufuna musomo, kwa kuteka-teka, kuteka-teka banda chivina. Tusaba abe mpala bafuna lunaku. Nga 13, Septemba terunatuka. Tusaba loku bateka-teka, tulike kuchusa lunaku wa 13 olu. Loli sigali kalenda ya fene ya abwe, ni inga tumazo kufuna musomo, kuteka-teka banda chivina. Habe na bingo, tukenda kutongoza Tuafuna programu yokutongoza ekibiina nga ya nya okitobba. Na yeera tuyitaga okubateekateeka. So musomesa Kigongo, tukusaba otuwe programu yokujja okuwa bannakibiina omusomo. Sano tuka mochito banga nya, ngente katika zana ziwete. Nebuleba, newe ya kutongo zanga nya uchitoba. Ida, tusu vila, okutua programu yu kupate katika. Bato inza kutongo za butongo za bantu, numaro batongo za kakati mututongo za, netu genda kukwala chichichi dako.
0: Kitufu.
1: So na chechi nabo nabe buloba nabo tusaba batukolere program kulabe bituna enako ezo ezokutongoza zireke kuchuka na twagala mwaka guno tutongoze parish ezo neziri musaza
0: tuyanze kanso kenzi jewo baka buno banange kudachika zino ate tugenda kukomawo tuva program atenderezibwe ekitundu kyetulimu kyekyabajulizi abatuukirivu ab'omu Uganda n'okwebuulirira ku bibakwatako ate ng'olwaleero lwa bannakibiina.
2: Kubomukaga runo okuva ku ssaawa nnya okutuusa ku ssaawa ttaano ez'ekiro mu pulogulaamu Manya Omusaaseredoti w'otosoba Father Hamanizibwa Chaplain w'abafumbo mu ssaza ekkulu erya Kampala. Mwagenda okutottolera gye nvudde we mu ebyo by'ayiseemu kuni byakoze n'ebirala bingi nnyo.
3: Father Katende Achilles yali mutundu awo we yafiira yampa interview ebye Sara yali spiritual director nambuuze Sara ayogera Luzungu nangamba soma kitafaali muggo nga mutuufu nali ngiwuliddeko mu Luzungu n'aleeta Mirembe Maria ng'ekigambo gwe gusooka n'okiwulira yagaka new recite Hail Mary.
2: Tosubwa emboozi ye yonna nnyuvu ate ng'erimu ebyokuyiga ntoko mu pulogulaamu Manya Omusaaseredoti.wo ng'ali ne Lidiyani Nanyondo wano ku 9 tonyize nnyafama Radio Sapiencia.
4: Mchala na chide wancha irachi amazima eduka nkera nenzugula o
5: yomusha aja kumpa gira kusikiri waya chichi
6: kati nakule sikiri ya power stop takuwa sanziro kati ya zani ya sikiri waya and the saving.

0: Awulirizo mlunji mkwaniriza nyo kuchenda mwenye katonyeza nya Farmer Radio Sapiencia nkulize ya magezi nesule muziki nevye meza nyo. But yo, tugobye bumale ni programi ya fe manya omsasel.wo over know your priest. Uluwa lero ndi wa mkusa ndi nkumba jensanze Reverend Father Herman Mukasa Ziwa bangamba wosobi amu amanyage oboko zensobi. So ye father gwendi na yu na kuluwa lero iranga ye chaplain wa nkumba university. Tugenda kuba tuwayamu, Father Ziwa yani, avudewa, asibidati eno, luwachi alimu university, luwachi simu parish, nevi dalabiyo na. So agenda kuba tuwa evi mkwatako. Father Ziwa mkwaniriza nyo mprogramu ya fe.
1: Neyanziza Mate Stacy Lilian.
0: Yesevo.
1: Neyanziza nyo management ya Radio Sapiencia. Olokutu wango mkisaguno, olokutu nonyako. Na fensi tuweko che tujigamba. Kwa nyo, orobu kisaguna kumpele dwa. Ni muno nyake na musete ndekiro wengkumba. Jengkolira.
0: Anti mbomu sula mnyonyi.
1: Uwe wao zitu itako
0: zili
1: ntebe.
0: Zili ntebe?
1: Eee.
0: Eee. Anti fetulo uweza nkaso kwa te kubolino. Oboma zo kubanga. Boli muna ntebe. Batandikireri kajansi.
1: Ntebe mbutufu bwa ntebe atandikira wali ekitubu lugola bamazinga gasengeredde kubo
0: banabe ekitala akamba nsula ntebe
1: baterezemu bagamenti basula ku lwentebe
0: okay
1: ngate basula ntebe
0: sibuli asula ku lwe masakati abasula masaka
1: ah abatasula masaka
0: okay so omulonja uliriza oye Reverend Father Herman Mukasa Ziwa gwende na yolo nakolwa lero Father Ziwa oba Father Herman Mukasa Ziwa azali bwawa azali bwaddi bani aba muzala
1: ene yanziza sebu nyabo omwanjuzi Father Herman ni Mukasa Ziwa ne azali bwa omwami tata ya kafa omwami Daudi Mbazira yafudde omwezi gwa June oguwedde 17 nazali bwa 10 naziki bwa 19 egobero wali muguruka ila nebaza bonna abantu beerirawo
0: ochali mukungubaga
1: ntali mukungubaga tato oyo yeyanza ala ne mama omumbejja Christina na Chimbugwe Mbazira asibuka Masaka ekisoso
0: ali mwaka saike Masaka father
1: yennyonyabo
0: awanye kaba sana atakusanga anti abe Masaka ina bwaya bwa gwabaita
1: yewe busi
0: Sije koma.
1: Iye.
0: Yes.
1: Kakati ateye tata asibuka Gomba. Nayo kuzalibwa nazalibwa enaku z'omwezi 28 omwezi gwa Gatonya muite January omwaka B omwaka 2009 muchinana mugumu 1981.
0: Oli wa Jojozi father.
1: Jojozi.
0: Oli wa Jojozi. Kwa
1: na watu tetu cha jogira emyaka ojogira abana ne bakwata ku mpembo.
0: Nga miji. Oyogera kwa wazalibwa. Ono kuma kusembeddeko.
1: Tisogero gama mbadde badde we banga.
0: Era sinze mukulu
1: enyo. Sinze mukulu enyo.
0: Nkitegeera.
1: Nga bo bala bala. Onatero okutuuka ata na tata no gati sa half a century.
0: Which is okay.
1: Oh, chizibu.
0: Chichi sam.
1: Obo sembere dogenda.
0: Ubulaga wa.
1: Okunde eri mukama.
0: Yeah, okay.
1: Nazali wa unaku lwali lwa kusatu.
0: Ye father wa manyote. Tumbanga mwemwe kwata ku TikTok.
1: Bomanyo lunaku lwe wazalibwa osobola okuddayo n'otunula mu zikalenda ezedda olutuukako.
0: Chikuwa ne banga.
1: Ni 8 mugumu.
0: Lwali lwa kusatu.
1: 28. 8 mugumu January. Olwokusatu olwo. Kumacha. Sawa 5 nida chika 2.
0: Father bino bijawa.
1: Anti abazadde banyumiza bangamba.
0: Ha. Mchala ndonga alumwe sawa kizibwe zimanya.
1: Tata yali anyumya. Nyera mukwano gwange nga nyumiza. Nga misimwa chikunyumiza.
0: Mukasera ko yali soba. Tuzibwa mukuwe kituufu.
1: Ha.
0: Okay.
1: Era nga
0: sawa. Sawa 5 father gwenge siwa jikera. Sasa kusoka kumacha kumaliri.
1: Sawa 5 kumacha.
0: Ngo inabye chokola. Diangi kuleta. So
1: kuchalo kutwali tubira.
0: Nzali dwawa.
1: Ndazali wa Kawempe. Kawempe wano mu Kampala mwe mugwayise. Bove bwayise ngo tunuddo oyongera ka oyolekere Kawempe. Ku police ye soka je bayite ye Kawempe. Nga tonatuka ku dwaliro lye Kiruddu. emabega wa polisi awo wetwali tata yali apangisa
0: by then
1: we batandikira obufumbo bwabwe ne mama awonno yali apangisa awo natubeera ku mizigo enyumba baziitanga nyumba za kasasa
0: nakiwa kimanya
1: kubaira wetwali nentuko okutegeera nga kwejumira nzimanyi nitusomanga tumanyi ku nyumba za kasasa kwetubeera edwaliro era lyeryo we bateeka kiruddu
0: waliwo akalwaliro
1: nga bw'oyogedde baakayitanga KCC Maternity Center
0: lyali eddwaliro lya KCC Kawempe
1: Maternity Center kati lye lyafuuka kiruddu gwe woolaba kiruddu w'e Kawempe eyo ye yali eddwaliro awo we nayingirirawo we nazaalibwawo obulamu ne butandika baganda bange abalala baazaalibwa Mulago n'abalala abasembayo ffe twazaalibwawo
0: kubasembayo mbadendooza nti gw'omu kubasooka
1: anedda nze nzirira asembayo
0: muli mwana wa maama
1: ennyo kaakati munnange ebiseera ebyo nze nnali nnoona engalo
0: era muntu mwezijukize yalinga anuuna engalo nasomanga naye nga bwe tuba tusoma kutama bwati nanuuna naye nga gyebisembera yatusinganga etteeka nawe bwe wakolanga
1: okiggyeyo bulungi nanuuna engalo okutuuka mu siniya wanu nga ngenze mu seminaari okutuuka faaza
0: ekintu kyewakinyiikirira
1: kale nga maama kyanjagalako ne taata omunonyi w'engalo takaaba tasumbuwa takola kikwomanyira nti enjala emuluma
0: ngemetemu
1: nze nakaabanga kitono era maama yagamba omwana ono anaaba atyanga obudde obukaaba tusiba nabwo
0: ng'olina bwangaloyo
1: olina bwangalo era bwonkuba ddakiika bbiri eyokusatu engalo eba erumye nga
0: biwedde
1: biri engalo eyo naginuuna okutuuka mu siniya wanu lwaki engalo eyo abantu balina endowooza nti omuntu anoona engalo abeera musiru bw'abeera kakome bwe bagamba naye nze ku sitadde ne okuba nti ndi obbi waayo
0: kintu kyammwe
1: taba musiru ate abeera alowooza kuba tebalina budde buleekaana bazuula mu nsonda wali n'anoona engalo ye naasirika namukola byomukolabuti ng'abatunulidde bwasi
0: abajajinga
1: muyinza n'okulowooza abaketta omunoonyi w'engalo taba na budde buyomba buseka abeera ki
0: kegatuma misinga eno omukulu senga nembukulu bali banoona engalo yaabwe obagawo kyandikoza amakulu
1: ate omunoonyi w'engalo abeera ayonoona engalo bw'ebeera mu ttama mukono guno guno omulala gulina okubaako kye gukola
0: ekyogereko
1: nga gwonoona anti za kugamba ndi obbi
0: obbi w'engalo katiowakwata obuntuntu
1: kati nze naddiranga engalo eno nengiyisa mu saati eno nga bugira bwoti nga nnina okufunawo ekituli engalo eno eyitemu ngaengalo ejja kumpoma eno eri wano eno eri wano
0: erwana okufuna
1: awo ne bwotaleeta kyamisana ngaobudde buziba
0: oba oli bulungi
1: neera nga maama ye yagulako essaati ngaekyali mpya nengenda emmanju ku nyumba y'oluyinja nenkola bwenti nentekako akatuli gwe mulungi gwe yasooka okunkuba emiggo era gwe gwasemba
0: tebakubako ngaoli
1: maama teyankubako nze
0: kiki yakusasiranga
1: nga talina nsonga enkubya nga mukoze ki
0: tewali stabon
1: omuntu eyali akuba taata ye yatugunjula nejyali emagombo akimanyi akati munnange nabanga sikaaba ngaera maama oyo munyumba waliwo entebe bino ebya sofa ebikadde ebyedda nga waliwo sofa eyo nga mu nsonda yagwamu nakulanjira era nga bagiyita ntebe ya mukasa nyerinnya lyange
0: nga gwe mwotula n'otambuza engalo
1: nga nzizika mu ntebe eyo n'agenda ne Kampala n'akola ng'asibye onadda nga ali shiwa ajja kunsangawo
0: ng'olina entengerezo otya ogwa oba ngalo
1: nti kati wandigambye omwana amulekera nti talina mukozi naye yamanya ono takaaba talina mutawaana gwe mutuuzaawo mu nsonda galawo genda genda okola ebyokampala okukome bw'akoowa nga yeebaka ajja kwebaka bw'atola ng'atunula ng'ateekayo era obibeera mu ddirisa n'omula bwoti nga mwali atunula
0: ekitegeeza fatha tewali mwogezi tewali musirise
1: wali
0: musirise
1: ati ngalo tekuwa budde bwogera munnange netubeerawo awakaawo ne maama ne taata wa
0: kawempe.
1: Naye ebiseera ebyo omwana bwe yazaalibwanga n'akulaakulamu n'ava ku mabeere wavanga ewammwe n'ogenda ewaabajjajja okule oyige n'emirimu otegeere ensi ebitakyaliwo nnaku zino.
0: Nze ne bajjajja tebaliyo
1: ate n'ababajjajja b'ennaku zona nga ne jjajja muto mulala.
0: Bajjajja bato, bajjajja bali bizi bakola kati akutwale.
1: Bajjajja nabo baddo tikomu, omuntu n'oyo nga n'ekano kasa. Ononga yakero kujjajja lika. Anidda. Munnange. Ngendo okutegeera, watu genda okutegeera. Nga tuli wa jjajja.
0: Ludda wa?
1: E Masaka.
0: Jjajja azala.
1: Azala maama. Nakulira luddolo lw'ebukojja mu Balangira maama mu Mbejja nze ndi saava.
0: Lulinnya lwa butalifuna.
1: Nze ndi saava.
0: Ye ssebo.
1: Bamaama be bassebo.
0: Okay.
1: Na twakulira eyo. Olutalo lwa Museveni okubaawo ffe nga tuli eyo.
0: Temwabimanya.
1: Tulaba amasasi nga ffe tetumanyi nti lutalo. Mulaba omuliro ogugenda waggulu bwe.
0: E Masaka waliyo olutalo mpozi.
1: Tewali
0: luwero okusinga
1: twaliyo ate abaava emutukula abamwamini bonna baayita wa baayita Masaka. Munnange nga twakula tutegeera jjajja nga gwe tumanyi ate nga tuli bangi
0: ewa jjajja
1: guwe squad gwe yali enkola buli azaala omwana bw'akulayo nga bamuleeta
0: esegeza buli mwana wa jjajja eyazaalanga ng'aleeta omusuulu mwaliwo nga bameka
1: twaliwo abantu nga tuwere 11 naye ate nga tuli mu age yemu. Two to three years.
0: Mwaba kula ati.
1: Ilo mkazo yomote ndelezo jaja umule mirembe.
0: Mwaba na batu.
1: Atenga atutegi. Lafuna utumizi watu na manya oyenjari ya muruma. Oyubane wa mfumye. Abe la misangu. Ona mkuba. Ona mfumye mbuwa. Atina mfumye mkoko.
0: Echo chigwe.
1: Chigwe. Nga jetubira.
0: Mwaba na jaja mchala. Jaja mwami yalitari.
1: Nga wevali. Ne jaja mwami nga wali. Okay. Omulangira Vincent Kimera naye yawummula yasooka ne mumbe ne jjajja
0: omutima
1: n'omuzaana Tereza Alusiba naye nawummula kirungi yawummula alabye ku musaseredoosi
0: kyali kya mukisa
1: yawummula alabye ku musaseredoosi
0: kyali kya mukisa
1: munnange
0: wakulira Masaka kutooke
1: butereevu nga nze simanyi
0: ogenda Masaka myaka emeka
1: okugendayo simanyi budde bwe nagenderayo. Naye kigenda okuwera nazaalibwa mu 8 mugumu. Naye 8 mu 5 nakulwa Museveni lwabeerawo nga tutegeera nga gyetuli. Nga gyetuli bwe ffenna abaliyo nga tuli wakati w'emyaka 3-4 nga ffe tuli venje.
0: Ngeringa nasari. Bafumbe kisafuliya ky'obuugi mwenna.
1: Ate byali bya lusaniya lujjulira ebyedda.
0: Ono mbadde njogera ku porridge.
1: Jjajja teyatera kufumbanga buugi.
0: Mwainente.
1: Chai. Tewali mte naye chai omukalu. Yes. Ewatali sukaali. Ate munenga twabimanyire. Ebintu tubyokunywa bisukaali. Binenge gye twabiyigire ne Kampala ne tubyenyumiza.
0: Yeri mwako anonga ekintu kyamu. Ne kolu na ki? Manyabe Masaka bayine kulu.
1: Ffe twakula emmere ge matooke. Lumonde ne mwogo byabanga emmere yakuliira ku chai. Akawunga nakasanga Kampala nga tukomyewo okusoma.
0: Ewajjajja tewakali
1: yako. Nedda nga tumanyi mmere gye bakujibajibajibajire bati. Nabuuza maama atuse Kampala kiki ekyo kye mukola.
0: Fumba mchere.
1: Nga n'omuchere tugumanyi. Aba mchere gwali leya. Nga tetulaba
0: mchere.
1: Mchere.
0: Nga lyettoke lyabangawo mufu.
1: Ettoke bwe bulungi nnyo nga ne bwe wakabanga ekiro nga alitema wali jjajja n'alitema.
0: Nalitokosa.
1: Nga mulimu ne bannaffe abali eyo bakulu bannaffe bwe twali nnya. Nabamanyi n'okuzuuka ku mwenda n'atuula mu ddiiro n'akaaba jjajja mpa wodo ayagala muwogo.
0: Ettoke erimutamye.
1: Kino nno saamusaamu. Bantu mwebase si baakaaba.
0: Ayagala kulya.
1: Omukazi oyo n'avaayo amalamu akyayagala. N'amuzaayo
0: ne. Yabaleera. Ate nga wali bangi.
1: Gye twakulira.
0: Olutalo.
1: Eno bannange eriri yani gwebyo.
0: Olutalo omanyi abaana abataawo. Njagala okulaba olutalo olwo oba okuwulira bwe lwali. Olw'omupiira. Olwa ankubye.
1: Mukati wajajjawo. Ennyumba ye eri ku lusozi. Mu lujja waliwo wali ekisomesa. Kuba ye yawa n'ekisomesa ettaka. Ffe bwe tubeera ewaffe tulengera e Masaka.
0: Ku kyaki?
1: Bwe tubeera ewaffe ekisoso. Tulengera e Masaka mu ttawuni. Tulengerayo. Ekyalo bakiyita chisoso ove Masaka n'okwata ove Mbarara n'ojja mu kika ekisooka kye bayita Namajuzi tawuni eddako bagita kyabakuza ye tawuni yaffe naye ffe wagifulumanga munoyingira mu kaalo kisoso eri ku lusozi wali kereziya kati gye twabeeranga
0: ne mulengera n'ekifo e Masaka
1: kati mu lutalo ffe nga tetumanyi bya lutalo wayitangawo akanyonyi musemera kamiigi ngeule myaka nga tuvaayo kulaba muluja wakati manange jajjanga avaayo emisinde n'abasika n'abakasuka mukali nalinga akasuka obupapula
0: nenga muvuddeyo mulabeko
1: tuvudde tulabe nnyo mudde mukatusi tetumanyi kigenda mu maaso ekiro tulaba amasasi emmanju tubeere emmanju nimulaba amasasi nagenda
0: nimulowooza fireworks
1: buga buno buki bunyuma buno tugenda okulaba jjajja atusengudde bye baayita nti omuntu agenze baabitanga batya abantu okuva ewaabo olw'olutalo bakiyita batya bakiyita batya ekyo mu Luganda ono mu Uganda abantu abasinga olusanga oli nga bakusibuka mawokota naye ng'alika ng'agamba twadduka lutalo okujja wetwadduka nga wetwadduka owewunya n'okwewo nti
0: twatuzeffe twabayitanga baddusi enabbinga eyo waliwo abaddukanga ne bava enamagoma ne bajjawo enabbinga okukya kibagamba abo baddusi ndoza kyekigambo kyebakusa
1: maina erinnya
0: erinnya eddala
1: ekigambo kimu naye nga kitegeeza omuntu adduse
0: okuva ewaolutalo
1: ate si munoonyi waabobodamu naye tuvaawo tukkirira emmanga tukkira ffe ku kyalo buli mukadde aba jjajja ne tukkirira eyo wajja ate nga babeera n'amannya nga muba n'erinnya lyemumumanyi nga tulina mita jjajja twamita jjajja Kagugu
0: yali asibaakagugu
1: simanyi baki twamitanga jjajja
0: Kagugu
1: naye nga siri erinnya lye kuba twawuli abamitanga jjajja Benwa naye ffe twamitanga jjajja Kagugu emmanga eyo ewuwe gye twasula
0: muvudde wamwe ku lusozi nesonga batutte wa jjajja Kagugu
1: tetugimanyi
0: naye mugenzi
1: baatugamba lwa mutudduse lutalo naye nga olawe tudduse ne wetugenzi kumpi kumpi
0: temutaasizza
1: naye nakwali tolinaku bbiri netuddayoeka twapiira mu nnyumba ewa jjajja nga yattaka seminti namusanga Kampala
0: ku ttaka wali ku floor mwateekangawo kyewa jjajja
1: tewali mu ddiiro oba munaalya emmere nemusawo kakutiya ne mukajjawo mu makya ne mwera ne muyiwawo amazzi mu nnyumba ng'ebisenge bya muli twazirabako waliwo abaana be batajja kulabako ennaku zo tebajja kulaba ku nvunza tebajja kulaba ku nkukunyi emmese okukeketa
0: ekigere bulungi mwali akumpuuta zenva z'ebiseera ebyo
1: n'ebyennyanja emmese eyina okukeketa
0: ng'ekeketa neereeta n'akatuli
1: nga bwefuuyirira envunza ngaoli akakusiiwa n'okusiita bwoti jjajja osiita kiggwe jjajja tewali na gwolina envunza leeta ekigere eno n'akugamba kyoze bulungi n'okyoza n'agitundula naye omukadde oyo ng'atwagala nnyo ennyumba yaffe eyo yali nnene nga yattaka yamuli
0: naye nga nnene mwenna mugyamu nga bweyogedde
1: nga nnene nnyo nga bwe bazimbaga agayumba agedda yattaka ate seminti mbu yamusala ttaka nga waggulu mabaati nga nago makadde bulungi naye ng'ekikwebuusa mu nnyumba omwe tulinamu ekisenge ky'enkoko
2: Caritas Uganda ng'eriwo omu n'amasaza 19 ag'ekeresiya mu Uganda bakowola abantu bonna ab'omutima omulungi na buli alina ky'olina kyonna okuwaayo tuddukirire baganda baffe ab'ekalamojja ababonyaabonyezebwa n'enjala oluvannyuma lw'ekyeyadde kabusa obuyambi buno busabibwa okuweebwayo mu nsimbi enkalu kisobozesa ababakanye n'enteekateeka eno okugula ebyetaago omuli emmere enkalu akawunga omuceere ebijanjaalo omuwemba akasooli buto ne sukaali waayo kyonna ky'olina ng'oyita ku MTN momo pay eri 76 12 10 oba ku Airtel Pay eri 6 6 7 5 3 oba weeyambisa akawunti eri mu Centenary Bank eri 3 1 5 8 eri mu manya ga Caritas Emergency Relief and Child Care Plus Program omusamaliyo omulungi weebale nnyo weebalire ddala. Mbwe tuwa tuogela kumatende keda magundivu St. John the Baptist Primary Teachers Institute ye Gaba Abasangi babunga mu trading center Kuchide kauko kulida na St. Mbaga Major Seminary Tosobola kulibu usamaso Dirimu kwa agedidi kumuanje nyo Mkusome sa degree mu primary teaching Eranga katibako ulaba izibo nabali nebaluwe ya senior yomukaga Ukujokwe wandisa Wefunded degree mu busome sa ba primary Balina diploma mu primary teaching Certificate mu nursery teaching Nemu child care yange baluwe funa ya Gaba PTC Balina masoma mkutu nga okufumba computer na malala manji nyo bali na nkola ya ira ningiri abayiza bali wala kuba kunoti musanfu musanfu biri ana musatu nsanfu mwemu noti mwenda oba kunoti musanfu tanu nya nsanfu mu musanfu abiri mwemu munana noti
3: mutwe kwa sekatonda era tunywerere mu kukiriza buli lwe musabira awamu ngamaka omwami omukyala na abana mu makate mubula kukanya songa ate muvunoke bizibu bingi munyikirire okusoma sala na dala sapule Sala ya nyafe biki na Maria. Jukira nti amakaga sabira awamu gaba magumu. Obubaka bono, buku tusibu wako kubakuchitebe chukuru. Echa Holy Cross Family Ministries in Zambia.
4: Focus Construction Company, ye company ye kakati mokole mirimu jona, ejikwatagana n'okuzimba, okuba plans za mayumba, n'okuziyisa mateka, cancer approvals, architectural and structural plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasanyalaze, wiring, ebyamazzi, ntegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukola enzija, compound designing, ne gardens, ebisale byaffe birungi nnyo, era bisoboka mu buli mbeera, twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu, y'ensonga lwaki, twagala otandike na ferero. Tuli na tete opposite all competitor station. Esimu, noti msambu msambu mkaga. Munana tanu munana, biri zero mkaga. Ati uku WhatsApp, tusange kunoti msambu noti emu. Munana tanu munana, biri zero mkaga. Oba noti msambu tanu biri. Satu emu satu, zero mkaga emu. Focus Construction Company. Let's build the future.
2: Muna vya misanyo, Radio Sapiensia, yonke do kukulo uzako. Guess what?
5: Sapiens ya fama, boge Moses, Brazilian, gemanya gange, pauliza mwina, mbategeza, ntuga kutambla anga fena.
2: Tukutere do programu yebye mizanyo mu programu ndabidu wamu. Eitu umidua, ebye mizanyo mu ndabidu wamu. Eitandi kange na kuzumeza, satu muru mwomezi guno gomu nana. Okuba kusawa nyo kudosa kusawa tano, Monday to Friday. Mwogendo kumanyine vikuota kubye mizanyo kweto lorensi yona.
5: Baby tambu de, maklabu gamu agendia uro, analysis, bulie chukwata kuklabu yo.
2: Yongero kubinyo nyoka kubanga nafe tumikusembele zoku mpia wu Ebye mizanyo munda biluamu Ngabia kukutu usiba kwa kampuni ya bettingi Eya 22 bet Bettingi takiri zibabali mwansi wa miaka abili mwetano Bobo siba kasente siba kakata kuruma
6: Fred, alo, nga sikuuli la Fred Alo,
7: wanji baba
6: Nakuwa seti mtuwa nduwa
7: bachi
8: Nakuwa sigade yombale
9: Tupu simu zino
8: Owa Airtel Noti musamfu tano satu Satu nyabiri Noti mukaga muenda Owa MTN Noti musamfu munana nya Noti biri nya Tano emu mukaga
10: Bilo uliriza radio sapiensia Baba sose Okumanyebi kwa mguanga
11: Gima ulire okuva kusenge je
10: Okumumiru wa muziki oguriko
12: If the fuel is expensive, don't travel, stay at home. What are you, where are you going?
10: Wano, kuchenja mwini ya katonyeze ni ya fama. Ready, sapiensi.
2: Kucha uri disa proku wa mumanyomu sasele dotu wo.
13: Mwenyombe ya mwe.
14: Mwenyumba wezi jukira wa tu hali kuchi
13: Wewe mwenyele wa mwakula
14: hey.
13: Atenga tuwali ya kolola
14: wako Mwenyumba ange nchoko ziri na murumu Nga nazo ziri nga vantu Kumacho urugula unga bukede Nga nazo zifurumange zigendo kola
13: Mwisinganya wisinganya
14: Buterevu Oregulo mjiramuti Nga nazo zikoma uzi ingira
13: Mwenyumba mwunasi
14: Mwizisula Mwchisenge chaji Watu wama tugena mchafe Uita kuchisenge chankoko Mwumterekebe mkumbi Nese piche nenkoko Ina nazo bezi inga, tuni za zisa hanga zimanta degenda walala.
13: Kama nyange wazo. Kwa
14: sete cha iso. Na uzibe ilawo. Ngilawe tuli vali eti mpio vajaji abata cha denari eti nkoko mpia. Na mji kuata, ni mji tunuza kumuliango, ni mji vazisa. Emu bili satu. Wanowe wa mwe togulanga. Ni mji ta. Te yadanga mu kubula.
13: Ni yadana.
14: Hei.
13: Kumuliango chi, ogwe nyumbe ya mwe o wagu na ogwe chisenge cha iso.
14: Kumuliango ogwe nyumba. Wanowe wa mwe togulanga.
13: Iranga tebula.
14: Nimo wajije kuchari chidako. Ngo kutifaa uwa. Sigara uwa. Ewe fuse memba.
13: Father mwaina majiki.
14: Sina. Na yewe hivyo
13: yara. Achika mbulimi rutonzi.
14: Mutere evo.
13: Yes. Olowe rulimi.
14: Muna gine tubira wewe wajajja. Ewe wajajja liri ya nebio bingi.
13: Yari bingi.
14: Kwa webi atu kangamu vyo kulia. Enako enkuru. Bazadeba febabira Kampala. Mbutufu nga tituba mani.
13: Okumari ya kimekati. Tebaji anga bala
14: wakuntu. Ah, tebate langa. Jukira.
13: Te wali kasimu ndi muulizganyeko.
14: Ewe dabiali webio. Nani transporti, ajano nechi, jaja vyo nabi maranga, temu somanti ya mwagala school fees.
13: Temu, oh, temu natuka eji ya somero. Bintu ya kera mpila.
14: Eji ya somero ya kuzanga ye wa mwe Kampala. Kachiri wa viranga yunga dada jaja yu. Baba weleze ngato. Jaja, ngato tajja kuzikuwa. Ozambala mwe na kwezi Christmas na Easter na kwezi.
13: Hii, ate sana.
14: Nazi, bigiri.
13: Nga tasivale kawo wate mzambali.
14: Anti ilange chukunyiza. Ajija yoku Christmas ojambali. Nga mtu kutecha kutuka. Chokanga jolina. Nobela mkerezi ya ngobu. Gede babu ocha na yengo. Ningo ino kubela.
13: Kubela kumungato yo.
14: Wabango danozi jena mnozi kuata mnozi. Nozi mudiza. Orona reporti nge Kampala. Tezicha mtu kamweleze ndala. Ninga azi. Tere sezicha
13: alina. Tuka katoda wake. Chari mwogu lumi.
14: Nga kerezi yetu ya umuluja. Na yu ya taka. Entebe zitu ulamu pews zino zeba kumelida mutaka nga nyimu
13: kumelida wentebe
14: ee
13: zino miya no mugongo
14: na ya teba kurube batu ulako abatoto batu ulanga maso nga bateka usubye tete
13: nye ya liko na ye masaka father
14: sima
13: yes kubanga nzena fetuwa duko lutano netukende ye masaka baita ichi wangala ee yo jetuwa sange mbunza ate mbunza tuzijewa mchachi.
14: Andi church tebaji iwa.
13: Kwa mama wa fiti twali yali mchala msawa. Te yaina semit. Na ye muchache ya makondo. Alla. Gachiri ya chikambu. Katipana. Enga toru. Muzambala kwa kwe mtio.
14: Eee. Na azizayo nane kesi mwaterika ya mwe. Ebi vude Kampala. Kesi cha chiti chiri yao.
13: Chiri nga kofini.
14: Ye nga chinini. Na inga toru nza chisumurula. Ye kaya chisumurula. Kati nze ngendo okutegeera nze nasula nga ni jajja musajja. Nasula nga ni jajja wange mukitanda kyekyo.
13: Yali badewo. Kubanga abasajja b'ebiseera ebyo okusula n'omwana teko kubanga munne nnyo.
14: Nali nfukane ku buli naye ate oba yangomiikirizanga atya. Nze nakula nsula ne jajja musajja.
13: Yali munno.
14: Nga bwe tusula. Naye nono taata agenze okufa. Alina muzzukulu we Joseph. Abadde asula nte. Nga bw'asula n'ansa n'ewaka. Asula ne taata. Ila na nitaata achimani, nino mzu kuwa achimani. Ila wa asuma wama gena mchitanda, gena mchitanda chao.
13: Ama niji basura.
14: Hei, sura na mzu kuru. Kakati, nangi na sura ngani jajja musajja. Mula angira Vicente Chimera. Na kwenye sura na ye, wama mfuki denga ye
13: ya amanya. Ya amanya. After all, siya yuze
14: ngwe. Mnange nga tubira wo.
13: Mbulamu ni kunyuma.
14: Nga masakaye na jude matoke. Mubile wake nore ngele vito uke nga viko ze chibira.
13: Nga muli mako?
14: Nga tulima.
13: Jeje kwa mwali batu?
14: Masaka kujiga kulima.
13: Nya keju
14: miya. Bali baka ntuwala. Nga sima hindi naka domula sika sobora. Katiba nga mbo guwaso katugiende kuruzi. Nema njina zijari nasa na achimaya. Nga mbo guwaso kugenda kuruzi. Wachitukola. Nga tuino domula nga gumpi. Bwaba nga wevu tinenge chikono chiri wanunga
13: kwa jiro. Na kula haku TikTok enda kuzino. Ulinga agambe ya kula wakwe na. Asanya akole dami.
14: Na ula wa. Kakati hako tuwa katuwala. Nga baka nozi ya kasingo mutono. Na tuke hili ne baka juza ne baka mwiyeweko.
13: Mama.
14: Ne bayi wako ne batuka wakati. Gano naga sola.
13: Mwiyeweko. Wolo tuwala mkota yako.
14: Na tuwala mnoze vikopo bilini.
13: Aishi.
14: Megwaso kukenda kuluzi.
13: Okay. Kampala te mwagi nanga kuluzi.
14: Aye, tuwa gena kuluzi. Nitugali itajaja na nebaza nyona angu atakumotwe na na muna imuzukuru wangu. Kulika yu, wewe wali kulita mazi mwami. Wewe wali kulita mazi. Hei, watu zina.
13: November. Nela angolesi.
14: Nanga lesi.
13: Kugambe masaka mwagenda nga kuhiga milimu.
14: Besi. Mwagenda si masaka yuka. Enkula yali yabaza David. Mwana mamwene za mcharu.
13: Na manye mbera ye.
14: Charu. Na manye bi. Ntukatuwa luo no mwana nga tamanche baita uzi. Oluzo lwaferu lio Lugano uwe nkoma oluguamu no mudonga kukula nemuja nemurugogola mkukugola nemukuatila mune nsonzi nga mweri nga lwa nkoma kuluzi jenu tosoko la genda yoko omu mugenda babiri
13: hati nzize masaka zonda ziri wala
14: ato lwaferu ngo kukia uli mchiko kiri ila dala wote oluzo ngabaku gamiri yom sama pagu sanze kunawa
13: iha obani ya gulaba
14: mkugami nga tusobola nimo bude bwebisiri yu unjo tuka kuruji nonyo amazi nga sima pumbe nga tugenda kumwa tugaleta tugaiwa munsuwa
13: yeah. Bugaba direct kuruzi bugajia munsuwa
14: mbutere
13: atene mutaluwa
14: ngateli kumwa kugame wasena anga mruzi nginyonte kuruma noso koka unzika kumumwa wote
13: no miraka agamu
14: no dayo no juza avu
13: no tabaleka
14: ne mugineka
13: nchitegeira
14: kadomula mutadeko mpumundu mugienda mulaini ne mtuwala amazi waka jajja na abalabirira abakazi abo bakola omulimu n'abasajja abo asajja abo batwagala teba mama baffe batuuka okutundo na tugende Kampala jajja atugamba mama bamwe
13: bagenda mpanona
14: batunonye nga webali era bamama baffe okuvadde ono jajja kwa waliwo bakojja abakujja kwa lukojja nga mukuru ne mama muganda wa mama nga wali kati nga bayita jajja mama kati fenda nga tumuita
13: mama
14: eh
13: songa mumanyi nti woli awu ye mama
14: ffe twakula ye mama era bano bagenda okujja okutuga amanti si ye mama erinnya lye kwe kukyuka nafu nava nafuka jajja mama era ne bali site tulisalako nga jajja mama kukyala ekyo yakafa emyaka gigenda mu kkumi naye ne babuuza jajja mama okuva mama jajja mama olw'erinnya eryo
13: grandma
14: jajja mama naye ffe twakisala ku mama jajja mama munnange naye omukazi atwagala atutegeera
13: nga tabasosola ate nga mumuli bangi
14: ng'ate zemunyaka atumanyi
13: olwoba kizewaliranga ku matooke masake kuba nakyo kizibu kyema
14: majajja yaziretanga jajja musajja yali akola ng'avuga emmotoka ku kyuma ky'emmwanya awo kyekyabamumali
13: baana baabalonda
14: oli yali mulangira jajja nga tayakulya bubi kuba mulangira ng'aleeta
13: mwali bulungi
14: nga ne jajja mukyala ayiiya mukene yatweyimiriranga katale k'ekya bobo
13: mufuna amagezi
14: nenkejje ngaiwamu n'ekinyeebwa
13: nemba bulungi ate nga muyina ettooke
14: naye nga tulina bakojja babiri mu butonde bwabwe bali siro ne mukulya bali siro kyokka endya yedde yaffe ng'eringa ya competition emmere yabanga ku lusaniya bakuyigiriza okulya nga baleeta olusaniya gwe bw'oba olya mpola
13: womanyi
14: egenda kugwawo nga wakateeka mukama emirundi etaano nga bala bakkuse era olunaku lwesiryerabira jajja wange omukyala ng'essanga enjala etuluma nga tutuula mu busubi ebweru mu kayembe we twaliranga emmere n'aleeta olusaniya lw'emmere y'amatooke gaali ga katogo nga n'ebijanjalo mwebiri naye nga bitonotono naye nga gocha gavaamu omukka n'aluteeka wakati tutandika okulya essaala zaawedde n'okunaaba mu ngalo n'atambulako ate kubadde mu kiyungu aba yakatuuka mu kiyungu alye nga azo aleese olusaniya okulaga nti tumaze twagala tuwulira amuli mabega
13: yakikola atya ku mmere yali enyooka abo baani be baana bemulira bawo
14: fe abazzukulu
13: nga mwakyekolanga
14: kugambye
13: nga mumira mmire
14: gwe nga bodda mu kuzembera
13: amalusu galina okweyimirira
14: kati era abo bakojja baabajjirangako essowaani
13: kubabo baalisi
14: jajja musajja yagamba abalangira tebalya na mano naye nga kyabataasa sipiidi yaabwe
13: ate obwana obuto bwakula oyinza okulowooza nti tebulya naye like n'ekinyumu ekyo kyemwabanga nakyo nga kibakolera bulungi
14: kati nga ekintu ekyatuyigirizanga okubeerawo n'okulya emmere nga ffe tulina abaana be naabe beegayirira lya emmere lya emmere ngewa jajja
13: n'omulera nako tuula wano olyako
14: oba muwe eddagala tayagala kulya tekisoboka tekiriira bakwegayirira ku ki
13: oba olya lya
14: kati ey'ennaku enkulu n'eya sande eyabanga special eyo yabanga ya lujjuliro yawula olusaniya ku lujjuliro
13: ekitegeezo wali mwalyanga katogo okusinga
14: katogo muwogo oba lumonde kyonna jajja kyaba aleese naye eyokusande tooke lumonde ne mutuula wansi ne basaawo akawempe ne baleeta emmere n'olwaliiro n'agireeta wakati n'agaba nga yabedda be babimanyiye traditional dining n'akuwa envaazi okusowaani tasooka nakuwa kifi wa kyennyanja akuwa supu mwereere mwenna kkumi n'omu mwetoolodde n'asooka abasimba n'assaawo emmere jajja musajja yekanga gwe bagemerako ne bamuwa ku mmeeza naye jajja mukyala nga naye atuulaawo ya kuata kwa ita akawuo ya kuvegera na kusembeleza joli noku ya tukwa kujata kuwadi na gamba tutaniko kunya ni musindi kemere
13: discipline ya
14: omara uo toyo gero olinda bulinzi na akura
13: wansizi
14: sima nyanku ongere na asena na kuongeza na kuongeza paka wetu kanga na utosora gaba nyongere nge wedeo
13: saa naisha nyumanga
14: na yenga okulia wekutu uka tuwa habila wakulu sozi nane manga wangu lila nje wachi mela wakini
13: ya kulia wana kumia yao tukana kumia yao tukana wali kerele
14: kaya
13: mwali muna sari
14: mkugami
13: ne ya vera nga na mwamu sasira
14: nenga jaji ali very tolerant evyo nanga
13: imanyi
14: mbunu njinyo
13: atenga hama sobola
14: mutihemi
13: mpinga tazibaita mwamu
14: mtu hali muna jaji alita tukuga
13: shini
14: anonono jaji amchavi Ero bulundi gwe yatukuba ko twali ebinyeebwa
13: ebisiki
14: bajjajja babiranga awe na nyumba ya jjajja waffe nalwe ziri surround de za homestead kati wala wango bajjajja basinga bajjajja musajja bambejja
13: bajjajja mwe
14: nga tubaita bajjajja ninga babanga basinga bajjajja musajja kati bajjajja musajja mulangira yaina mini house sina banyina
13: basengabi
14: babiranga wao nga balina wa manyumba gabwe olwamanya gabwe amakadde ng'omu ye perepetu azaalwango omulala ifalasika najjemba nga babira wao bajjajja kakati nga bajjajja balina n'ennimiro zaabwe twagenda mu binyeebwa bya jjajja falasika tutamutanga faasi ne tuli ebinyeebwa ne tubirya jjajja n'atukuba emizingoonyo mubutufu okuva ku mwaka ogwo gwali gwa kinaana mu mmeka nze ebinyeebwa byanta banzisiya ebinyeebwa
13: babikubira nnyo
14: ndi ebyenva n'ebisiike naye ebibisi ebivudde mu nnimiro okimekete si kikwata ku n'ebibisi bino ebiri mu dduuka nga si bisiike
13: ndikakiro kali awo
14: ebisiike era obisangawo n'empekezo zonna
13: tokwata kweno
14: naye nga kyava ku migejo n'ebintama
13: kiteeka okuba kyaza kusukako
14: ate tena tukuba yatukubanga tasosode tukajja tukoze eki be migo giri sadida zingono ne gumanyuka na omulala wali na amenya omulala
13: ato muzingonyo gwali manga bajukira kasense buka
14: be muzingonyo tukabe naye nga ate era ye nyini kye kiddukiro kya era mukawa mwetola bwe mukomawo omudda mu mbirizo ze mukadeye gome siye ne mwezingo nga ajamba ati ate nga mugenda kutta
13: era yenge nkiraba
14: tubeera ne jjajja netukula binje ebyali waawo wa jjajja e Masaka nitwala banga nga
13: tu abagulanga munga be babalekawo nga bo babanena
14: na ye Masaka oyo ye yazimba omusingi gw'obukristo
13: really
14: munze jukira fene Kampala tata wafe yali mukristaayo ye n'abajja mukuzika na kibanyumiza mu kereziya
13: tata yali mkristo
14: mutereevu nenfuka ne father nga mukristaayo
13: kisoboka
14: afudde mu katuliki emyaka gye nina mbusosoloti gisenge gijje mu katuliki
13: tunatuukayo kuba nakyo kyewuunyisa
14: kaakati munnange Masaka eyo buli ku makya eyandibadde nga alamu kulooko zaabanga saala
13: nkisinde
14: sirina lunaku lwe nalaba jjajja wange omukazi ng'afuluma ennyimba omukazi wetasomye saala era mwabanga mukyebakiriza muwombereza otunoto okumakya ng'owulira mu linnya lya paati n'erya mwana n'erya katonda wange nzikiriza mwandu oli wano ng'omanya obudde bugayigayibukedde
13: atufudde
14: olwo afukamidde ku kisenge kiri ekyettaka mu ddiira ndyabanga linattaka afukamidde atunudde ku kisenge naye bw'atunula bw'ati alaba abatajja okuva mu bisenge katonda gwe muntu kwewadde nzenna zigweyo
13: nga tonnatuuka
7: Hello, testing microphone. Wow!
9: Wow!
7: Unaonye yumi yogero bulungi mina kuwese kitiba kumukolo. Jangwa no Radio Sapiencia in Zambia. Echechizi mutuachi gonjo ulada. Tuina machines. Ezikola kuhimukolo wana. Mbaga, kubachiza, crusade, campaign, graduation, nebyala, okukusobu tebe, ne tents.
9: Tukubide ku noti musanfu tano munana, noti emu, nsanfu, kuminanya.
15: Owangi, sembi jaya wedaru.
16: Njarita inza utala ruka, emari yeyona. Yesana wo, muna bambula wo muliro.
15: Mambi.
16: Kwa mugamba anga, afune insurance, ya gana. Bugs insurance, fifika, abasobolo kumala wubu sivobu wabu kutuseko, mubu angudala, tuline likabia insuranga, insurance ya bakozi, eyebi duka, tulina insurance yomuliro, eyebi siwebi kubwa kwa bubingo badetu wetegese, insurance ya migugwe jisabali sivuwa kumazi, insurance, etangiro buti ya bagobutiro kubwa mu business, tulina ne insurance, ezinga kubyo na, ebinzo kubwa kunga totegede. Bugs insurance, tusange kutabidi ya fekuru, ebisangi wa Christ the King, Platinum House, Plot 3, Kukolville Street, tulina na matabia malala, okweto lola Uganda yona. Parks, irunga misiwe kitongole cha Insurance Regulatory Authority of Uganda. Parks, our insurance partner.
9: Umweso ogwo mwenda guba gwa kwefumitirisa ku mirembe era ekitongole ekyobwenkanya n'emirembe Justice and Peace mu Kampala Archdiocese kikukubiriza okwetaba mu nteekateekene y'okutambulira ku mulamwa nga tuleeta emirembe awatali kuyita mu ntalo era tukozesa emirembe okumalawo entalo enteekateeka zonna nga bwe zinaatambula mu mwezi ogw'okwefumitiriza ku mirembe ziyimiridde bwe ziti ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omwenda kwe kuggulawo era ng'omukolo gwa kubeera mu Wakiso ku Vicariate Gayaza ku Gwa kutandika kusawe mune chitundu eyo kumacha kusande ngena kuzomwezi mukaga ye sande ye ncha ulo eranga lulu kukunganyizi wakubu yambi wabu kukwatiza ku ofisi ya Justice and Peace okutambu ze mirimu jayo musaza ate kulu kutanunge na kuzomwezi kuminarumu lulu na kulu kusabide gwanga kuchiku kusaba antu ngena kuzomwezi munana ye beni chuanuka Memorial Day eranga wajia kubeda we misano kuzomesebua ngabia kubeda kuhoteli ya popopo munde wakutandika nisawa munane ze misana ngena kuzomwezi kuminamuenda wajia kubeda wakusimbule misinde kuchisawe cha parish Rubaga kusawe mwezi okumacha olunge nakusomeza satu ogomwenda lwero okugalawo omwezi ogw'okwefumitiriza ku mirembe era ng'omukolo gwa kubeera ku Vicariate Entebbe mu parish yekyengera okutandika nisagwe mwezi okumacha.
17: The Friends of Mother Kevin and the Little Sisters of Saint Francis of Assisi Nkoko Njeru with pleasure invite well wishers, Friends of Mother Kevin and all people of God to the 4th memorial lecture in honor of Mother Mary Kevin Kiani, the servant of God. This year's Mother Kevin's memorial lecture will be held on September 11th, 2026 at Silver Springs Hotel Bugolobi along Old Port Bell Road, and it will be graced by Her Excellency the Vice President, retired Major Jessica Alupo, as chief guest. Main speaker will be Pop Knight Anthony Natiria Matega. The function will start at 4 p.m. reflecting on Mother Kevin's works and contribution, focusing on her legacy for the vulnerable and marginalized persons. Kindly make a contribution of 100,000 as entrance fee, while categories of tables, bronze goes at 500,000 for 2 people, silver at 1 million for 5 people, and gold at 2 million shillings for 10 people. Come, we celebrate Mother Kevin's legacy.
9: Munabia Misanyo, Radio Sapiensi, Yonge Dokukulo Wozako. Guess what?
5: Sapiens ya fama, boge Moses, Brazilian, gemanya gange, pauliza mwina, mbategeza, ntuga kutambula anga fena.
9: Tukuteredo programu yebye misanyo mu programu ndabidu amu. Tumidua, yebye misanyo mu ndabidu amu. Tandikange na kuzumeza, satu muru mwomezi guno guomunana. Okuva kusawa nyo kutosa kusawa tano, Monday to Friday. Mwogendo kumanyile vikuota kubye misanyo kweto Lawrence yona.
5: Baby tambude, maklabu gamu agenja uro, analysis, gulie chukwata kuklabu yo, wati mjojo wagira.
9: Yongero kubinyonyoka kubanga nafe tubikusembereza okumpya awo. Ebye mizanyo mu ndabirwamu. Ngabya kukutusibwa ko kampuni ya betting eya 22 bet. Betting takirizibwa bali wansi wa myaka 25. Bubu siba kasente sibaga kata kuruma. Ushauliza program manyo musaseredotwo.
13: Munyube yamwe.
14: Ne koko bwezi jukira abantu ali kuchi.
13: Wewe munyene bwe mwakola.
14: Hey.
13: Atenga twali yakolola.
14: Munyumba ange nchoko zilina mu room. Nga nazo ziri nga bantu kumacho olugula nga bukedde nga nazo zifurumange zigendo kola
13: muyisinganya muyisinganya
14: buterevu olugulo mujira muti nga nazo zikomawo ziyingira
13: mu nyumba mu bunasi
14: muzisula mu kisenge cyaje abantu abantu genda mu chaffe oyita ku kisenge cyankoko mu muterekebe nkombi ne sepiche ne nkoko ina nazo bezi inga toni zazi sanga zimanta degenda walala
13: kama nyange wazo
14: mawizibira au ngira batuli bali etimpyo bajaja abadde akyadde naleta enkoko empya na mujikwata ne mujitunuza ku mulyango ne mujibazisa emubiri satu wano we wamwe tobulanga ne mujita teyaddanga mukubula
13: teyaddana
14: hey.
13: Mu mulyango ki ogwenyumba yamwe obaguno ogwekisenge chayo
14: mu mulyango ogwenyumba wano we wamwe tobulanga
13: era nga tebula
14: ne bwe wajije kuchale ekiddako enkoko tevaawo wano esigalawo ebe fuse memba
13: bada maina magic
14: sima na yewe ebi
13: yo ya ati lulimi lutonzi
14: buterevu
13: yes. Olo be lulimi
14: muna ngine tubira wewe wajajja ebe wajajja lili ya nebio bingi
13: yali bingi
14: kwa webi atu kanga mubio kulia na kwenkuru bazadeba febabira Kampala mbutufu nga tetuba manji
13: okumarili ya kemeka tebaji anga bala bakutu
14: aa tebate langa jukira
13: tewali kasimu nti muulizganyeko
14: ebye dabyali webyo sale transport ajano nechi jajja byonna abimalanga temusoma nti amwagala school fees
13: temu oh temuna tuka age ya somo bintu bya kera mupira
14: age ya somo ya kuzanga yewe mu Kampala kati eri wabiranga yonga dala jajja yu
18: ku chaulidisa program manyo musasere
14: anti ile likulugudoro
13: mposi
14: eh ile kulugudoro nkoni parish nge kisome sakini mulija jaja ya wetaka ndine wobera mukerezia ngo nali mutsengeka father kwa gamu nyali ya party yo ulira ti father atanze bwa bayaze
13: nenga alwawo okujja
14: bandange father lwana ja basima ne bitoki kuba na kusiba we mmere ne fundi wa father lwana ja
13: okusomera ko mukisometsa
14: musomesa yaba kwata buli kasera miaka jonna zinakula simanyi ke bayita faza nganda ba musomesa
13: ekirowozo wakijja
14: wa yajja yakukwatamu
13: na ye eranga ekirowozo kibamu mugwe nti lazima yadde tuino musomesa waliyo omuntu
14: bayita faza ekyo kyajira ddala maaso tubeerawo mu misa nakubulidde kerezia webeera ebeera ya subi ebyokwambala nga si kye kikulu muyambala ogende mu kerezia tuli wano mu lujja
13: enkozi zo siba mukasitazi banyonyo
14: wakyusangamu otugoye otusaba naye n'ebigere Jessica Stawa kanaza nga n'okasiiga ekizigo ng'okkirira kerezia
13: olinda Christmas oyambale nga teyeyave Kampala
14: yajja musajja akwata ebitabo bye ne kanzu ne nga naye akkirira yajja mukyala nga naye abaayo mu boarding
13: mwenda ne mukfamili ne kirira
14: mukirira mukerezia
13: musomo mpozi
14: musomo musomesa n'atukwata mulungi nnyo bambi bakola omuli musomesa Nnaalongo manyi gya akyali ye Masaka ole musomesa Charisi wenakulanda bomusajja bebatukolamu omulimu ogwo bulungi munnange ne tubeere Masaka ne tukula ne tutegeera ensi ebimu ne tubitegeera ebyomukyalo omuli byatamanyi twabitegeerera eyo ng'essaala tteeka omwezi gwa Sapule ey'okumakya ey'olweggulo kati ey'olweggulo ng'eyemenya tulo tuba tubaluma nga mulimu n'ennaku jajja aba yagenze bana bakadde baba n'emikolo gyabwe simanya nyimbi simanya niigiina ebyo babeeramu simanya mu bibiina
13: byaweaanjula
14: agenda n'alwawo okudda
13: nga naye muyina mulinda
14: kaakati nga kiri gy'oli biri bibiri bw'akomawo agenda kubaleetera ku mmere akaceere n'ennyama ebitakera kulalika naye ate akomawo leetimu naye ate abireeta kyokka tuyagala kwebaka odoojinga essaala
13: nkubaye chansi yokka edoojinga essaala
14: negyoyita chansi teyabanga chansi ng'olumu muba muzimaze n'akonkona ku luggi n'abuuza mwamaze essaala va ne ku ekyo mwamuwuliranga ajja eri emmanga mu lusuku ayita mu lusuku ajja ne muvaayo mwenna ne mudda mu ddiira awo ne mwefuula ababadde ne mugenda kubirya ebisembayo mu ssaala ebyo tumaliriza katonda
13: wamaliyo okukirivu
14: otusaabire abatusaabire katonda kobudde buwongedde obeere naffe mulinnya lya paati nebyamwanira mwe mutuukirivu n'atunula bw'ati n'abuuza mukakasa musomye essaala zonna muzimazeeyo zonna zimaze mukakasa kasa tezitamiiza tuziddemu n'owulira ng'ogwawo
13: ekibujajja
14: ne muziddamu mutufu ne muzisoma kuli mubadde mulimba ne muzisoma ebitufu nga waali ate nga ssebu lwe musomye zitajjudde oba babanga na mukisa lwe musomye ebitundu aga katonda wechibawe echo
13: no yabala banga ndoza bwe yabuzanga musomye omanya bana bangu bakulaba kati nga muri bamoya ajaja tegete kati nga bana ba nala baliba
14: yamuzidda nezigwali naye kirundi yabanga alese echi
13: oluvanyuma lwesala ngera kale
14: ngaina kyaleso oba mukiri ngeyo nantalabira kabirabika kukyalo enyama nga ate ekyo embutuufu katonda abaazi okibi nga mikolo abirese mu luwombo abirese kakati
13: gadairema
14: dairema aliwo yayitikanga etumala jajja waffe kulyanamba
13: yagimanyanga gyayina
14: ngaayina discipline neje mikolo wanimbuza aki temwamuwerekeranga ngaayina statement egamba nze sisimbya layini kibampise ku mukolo ate nange nze nebenzijena yagamba nze sisimbya layini
13: bayisenge ati yali mutu
14: era bwe yabanga aleeta akantu keyaleeta amakalina obbamala kati nga dairema eriwo kyaleese bakirya kiri ekyo ababadde basangiddwa nga batunula biyaya
13: obusungu baba ogenda okusuka nga bakunyumiza ebalidde akanyama
14: bannange tulinamu muganda waffe muto abeera eyo eyo awuliriza na kati abeera eyo wamala katooke amwita Patrick Patrick nga twamutanga kyakuwadde ye nga mugezi yamanya nti jjajja bw'aba asoosootera byaleese asoosootera mu ddiiro wano wakati bwe yabanga asomagira nga yeebaka yeebakanga mu sipooti bwe yeebakanga wakanyanga mugamba genda mu kitanda genda ndeke
13: n'obusungu temugobakuyeebaka
14: kati ena attempt omukwatako ng'abadde yeebasi jjajja iye
13: nga mumuzuku salazima kuba ali mudiro wakati
14: abegezaako ne mugenda mwebaka ngomanya ofiiriddwa bakunyumiza nkera nga bakulaga empombo
13: sobola batwalidde kanyama
14: jjajja alisa kanyama nomulire nnaku nogamba nga etweka olumanyi gobo ba webasi
13: naye ate enkoko zaabangayo mu byalo temwaziryangako
14: olunaku lukulu lunaku lukulu
13: ye tusigira ekifaananyi faatha olunaku lwafaanananga lutyo olwomukyalo
14: olunaku olukulu weebalobuziza olunaku olukulu olunaku olukulu lwategeezanga lunaku lukulu
13: nga muluwulira
14: nga you really feel it before during and after lunaku bino ebyennaku eza bulijjo bintu bifuuse nno banenga olunaku olukulu olufiiringa
13: nga 22 23 oluwulira lujje
14: jjajja asogodde omwenge
13: yali ayiisa
14: yamanya nga amanyi nga naffe yatuyigiriza nga tumanyi
13: fadha omanyi okuyiisa
14: nga anoonya amabidde ku kyalo okwo mu bantu be balina enkola zaabwe endowooza bwe yagiranga bw'ati buli omu yamuddizangayo akadomola
13: ngaakola gwakyalo gwalunaku oba nga
14: gwalunaku ng'atunda nako n'agabira n'abantu naye n'okuba amune kasente ng'ayina epaati ye kugamba ebyekyalo bisanyusa nga waliwo paati awaka nga waliwo ojoga nti wali wammanga muti wammanga tuyitayo mu ssogolero nga ebayitayo mu ssogolero nga waliwo ne gye bawaatira tuyitayo mu gwatiro tulinayo awalala gye bakolera ebirala naye ng'ennaku enkulu jjajja abaya twanona amabidde bama

0: Wali
1: mwenna wababa na
0: mwenna kususa anti
1: oh teba kujira na ebikuta byago
0: nedda nyawo
1: ama atago gagaba manene amepa koko na bagajja
0: kakati no ulira oli muli ato dinda nkulima nange
1: yili kubanga na bake eriya te wajjeje amato gaba ngaga na gaga
0: e masaka te basogoliranga muli ato basi mange ichinya nga chinya chitonoto no wechiti nga chikola wechiti nga bali ito uruti atya
1: nga teguyika
0: munange nga teguyika
1: basoka nga yokavera
0: uruti atya nange ndali njize nebe bategeko uruti atya nga tebali na
1: banya
0: omufiri kainama gezi banna mama nyabu nga temuli kavera naka
1: neguteyi
0: nga teguyika
1: nemugusena mugu
0: nga basi mechinya chitonoto no chilinga wabona akola we bafu wechiti
1: ngeche chitoke.
0: Ngeche chitoka chiba chiwanvu nyo. Chino chiba chimpimpi. Na yenga chigazi.
1: Nga chijira. Kwa kumadetinga mabide gona.
0: We chiti. Kakati ngechinya wachi sima. Waluo chilimu bagazika. Echo choi zunomo chinya. Yes. Nemuteka yo. Na ye chino. Nakali inga bora bubaka karai.
1: Kampimpi.
0: Wanene. Luwaba na asogola. Namuki ila mulimu munene. Muzo ite emigogo, neba susumbula ke emigogo ejo bino bikavaze ebikolwa omugogo gw'ekitooke. Neba genda nga ilo obuntu bwayuzaako ku mugogo. Neba genda nga bagatta ezo ezo oba mibiri gy'ekitooke egyo egigatti. N'agenda nga agatta gumu ku gumu ku gumu bw'ati. Banenga bigattawo ng'omubisi teguyita mu. Nga wansi yataddeyo endagala n'assaamu bw'ati. N'assaako bw'ati. Neba bikola kino
1: ekyowa
0: ekibanga kyeru. Echeche migoge joa wali osanze kuchitoke no vijia keteche mga vietu nude waguru na vigata bulonji nga vinyo era nevi kuata nevi sticking a bulonji one on top of the other nevi vikeche
1: mantua wali bagezinyo
0: kugami
1: yes
0: mwagwafe wako susa mwukasuka mori mwujia kedu kuta mwukasuka mori mwukasuka mori mwukasuka mori obuzibu neka temba ya wanga mkubanga mwini mwa wama na akasuka na alia leja natu kama embide cha saa kwa mtu ala alia
1: embide
0: embide tebajia nga tukasuka
1: mwini. Nga tebajiri yaga teno tujikula chini. Tujisuso jinyo wa mwomu visi.
0: Anti mwuri buto. Eja basi ba mwuri buto. Temutila ambide.
1: Na huku mwe izo gale ni mgambala huu.
0: Mwini angeni tu. Nga kama mwabandi nga temusobola. Hii. Katibu wa amala. Nebate kako evi subi. Babi,
1: subi ite esenki.
0: Esenki. Nebayi wamo esenki. Kati akurose chini ya chino. Nge liye chitoke nene liye chitoke. Chini ya chini wakati. Jaja po yasiba ngechai neno ngeringa waya. Kati asogolo baba sogola bie kuata kuno. Nibajia nibagali njida ngabu sogola voti na kuba kadongo. Cha, cha, cha.
1: Kati ya kucha kuchai.
0: Nibu waba ine mfunza, teli kufuza. Cha, cha, cha, cha.
1: Kuchita mkwe wawo. Ate mfuza za aliye masaka.
0: Gwe. Muna ngo kujia kuto bili nyo, bili nyo, bili nyo, bili nyo.
1: Ngo mbisi.
0: Kana ngamu demwa kabisa haka woma.
1: Nga baba wako.
0: Ii, tajia hizo utaba wa.
1: Ancha hizo utaba wa tukenda kola mwenge.
0: Haa, bagamba, mune tuwa wa defenanga tukola. Kakati, ya janga kubo usoka, uguba fast, nga wana kakurimu
1: kempa. Emberenge.
0: Emberenge. Nga ajidja kunga waji samuli yato.
1: Ah.
0: Eno mula nga wabu samuli yato. Fete, emasaka te baso gole nga muli yato. Awala baso gole na muli yato, nga wabadoga.
1: Hey.
0: Nebo baso gole na muruti yati ya.
1: Na yemi ni mubewa minchi. Atene wabu sana mwate baguteka muli yato.
0: Kati muli ato mu moyagutu uzanga eliyato ndio limanyi
1: nyeti eliyato ndimanyi
0: moyagutu uzanga moyagutekanga nateka ko muwemba nasanikira ko nigubira omusogoliro nga mubike buliyao nenga red discipline yechalo tewali na ina magazine to sobolo genda yo bibi
1: no senako
0: toteri galuwe na jiruze na
1: nenga kuba kuoma kuba jukira bagutadde ka omuwemba
0: biba bichaoma
1: biba bichaoma
0: muwemba ogudira ne gudeyi
1: no nyo ako
0: no nyo ako
1: leta mwali na bafuju
0: nenga ebyo tebiri
1: te mwali na bafuju senga mwali na mwabefuju
0: tetwali na ngira very sure
1: munna nti mwabanga munywedde ko ogwa muwendo
0: za ngira okusemberera na ku enkuru ngo mwenge gukuze ngo mwenge gukuze ogwa dala nga mugunywera ko dala nawo uli na kuja mwenge gutamiza omulundi gwe nasoka okutamira ko twali masaka yatwana ebikopo ebi
1: ebyache byetwenge naga munywe
0: ko kucha womerera nokuwomerera fundu teka ko mululu kombi tuto twafuse dat wenge mama nagenda kulaba ngensi etambula omali ka munguluzo mutabade yeto ngensi yetu ulula nga mutamide
1: masaka nyumye
0: Nani tukarambi na mulu jajeja na tukaba Hei muwelao jabayo ulao zenda bakambi dino
1: Nei ya liyaba kwa chagulu unji Kubaya ni madaba isamu hawa Kale ni mnyuwa na mtamiru
0: Nante tuwa kubaya kutuwa Ya tuwa Munange nako enkulu nga zinatuuka.